0: Assalamu alaikum alaikum barkamu da haka kuma sake saurare da kowa wani sabon shirin na ga fili ga mai doki dake ba kowa da kowa na fara lokacin baki ba tare da kitare ko shirin iyaka ba asusun lamun na duniya wato IMF na duniya yace dai garan bawul din da gwamnatin tarayya ta aiwatar ya karfafa tattalin arzikin kasar Najeriya amma kuma ya gargadin cewa da fiye da kashi 60 na yan Najeriya a yanzu haka suna rayuwa ne cikin fatara tun bayan hawansa kan mulki shekara 3 da suka gabata da shugaban kasa Bola Tinubu ita talafin kudin man fetur sannan kuma ya kawo sassauci ga tsarin canjin kudin kasashen waje haka kuma yau dokokin harajin Najeriya gyaran fuska kamar da yadda BBC suka wallafa da kamfanin labarai na AFP ya rawaito cewa dai asusun na IMF na cewa dai yayin da masa talaziki ke cewa dai ya dace a kawo manufar sauye-sauye tun tsawon lokaci amma dai yanzu talauci yana ci gaba da karuwa inda karshen shekara ta 2025 da ta gabata talaucin ya addabi kashi 63 na al'ummar Najeriya kusan dai sama da mutum miliyan 27 ne ke fama da rashin wadatar abinci a cikin rahoton a shekarar ta gabata inji hukumar ta IMF to zamu dawo kan batun siyasa musamman zan faro daga jami'in DC da Delta Sola faru labari cewa dai ana ci gaba da takun saka musamman tsakanin ɗan gargajiyar jami'in ta NDC da kuma ƴan kunkusiya da suka cikin wancan jami'a kwanakin baya an dai bayyana cewa dai akwai batu na buƙatar wasu daga cikin tsofin ƴan jami'in NDC din na soyayya wasu daga cikin takarru da santa kunkuso ya samar da su musamman na tarayya da kuma na jaha a wasu daga cikin mazabu a nan jihar Kano tun bayan batun da suke na cewa dai akwai buƙatar girmama wannan kaso na tsarin 60-40 wato dai kunkusai dauka so 60 su kuma ƴan tsoho ADC su dauka so 40 kanan makamai da kuma matsayi na takara da za a cikin jam'iyyar ta NDC duba da hakan ne dai sa wasu daga cikin ahmayya anan Kano irin su honorable Salon Jingau ke bayyana cewa dai an sun gamsu da yadda intelligence report na Aminu Gurgu mai fulo ya dinga faɗa a baya na batun jami'in NDC din kuma suna ganin zahirin abubuwan da ya sashe kawo wannan lokaci
1: intelligence report the honorable SA Aminu Gurgu mai fulo yake tabbatar mana da cewa abu zai faru yana yiwuwa din kuwa domin a bakin sa muka ji cewa wannan jami'iyyar ta NDC a bayan fage aka yi mata rijista yau ta tabbata domin ga honorable Umar Ardo ya fada ta a kotu bayan yayi blaming cewa su suke nema ba a ba su rijista ba ba ba su certificate ba sun yi din meyuwa yau kotu ta karbi wannan koken wato kenan ta tabbata dukkanin wani wanda yake ya bu kwankwaso ko ya bu kwankwasiya sun zamanto yanzu ba su da wata mafaka ba na raba ɗaya biyu wannan jami'ar ta sai an kai ta ƙasa kenan duk wanda ya bu kwankwaso duk wanda ya bu layin kwankwaso a wannan shekarar ta 2027 ya shiga tsalla-tsalla wannan shine ake cewa ƙarshen aliyo ƙasa dan haka nake gaggawar shaidawa mai girma excellency gauna gaggauta ka fice daga wannan rumfakaran kafin ta fado da kai ka yadda cewa jam'iyyar ADC da ta kira ka ta shaka ma ko take bukatar baka kayan aiki ai ita zaka bi ko ba komai dai na farko zaka tsira da kayan aikin ka domin NDC in ka je karbe ma kayan aiki za su amma ADC kayan aiki za baka na biyu kuma zaka iya tsira da mutuncin ka daga idanun waɗansu waɗanda suke ganin irin alfarmar da mallam Dr. Ibrahim Shekaru ya maka baka fito kai takara da shi ba kaga ka kauce wannan tsarin na uku kuma mutanen ka waɗanda yake ka bi tare da su za su samu sun samu wasu takarkaru ta bangaren ka a sanatoci ko da rep ne ko da ko ba za su yi ba kaga dai kai musu amfani wannan ce nake shida duk ɗan Kano ta tsakiya ya kwantar da hankalinsa domin a Kano ta tsakiya ba mu ga wane ne sa mallam Dr. Ibrahim Shekaru ba mallam Ibrahim Shekaru da karfin ikon ubangiji kafin karfe 10 na safiya yayi nasara da kyakkyawan jari
0: honorable Salon Jingau na jami'a APC Tanan kuma akwai Shamsu Yakubu ɗaya daga cikin kungiyar nan ta ba gida-gida masu bukata ta musamman wanda yake intini ga gwamnan jihar Kano akan wasu daga cikin matsaloli da suka shafe su tare da nuna goyon bayan sa ga takarar Mallam Ibrahim Shekaru a matsayin sanatan kawai tsakiya cikin jami'ar APC
2: muna yabawa jagorancin jam'iyyar APC tun daga na ƙasa da suka yi dattako suka yi tunani suka ɗauko jagora sardaunan Kano Mallam Ibrahim Shekaru suka bashi takarar Kano Center lallai wannan an yi hangen nesa an ajiye ƙwarya a gurbinta har yanzu ruwa yana maganin dauda Kano Central suna yin Mallam Ibrahim Shekaru sardaunan Kano domin har yanzu sun yarda cewar uba ne kuma jagora ne kuma mutumin da zai iya amo musu kitse ne a wuta alhaji ka duba zamanin Mallam Ibrahim Shekaru irin yadda aiki ya rika zagayawa 44 local government ka duba irin yadda mu masu bukata ta musamman muka sha miyan mu da romo ka duba irin yadda mu masu bukata ta musamman muka sha gallar mu a lokacin Mallam Ibrahim Shekaru sardaunan Kano wannan shi ya kawo ni gabar da nake tunatar da dukkanin yan siyasa ku sani cewa mu fa masu bukata ta musamman man ba mamantuwa. Duk wanda ya kyautata mana zamu kyautata masa, duk wanda ya tuna da mu zamu tuna da shi.
3: Ana ganin me zai hana a bawa matasa dama duba da su wadancan din su riga sun gwada tun a baya?
2: Ba matashin da zai zo yanzu ya maka aikin da mai girma sarraunan Kano zai maka, domin mai girma sarraunan Kano an gwada shi fa an gani.
3: Ko a wancan lokacin ma ana ganin wasu yan tsirari ne kawai suka zo.
2: Ana gaya maka cewar dukkan wani mai bukata na musamman na jihar Kano ya ci amfanin zamanin Malam Ibrahim shekarau sarraunan Kano, ya ci amfanin wannan ya kawo mu gabar da nake tunawa. Mai girma gwamnatin jihar Kano engineer Abba Kabir Yusuf, wannan halaccin da mai girma sardauna imana mu masu bukata ta musamman shi yasa fa yanzu muke goyen bayan sa 100%. Wannan kyautatawar da mai girma sardauna imana shi yasa ba ma manta alheri da alheri, zamu biya da kudin mu, zamu yi lokacin mu da duk abin da muke jin zamu iya yi, zamu dan tallata takarar Malam Ibrahim shekaru, kuma zamu yi iya kokarin mu da mu da yan uwan mu da matan mu da yayyen mu da kannan mu da ma yayan mu da duk wanda yake son ganin muna cikin farin ciki, zamu ce masa ya tabbatar ya zabi Sardauna. To mai girma gwamna kai ma fa muna so fa ka tabbatar kai koyi da irin wannan halin.
0: Shamsu Yakubu anan Kano. Anan kuma shugaban karamar kuma kaban na tauraron lawan na Jume ke shanye bo daga bakin Kabiru bakin Rafi Gurzo, inda ya kira gwamnan Kano da ƙara rike na Juman duba daidai ke hidimta al'umma birni da karkara.
4: In yaba shugaban karamar hukumar Kano wanda ake masa ikrari da Allah ba mu bayar. Mai girma gwamna wannan shugaban karamar hukuma shugaba ne wanda yake kyautatawa al'umma, wanda ayyukansa suka rewaɗe fadin jihar Kano 44 local government by in the long baya sa al'umma cikin farin ciki. An yi sallah lafiya, an gama lafiya. Mai girma shugaban karamar hukumar Kano 44 local government shele yake ina masoyin mai girma gwamna. To idan lawan ya tsaya to jihar Kano da Najeriya ma wallahi al'azimu sai ta girgiza, domin lawan ayyukan da yake ya wuce fadin jihar Kano, har wata jihar yake zuwa yayi abinda yake kyautatawa al'umma saboda nasarar mai girma gwamna. Dan haka mai girma gwamna muna godiya ga Allah, muna godiya ga kai da ka zakulo wannan bawan Allah kake bashi dama ka ci gaba da fadada masa dama domin yana yin abin da ya dace. Lawan idan ya samu dama shi ba kudi yake tara ba. Wasu local government din da shugabannin kananan hukumomi da ba sa yin abin da ya dace, lawan dauki yake kaiwa yake taimakon al'umma saboda nasara ka mai girma gwamna. Mai girma gwamna wannan shugaban karamar hukuma mai girma gwamna dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka kara fadada masa dama, domin mutun ne wanda ke taimakawa al'umma din Najeriya masana sun yi ittifaki ba sama da su biyu, da lawan na Jume da wani chairman na Talatan Mafara karamar hukumar jihar Zamfara. Waɗannan shugabannin kananan hukumomi din Najeriya ba waɗanda ya kai su kyautatawa al'umma, ba wanda ya kai su aiki a ƙasa. Don haka mai girma gwamna ka tara 44 local government na maga isa a zo a bawa lawan na Jume lambar girma, domin ya cancanta a yi masa.
5: To kai da kake a karamar hukumar Gwarzo, kuma sai aka ji kana yaban shugaban karamar hukumar Kabo.
4: Da gwarza da Kabo kamar ya ce da kanwa, ita gwarza ma uwa ce, domin a jiki aka cire Kabo, aka cire sha nono, aka cire karaye, aka cire rimin gado, aka cire har bici. Dan haka ita gwarza uwa ce. Shi kuma lawan da ne a wajen karamar hukumar Gwarzo, domin jikan mutanen gwarza ne, kuma duk manyan nan irin su Sanata Bello Hayatu da ne a gurin su na jini. Dan haka dan nazo na yabi lawan, ai yayan mu muka yaba, uban mu muka yaba, dan uwan mu muka yaba, ba laifi bane da yayi abun alkhairi a yabe shi.
5: Waɗanne irin abubuwa kake ganin yayi hadda kake tunanin cewar ya kamata mai girma gwamna ya ƙara fadada masa?
4: Mutanen da ya sayo ragunan sallah da shanu kungiyoyi, wallahi alazimu waɗanda aka jefa cikin farin ciki maginanta da ƴaƴansu, alquran a fadin jihar Kano sun fi mutum miliyan 2, domin sai ka zo ka tare mutum ka ce ai lawan yayi wa na kaza, sai ce ni ma amin. To wannan shugaban karamar hukuma mai girma gwamna dan Muhammadu Rasulullahi ai mai shugaban kananan hukumomi na Najeriya, domin ya cancanta, kuma muna roƙon mai girma gwamna fa damar da kake ba lawan ka ƙara fadada mai ta anan nan ka ta mai girma gwamna, saboda ya cancanta, domin wasu su yi koyi su ma su zo su rika yin abin da yake yi. Yanda yake faranta al'umma shi ma Allah ya gina masa katafaren gida a gidan aljanna.
0: Matashi Kabir Bakin Rafi daga yankin Karma kuma Gurzo. Zamu ji ga wasu kalaman da ke fitar daga kin shugaban farauta na mazabar Gundutse, wato ya u ƙaura Gundutse da ke yaba sakataren gwamnatin Kano da yace jan aje ƙuri a gurbunta, daga nan kuma ya kalubanci wakilin sa masa tarayya musamman a wancan yanki na su.
6: Yabawa sakataren gwamnatin ta jiha Kano Allah isa ka masa da alkhairi wannan abu da yake faruku abubuwan da yake na alkhairi muna ji ko ina abubuwan suna tafiya na alkhairi mai girma gwamna ka ajiye ƙwarya a gurbin ta ta haka nake son amfani da wanda ma sakataren gwamnati Alhaji Dan Sale Lami Saniya Gundusi shi yake in zo in gaya maka yane maka munna da fatan alkhairi amma ina ce ai dade maka tuni Gundusa fa garin ka ci ba mu da hanya ka dube mu dan Allah dan Annabi ka ce maka mana ka sa baki gwamna ya zo yi mana hanya a garin nan mu maza Gundusa garin ka ne kuma ba mu da hanya
7: tura korafin naku kamar a hukumance ko kuma ta hanyar da ya kamata su mahukuntan da su dauka
6: mun gaya wa dan majalisar tarayya baya aiki ba aiki yake ba ta al'umma yake ba indabawa sakataren gwamnatin shi muke so yayi mana saboda dan majalisar nan sau biyar ina turowa ina mana ce ga yan kwangila nan sun zo saboda maganan ma da muke masa sai turo masa zumin yara marasa kunya izo wani izo ne mun sababi ya ce ina nema ya bani turo ina gaya wa dan majalisar tarayya ba yara zai turo mun ba izo da kansa ni ya ukura bana jin ko in dai akan harka ce ta Gundusi babu wani mutum da ya sani daga masa kafa akan ba zai mana yake ba kafin ya zo sai da iman alƙawarin zai mana hanyar Gundusi lokacin da ya zo yana yin kabda yanzu dan an masa magana akan hanyar Gundusi har zai turo yaran sa su zo su kama gaya mana maganganu to idan Allah ya yarda
7: maki kuma kun gaya musu abu mara dadi ne shi yasa suka nuna muku da tsirin yaran da kuka yi musu
6: babu abinda muka gaya musu mara dadi mun gaya musu cewa dan majalisar jaha baya yin aiki zakariya alasan yana yin abubuwa da baya ba alheri baya aiki baya ta talaka ba aiki ke mai girma gwamna Zakariya Alhassan in dai shi ne dan takararka ba za ka ci zaben kurar garin malam ba insha Allah saboda haka muke kira ga sakataren gwamnati Faruku ka taimaka mana a zo ai mana hanya mu ƴan mazaɓa Gundusi
0: ya ƙaura Gundusi daga taron da ko suka lamun su kokilin da ake musu musamman masa dokin jihar Kano amma yanzu masa tarayya bisa rashin cika musu dan suka cika alƙawarka da aka dauka musu lokacin zabe kamar yadda muka ji haka daga bakin Comrade Alhajiji Tarauni
8: tun da kan rep zuwa House of Assembly da chairman gaba daya ba wani ci gaba da suke kawowa karamar hukumar Tarauni da matasa da masu fitowa su dangwale babu wanda yake ta su yanzu akwai wani dan takara ma da aka kawo mana shi dan takarar majalisar tarayya ne Nasir Balaja Oji idan kaga yanda yake ya hade bo wasu mutane wanda gaba dayan su babu wanda ya isa ya kama akwati guda daya da su yake harka ya watsar da jama'a wanda yana da damar da zai zo ya taimakawa jama'a tunda yana iya ganin shugaban kasa zai iya karbo mana wani project tunda ci gaba ya karamar hukumar mu
3: wani zai ce su wadancan ɗan majalisar da sauran jagogodorin tare da ku aka kafa su
8: a tare da mu aka kafa su mun ba su gudunmawa a matsayin mu na matasa an gaya mana wa'annan namu ne ƴan unguwa mun fito mun hana idan mu bacci duk wani abu da zai kawo matsala a gurin mun fito mun tsaya tsagin daka sai da muka zabi mutanen nan
3: a matsayin ku na matasa wani alƙawari suka yi muku kuma har yanzu ba su cika muku
8: akwai matasa da suka yi alƙawarin za su samu musu aiki ta bangaren ofa kenan ba mana unfortunable an samu wasu daga ciki amma wasu ma da aka samu daga ciki mu sunan su muka gani sun internet mu ba mu san su ba mu san su wanda suka sa ba
3: ba ɗan taronin bane
8: sun fitar da litsin su ne tsakanin jiya ne ko shekaran jiya ba su wuce mutum 25 ba ko da uku ne ni gaba ɗaya tunda na kalla abun ba har da wanda aka samu mazaɓa za ta taroni mutum ɗaya ne wanda na ganshi wanda nake tunanin na san shi kuma wannan obar tasa ta bangaren agari ba wai dan majalisar jiha da ya samu masa
3: amma a matsayin ku na waɗannan matasa me zai hana ku yi gangami kuma ku shiga cikin harkar kawai a dama da ku
8: dan can da nake ma yanzu mun rubuta takarda mun bayar ba mu sani ba ta isa gurin mai girma gwamna saboda shi ma muna buƙatar ya shigo cikin taroni da taroni ta saci kuma shi dan namu ne tunda gidan gwamnatin ma kansa da ake magana a taroni yake to kaga dolan doliya idan ana gyara a jihar Kano daga taroni za a gani
3: kungiya ce da kukuka shigar da wannan korafi ko kuma a'a dai kawai wasu ƴan tsirari ne
8: ai ni jagora ne na matasa na karamar hukumar taroni duk wanda ya sani ya sani dan gwagwarmaya ne
3: ba kuma adawa kuke da ita wannan gwamnatin ba
8: ba wanda nake adawa da shi ba wani magana adawa mu a fito a zo a gyara gyara muke so ai yanzu akwai wani aiki da aka dauko a mazabata wani cankace kare aikin asibitin taroni an zo an fara aikin san samu ne aikin da za a gama shi a wata ɗaya wata biyu amma har yanzu ana nan an kasa gyara shi idan ka shigo cikin masallacin juma'a na cikin wodi na taroni an zo an yi wasu ajujuwa an tsuke mana masallacin wanda da kuɗin da za a yi wannan ajujuwan gwara a zo a yi renovated din masallacin a gyara mana shi sallayar da take cikin masallacin wacce ake sallah da ita ta fi shekara 20 ai ba sai mun zo mun faɗa ba kana gani ka san ai ba ci gaba ciki a ce ma kamar masallaci wanda a cikin taroni idan ka kalle shi sallaya ta fi shekara 20 kaga ai tun daga nan ka san ba ci gaba
0: Comrade Alhaji Taroni to daga yankin karaman kuma kun motsa mu dauki kalaman Hajiya Maryam Farawa da take boga gwamnatin jihar Kano amma da shugaban karamar kuma sakun botsa haduwaka wanda amma take shaida cewa dai suna sa ra'ayin kwankwasi a lokacin zabe ya zo za su mara gwamnati abba baya
9: mai girma Hadiyoka, wallahi zaben Allah zaben alkhairi, kuma mune wa gwamna godiya da wannan canji da yayi mana. Mai girma gwamna, Allah ya saka ma da alkhairi, ina kuma yabawa Hadiyoka, yana karbar shawara, yana karbar kurakure idan an yi.
10: Muna ga ya masa yana ji,
9: wallahi yana ji. In na ga ya maka matan da yanzu ciya man Hadiyoka yasa na taimaka, wallahi ba kirgawa. Kuma bayan wannan godiya, akwai wata mata da naji tana magana akan ba za ta zabi injiniya Abba Kabir Yusuf ba. Abba Kabir Yusuf, bari in ga ya miki, mutanen injiniya Rabi Musa Kwankwaso ma sai sun zabe shi. Har yanzu Abba quality gare shi a gurin al'umar jihar Kano. Kuma ina neman taimako a gun mai girma gwamna. Titin mai cula fito ake mana. Mai girma gwamna ka taimaka mana yan dangwale. A zo ai mana titin nan ko a fitar mana da kwalbati. Kwalbati a nan titin mai allo, muna nan muna roƙon
10: Allah. Ka ce an gama shi.
9: Kai ba a gama ba, kuma amma Abba bai taba alƙawarin da bai yi ba. Mai girma gwamna ka taimaka mana ka shigo titin mai allo. Mai girma gwamna mu ne ma godiya wannan tafiya da kai. Allah ya dawo da kai lafiya. Allah ya biya ma bukata ka. Allah ya ji kan mahaifinka. Allah ya raba ka da Hajiya lafiya mai girma gwamna. Duk mutumin da yace ba zai zabi mai girma gwamna ba, ai ba masoyin mu bane. Masoyin injiniya Rabi Musa Kwankwaso ba sai sun zabi Abba.
10: Saboda Abba zai sake zancewa.
9: Da gudu in ana 20 ma sai Abba yayi. Saboda Abba ma'aikaci ne mai rukun amana ne. Abba dan halal ne kuma ya koyi halacci. Kuma APC abin da isa maka kometa saboda maslahar mutum a jihar Kano ne. Allah ya saka mai girma gwamna alkhairi.
0: Hajiya Maryam Farawa ta jami'ar APC. Tun daga cikin jami'ai APC zamu dauki kalaman Honorable Sule Yake Fage dake haska nagarta ta wasu daga cikin takarun sanatoci a nan jihar Kano.
11: An ce komai ne san jifa kasu zai dawo. To lokaci ya zo da zamu zabi sanatocin mu na gari wanda mun tabbata ya yi amana. Fara dauko mun sanata Dr. Malam Ibrahim Shekaru Kano Central, sannan ka dauko mun sanata Distinguished Borrow, ka dauko mun sanata Kawus Mela, dan Allah dan Annabi yan jami'ar APC. Ya kamata a tabbata cewa an zabi mutanen nan kama ji kunya. Sannan na koma Jigawa. Mai girma gwamnan Jigawa dan Modi Alshima albarka. Me yasa na faɗa haka? Saboda ka ibi mutanen da suka tabbata cewa su masu tafiyar da masu kaunarka ne, irin Salisu a tafi da baban gida da kuma Lawan Bullet. Wayannan yan adam da ka gani mutane ne wanda siyasa a wajensu ba ta wasa bace. In ka dauko mun Lawan Bullet, mutum ne ba wulakanta mutane, ba bakin ciki. Haka shi kansa Salisu a tafi, mutum ne mai rike amana, mutum ne wanda ya san abin da yake yi. To wallahi tallahi zancen ma 2027 sai dai a dauko a dora, saboda sai kai su biyu. Kamar yadda ka san a Jigawa akwai kabilu, shine muke ba su advance. Me kuna no say wanna vote this governor way dey now for Jigawa. Ina ta gidan radio nan mun na shekara 10 nan, saboda mu aka fara kuma har yanzu ana yi da mu. Ina godiya ga chairman din manoma wato Ali Ndutse, saboda irin gudunmuwar da yake ba akan manoma. Kuma na tabbatar ma da wannan damunar za a bada mamaki, saboda ya rarraba takoki, ya rarraba kayan noma turu gwamna Alshi albarka.
0: To gwamna bakin Sulake Fagen ke da wuya dai ba mu sakon isar da daurin aure na iyalan Alhaji Ayuba Idris da kuma na Malam Iliyasu Dahiru da suke gaita al'umma daurin auren yayin su, wato Bahari Ayuba Idris da kuma Na'ima Iliyasu Dahiru, wanda za a ranar Juma'a 12 gotan da muke ciki a masallacin Juma'a na Markas da ke Rijiyar Zaki da misalin karfe 1 na rana. Mun ne samu wannan sanarwa ne daga dan'uwan waɗannan iyalai, wato Honorable Sulake Fage Romo. Don sauraron kafin salama dai muna amfani da wannan dama wajen mika sakon ta'aziyya ga iyalai da kuma ƴan uwa da abokan arziki na Honorable Magaji Musa Gausu da Allah ya warasuwa a wannan yammaci. Da da Allah ya ji kansa da rahama, an tamu ta zo ya samu cika da kyau da imani. Ga dai kaɗan daga cikin muryar marigayi Magaji Musa Gausun a lokacin musamman wani rukunin da ya zo nan Arewa Radio a kwanakin baya.
12: Kira ga Abba Kabir Yusuf ya taimaki al'umma, ya taimaki ƴan jam'iyya, ya taimaki talakawa na ƙasa, kamar inda yanzu na gaya ma yayi su kuma yana kan yin nasu. Sannan ai kokari a fito mana da tashar Kano line ta zo fili inda jihohi suke alfahari da tashoshi. Zaka je ka shiga da kwalta da ɗakin kwana da gidan mai da waye, mu ma albarkantata. Kuma ba so muke a tashi wasu ba, a gurin da take na farko aka tashe su aka maida su, a dawo da sunan Abu su ci gaba da harkar sifirin su. Sannan Abba Kabir Yusuf muna ƙara kiran sa ya kokari ya fito da wata hukuma mai kula da marayu da marasa jin daɗi, domin kaucewa waɗannan abubuwa da ake shiga rediyo ake neman taimako. Ya zama hukuma ce in ya tashi kai tsaye nan za a je ya bar su da katin jariya a jihar Kano.
0: Allah jikan Magaji Musa Gausu da kana magaba mu. Amadun kwa da kwa musamman jagoran shirin show Black Hour da kana bukai kirin su Muhammad Gali Indaban. Amir da session na shiri Bashir Sarki ke fatan na ku cikin koshin lafiya.

0: kullun sai bayya da Aminu yar hoto da Dala da Kaura Damtan da Rakiya jin dadin zama da Muhammad Gombe Kadiri jin dadin zama da Sauti Ir Kudu Bale
1: sun dauke da wainiya ta da dawainiya duka yara na gai she fuji
0: da Halima Black Halima
2: ya fara ce lan turo mun mu zuwa kama shi sa muke tsaki ba rani
1: Allah Allah

0: tiyaka al'ummar da take sana'a basically domin ta samar wa da kanta abin da za ta ci da security basu wani alamomi na capitalism basu fito a cikin hujja jari ko jari hujja hujja jari basu fito ba a cikin rayuwar Bahaushe sai bayan da dadewar shigowar tura da kuma yin tasirinsa a ƙasar Hausa amma a Bahaushiyar al'ada wata rayuwa yake yi wacce yake job provider ne ba job seeker ba ya wata rayuwa yake ta samar da aikin yi ba neman a bashi aikin yi ba rayuwa ce wacce dukkanta yana yin ta amma yana bawa yana bawa dukkan waɗanda suke kusa da shi ko suke da haƙƙi a rayuwarsa cikakken sana'ar yi ko kuma ginanniyar rayuwa tun yaro yana ɗan ƙanƙani yake tasowa a cikin iyali za a fara tura shi kai abinci gona ko a fara tafiya da shi yana yin lintarar shirin gyaɗa ko ta yaurorin wake ko dai a tafi da shi gona ɗin kamar yadda muka ji a cikin wasu al'ummatan idan mun tuna annabi Yusufa haka yan uwansa suka roƙi mahaifinsa suka ce ka ba mu Yusufa mu tafi da shi gurin kiwonmu ya zauna yana ɗan wasa kuma yana ibe kiwa to haka al'ummar Bahaushe ta sai zama asalin al'ummar Bahaushe ta cikawa al'ummarta lokacinta da abubuwa masu alheri komai sai zama a tsare yake duk da cewa ba rubutaccen tsari ba ne amma ya zama da safe za a tafi noma za a tafi gona har ta kai akwai lokutan da idan za a yi ɗaurin aure a ƙauye sai dai a yi shi da sassafe ko kuma a cire shi ma daga wannan yanayin saboda yanayin sana'arsu yanayin kaza ne kamar yadda yanzu tasiri ya mana yawa muka mai da ɗaurin aure sai ya ƙarshen sati kuma a wani lokaci shi kansa sha ɗaya da ake sa ko kuma ana sa ran an ɗan kwanta an huta sai a fito kaza da kaza to shi ma Bahaushe sai ya zama yana da cikakkiyar rayuwa amma wacce ta shafi iyalinsa mata a gida sai aka samu musu da su ma ayyukan da zai cika lokacinsu ya zama ba su da lokacin da za su yi gulman maki da shiririta sai ya zama ko da za a yi faɗa ko habaici mace tana niƙa ne
1: haka
0: tana yin habaiti an samu mata da abinci za a bata tsaba ana ganin bautawa ne ba bautawa ba ne lokacinta ake siyewa za ta yi surfe ta tarkaɗe ta bakaci ta zo ta daka na daka ne ta zo ta yi niƙa ta yi markaɗe kafin ta gama rahantsi ya ɗaga kafin wannan rana ta yi kafin wannan dare ya yi sai zama ranar ta gaba ɗaya is occupied yadda da take tare da ita wannan ɗabi'ar take koya da yamma ko garjin la'asar dab da magariba ko la'asar ko bayan magariba sun samar da dandali inda yaran su za su yi su wasa a gaban akan idan iyayen ba nesa yake daga cikin al'umma ba akan idan iyayen yake wanda anan akan samu abokan aure wancan bangaren mumbu na maza sai ya zama mafi yawan sana'ar noma da kiwo ne ko dai yaro mahaifin shi ya dasa shi sun tafi kiwo tare ko ya sa ya kore dabbobi shan ruwa ko ya sa ya saki kaji ko ya sa ya dawo da zabi ko ya saka an tafi gona lokacin kiwo ne lokacin da ba ruwa ne an tafi lambu shi kuma aikin lambu aiki ne da ba na gaggaba ne kuma yake cinye lokaci yaro zai saba a yanke nan a gyara nan a buɗe ruwa hanya nan gurin yaro sai ya saba tun daga siroran wake tsintar gyaɗa sukaza sai ya fara koyon kaftu sai ya fara gane ya ake yin zaka tashi zaka shuka ya zaka kaza wani lokaci ne sai zama ya taso lokacinsa a ƙididdige yana koyon abubuwa guda biyu ɗaya yana koyon aikin yi na biyu kuma yana koyon ɗabi'a a gurin mahaifinsa ko guardian ɗinsa sannan na uku yana koyon zama a ƙarƙashin jagoranci ya taso a gidansu babban gidan shine mai gandu rayuwa kamar entrepreneur rayuwa shine mai gandu mai kamfanin akwai masu biye masu wasu an ɗan yanka musu ga yauna ƙaramar gona a jikin babban suna ɗan yin tasu kuma su zo su yi ta gaba ɗaya su ne kamar manajan directors ne ko wasu abubuwa sel manager sannan wannan kuma ta gaba ɗaya ita ce ta girki

0: kuma wannan babban shine yake fada aje to ya taso a cikin rayuwa mai tsari da ya san menene tsarin rayuwa lokacin sa is fully occupied an cinye masa lokaci sai taso a irin wannan sai a zo a hada auren zumunci sai zama bayan wannan gidansu da yake ganin mutuncin su can gidan da aka dauko mata ma in gidan yana ganin mutuncin su yadda tsarin su yake akan haka sai zama rayuwarsa lokaci guda manyan su kuma kasancewa yaran nan suna tare da shi suna checkmate halin su kowane babba ba zai sha abin da bai kamata ya sha ba ba zai magana da bai kamata ya ba ba zai aikatar da abin da bai kamata ya aikata ba saboda ga ƴaƴansa da suke imitating suke kwaikwaitar sa ko suke yake jin nauyin sa ganshi yayi wani abu sai zama rayuwar ta zama ta rayuwa ce mai dadi kafaka kafaka to ana cikin tafiya sai canje canje suka dinga zuwan mana wasu al'ummatan suka shigo mana na turawa wasu aka maida duniyan nan ta zama kamar like the global village aka samu canje canje sai dabi'u suka fara canja sai auratayya tsakanin mabambanta yare kabila suka fara shigowa sai aka fara samun cross mutum zai taso daga kauyen shi aure yar binni ko yar binni ta aure kauye ko dan kauye kaza ya tafi kauye kaza yo an
1: sako ma
0: danda sabanda sai zama fita da a lokacin fita fatauci wani abu ne da kididdigagge a cikin unguwa guda ko karamin gari zaka ji an ce baba na Lagos ko Ghana ko me irin garin da suke tafi baba na aba wato a dukkan family ko duka garin shine yake tafiya wannan garin to in sai zama very common sai zama migration temporary the normal migration yayi yawa banda daily wanda za a je yau kusan kullun akwai wanda zai shigo binni kullun ya harkar sai ya koma so sai dabi'u suka dinga canjawa tazara tsakanin iyaye da yaya sai ta kuma yin fadi ya zama duk da bahaushe sai magana shi ta tabbata cewa ka haifi da baka haifi halinsa ba tunda ba kai kake koya masa halayensa ba sai tsarin makaranta ya fito na zamani ne zami zaka dau yaro ka kai shi boko bokon nan da makarantun da muke na islamiya na allo na unguwanni ɗan garin ne da ɗan unguwar ko wani malami ne da ya tau kuka ya zauna unguwarku kuka san ɗabi'arsa shi yake koyarwa shi ma kuma ya samu assimilation da ɗabi'ar gurin zaka shi ma yana ɗabi'antuwa da ɗabi'ar gurin to amma yanzu zaka kai yaron ka makarantar primary mai yiwuwa an ka kai shi inda ba primary school idan da akwai amma malamin kuma ɗan ɗanyawa ne malamin ɗan birgen ne malamin ɗan kabara na wani gurin ne ya zo wanda da yawa ba mu damu mu san waye shi ne tarihiyarsa sai zama salon karantun mu shi ma karatun mu sai canja yaran suka zama expose sannan na biyu ko in ce na uku salon neman abincin mu sai sana'o'in suka canja daga noma da kiwo sai suka koma sana'a ce kasuwanci ne wanda kai ma dan dafa ne a kasuwancin wanda da noma kiwo kasuwanci duka namu ne yayi wahala ka ga wani yana yin wannan dafa-dafe ko aikin a biya shi kuɗi wanda wannan akan ce miki barema kamar wulakanci ne da kaskanci ya zama kai kana noma ana biyan ka kuɗi ba ka gun noma kenan to yanzu ka sai zama duka shi ne saboda haka mai gidan iya slot iya gurin da ake da shi a inda yake neman tuwo shi kadai ne zai je in ya tafi da ɗansa ba abin da zai yi dan ba shi da goyi
1: haka shi kadai aka dauka aiki
0: yanzu nan an dauke ka aiki aka tuwo dan ka
1: ina ba zai yi
0: ka ce za ka koya mata
1: ina ba wanda zai yi
0: in tsarin kuma saboda kai ma gurin daidai gun ka haka ba ka ba da wurin mun ka ce to yanzu na fita ku dora dana
1: ba wannan horon
0: alakar da kai kadai kai to su ko kasuwancin su kasuwanci ne da yake karbar continuation da replacement za a yi ana yi wannan babban zai iya mutuwa yaron ya zo ya daga ko yaron ya samu kaza a the same line suna da line suna da a collective career wani tsari da suka bi na ginanniyan tsari na rayuwarsu to yanzu kuma sai aka samu wannan canjin sai zama iyayen basu suma da capacity basu da ability basu da chance basu da right da za su dauki wani su kai shi inda suke neman tuwa haka ko da ma'aikaci ne duk girmansa sai dai biye-biye da addu'a da roƙo da fatan a samu dama ya dan dauki wa'anda yake

0: san dauka aiki amma bai da total control na bai da karfi na gaba daya da zai decide wai yaran sa sai sun zo sun yi kaza to wannan gabar da muka zo sai ne sai ya zama an samu vacuum an samu wata tazara tsakanin jiyan mu da yau sai zama yanzu yara matasa suna tasowa ba su da mustakabali ba su da titin da suke bi zuwa goban su iyaye sun dauka cewa kai su makaranta da suka yi ya biya wancan daukan su da zafi kafar su suna koyar rayuwa sai suka dauka a makaranta rayuwa ake
1: koyawa
0: idan ko a makaranta karatu ake koyawa
1: amma malam wani zai ce a makaranta wasu kamar ana koyar rayuwa tunda za a yi mu'amala wancan da wancan
0: za a koyi rayuwa ba koyar rayuwa ake ba koyar rayuwa ake koyar rayuwa shine kai ka je guri da kanka ka fahimci wani abu amma babu wani tsari a makarantunmu da za a zo a ba yara training ko dabarun ya za su rayu sai dai kai interaction da yaro da yaro sai ya koyi wata rayuwa nan kuma babu rariya idan za ka koya ɗanka rayuwa kana koya masa kana tace man mai kyau da mara kyau
1: haka yake
0: idan yaron ka zai koyi rayuwa zai koye ta gaba ɗaya shi yasa a wani azancin zance da muka taɓa rubuta muka ce ka koya wa yaron ka rayuwar da kake so ya koya kada ka bari duniya ta koya kada ka bari ya koyi rayuwa ka koya wa yaron ka rayuwa kada ka bari ya koyi rayuwa in ya je ya koya ba zai iya bambancewa ba wacce zai koya wacce ce
1: ba da mai kyau da mara kyau da hada
0: wasu guraren makarantun sai ga yaron ya je ya koyo wata ɗabi'a saboda ba ɗabi'a ake koyawa ba karatu ake koyawa yadda teburin nan yake maimaitawa har mukan ce idan ka cire ma ɗin ma a jikin makarantar in ka cire ma ɗin za ga me ake yi a makaranta karanta kawai ake yi malam abdulhadi nan yana dan program ko ya taba cewa ai ya zama ma kamar a kunkuturu dai aka fada a makarantun mu na zamani aka fada ka iya ka maimaita yadda aka fada kai kwaro ne dai aka ce what is psychology psychology is from a Latin word psycho and logia kaza kaza shikenan ka ci kwaro ne ya za a apply knowledge ya za a amfani da shi ya zai amfanar ya za a amfani shi a cikin
1: ba shi ne abin
0: ka kawai a fada ka fada to ma'ana mun koma zance sai iyaye suka dauka yaran su idan sun kai su makaranta to sun sauke nauyi na wancan tsarin koya rayuwa da Allah subhanahu wataala ya dora musu wanda kuma al'umman mu da ta gina akai sai zama kawai sun samu sake cewar haka sai ya zamana wancan tsarin na farko mun ce yana cinye lokutan yaro gaba ɗayansa daga safiyarsa habbacin yaro ginannan tsari ne ita kuma wannan makaranta sai ta zo da mafi yawa awa takwas don makaranta in ka kai yaro takwas za ga tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya awa biyar an tashi an yi na zamani yanzu sai a ce za su kara biyu uku hudu sai hudu za a tashi da islamiyya kaga awa takwas wasu ce sai biyar awa tara a cikin awa 24 in ka cire awa tara za ka tare shaura awa 15 me yaron yake awa 15 me yake yi a awa 15 uban bai damu ba
1: wanda zai ce akwai dare bacci
0: kawai da bacci da shirme duk uban bai damu me za a yi a ragowar awa 15 ba sannan na biyu bai damu can suwaye masu koya ma shi karatu tunda shi karatu ana koyar su ana koyar ɗabi'ar mai koya
1: karatu
0: shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zama ahsanun nasu hulka sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyakkyawar ɗabi'a saboda abin da zai koyar din maganar Allah sai ta samu wannan ne za a kwaikwaici abubuwa shi yasa da yawan malamai suke cewa abin da aka kwaikwaita na kyawawan ɗabi'a ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam kusan sun fi ma wa'inda ya faffaɗa annana Aisha Allah ya dade ita tace kana khulquhul qur'an ɗabi'unsa alqur'an to sai zama wannan baka damu ba zaka je ka goni uncle zaka je ka goni aunty zaka je ka goni in ta kaga shigar ta kai ka san bai kamata wannan abin ta ce kusa da makaranta ba amma ita ce kuma mai koya ita ce kuma role model in yara dauda haka gap din sai zama an samu wayannan abubuwa da kusan guda uku da muka fada lokacin ya zama is not occupied ba ya mame musu lokacin su da abubuwan da za su amfana da su ba dan wani lokaci ne sannan na bi abinda ake din sai zama ba rayuwa ake koya musu ba karatu ake koya musu karanta sannan na uku sai zama su suke koyar rayuwa na hudu sai zama wayanda suke da haƙin su koya musu rayuwar ba sa bibiyar su ga wace irin rayuwa suka koya akwai wani uba da ya doki dan shi sosai akan kin zuwa makaranta sai da yasa ai samu da ahlul ilmi wal aqal an kace bakai tunanin akwai wani post da yake ana shi zuwa makaranta ba bakai tunanin akwai wani abu da yake sa shi a damuwa in ya je makaranta ba da aka bibiya kuma wani yaro ne abokansa ne set ne suke da wata mummunar dabi'a da in yaje suke posting suke tilasta masa yinta awai daga baya da aka canja mishi makaranta sai gashi yana riga kowa shi
1: wato yana son karatun amma saboda wancan
0: amma to amma ba mu da bibiya me ake a makaranta
1: asar malam wannan gabar na je wuciya sai na haka kamar suna ake sai na ga wata karamar yarinya haka tana rawa an sawa ga MP nan tana mamin haka tana bibiya yadda take rawar to akwai babar yarinya a gefe sai take cewa ita mamaki take wance ya akai har ta iya wacin rawa da yadda ta iya waka sai ta ce a makaranta ake koyawa
0: kaji ko
1: karama wucewa
0: kaji ko
1: kawai na ji suna wannan abin karama wanda bai kamata a ce
0: akwai wanda ɗansa zai shiga primary wallahi har ya gama bai taba shiga primary ba shi uba
1: sosai
0: bai taba shiga wai ya ga ya cikin ginin ta yake
1: yake ba gaskiya
0: ka samu shi bindiga bai to wannan gab din da aka samu Allah ya albarkaci rayuwarku matasa anan kuka tsinci rayuwarku
1: to
0: kawai an sake ku a igiyar ruwa
1: kowa ya ta kansa
0: shikenan sai ka ga maskandire sannan ko sai baban ka ya dinga kaki koyan sana'a ko kaki yin kaza ba tsarin da aka biyo da kai shine kana primary ko nursery ko primary in an ce sai da rake zaka fiyar kana munna kana ganin wai ka fara sana'a wanda ya daga ya je secondary sai dai ya sa danin sa a gwar raken
1: haka shi ba zai
0: sai ya fara din kamar jami'a
1: ya girma sana'a
0: wanda ya je ku jami'a in ka ce yayi wankin takalmi
1: ina ba zai ba
0: ko wankin gula ko wanki da guga ko ya je shayi ko ya je waye wahala ya karbi wannan
1: aiki
0: sai aka dora yaro a layin da yake sa mishi girman kai da jin cewar yana wani superior layi sai da ya je karshen layin sai aka ce kuma ya dawo koyi
1: ya koyi san to wato an makara
0: da tun farko ai bim
1: aka cusa mai
0: to amma ba a damuwa wasu wanda ba su koya yaran sana'a sai zama an koya musu ba a dora musu responsibility ba
1: to
0: an koya musu sana'a amma ba a dora man nauyi ba sai zama yana yin sana'ar sa ba shi da responsibility in ya samu kudin
1: kashiwa yake
0: kashiya yake yana barna bai san komai ba
1: bai san ya taimaka
0: ya dan ba sai ya gina ma duniya ya gina rayuwar sa ba wanda a hikiman cotar in mun zo zamu yi wannan insha Allah yadda zaka dora mishi zaka bashi dama kuma ka dora mishi nauyi cikin dabarance biyan su zo masa sai su bashi sai equation din ya zama balance saboda haka matasa masu albarka a wannan gabar suka tsinci kansu an baro tsari darare na kula da ku sai aka zo wani tsari da iyayen da yawa su ma ba su fahimci ya kamata sai muku abin da ya kamata ba a gurguwar fahimtar su abin da suke yi shi kadai ne ya kamata kuma shi ne haki to a wannan gaban matasa da yawa fata su sai ya zama lokutan fiye musu yawa suka zama too much available for everything vice versa suka zama gasunan azibe in dai ana so ai amfani da su gurin aikata komai
1: kawai jansu
0: saboda yanzu misali ɗazu malam inda ba ya yi lauya na ce an yi makaranta ta maximum awa 9 ko 8 muna da ragowar awa 16 awa 16 sai ya ce akwai bacci da yawan yara ba sa yin baccin awa 6 matasa ba ɗaiɗai matashin da zai kwanta 10
1: gaskiya sai sama da haka
0: to ka ɗauki awa 6 sun bacci ragowar awa 10 me aka yi awa ɗaya a gurin wanda yake da siha mai garjin karfi da kuzari malam inda ba hadarin ta tafi awa 100 a gurin mai rauni wannan awa ɗayan he can do and undo balantana a ce constantly wannan fa mun cire lokacin hutu mun cire asabar da
1: lahadi
0: mun cire lokacin da makarantar take hutu to sai zaman matasa suka samu wani available time wannan muna magana akan idle iyaye wanda ma suka tsaya akan karatu so amma akwai wata gabar da wannan ita ma an ka kalle ta akwai iyayen ma da bas da muta ina yaran su ke ba wasu sun kaso don hudu ne wancan sun damu da karatun da wai suna ganin karatun in an ya biya wasu kuma akwai abinci suka damu da shi
1: yaro ya ci abinci kawai
0: abinci ne na tafi neman abinci ya za a ce sai na tsaya tarbiyyar yaro zaka zo ka tarbiyyanci wahalar sa zaka zo ka nemi fitar da kanka da shi daga gurin jami'ai tafi neman abinci ka raina intelligence kana nuna Allah da ya dora maka nauyin tarbiyya da bada abincin ya dora ma abin da yafi karfin ka ne awa biyu na mai tarbiyya wallahi zai iya rushe barna ta awa 100 mu kula da annabi yakuba yaran ne za su tafi kiwo awa nawa suke in sun tafi amma a mafi yawan kissar san an fade shi sai ya ba su kalmomi la tadkhulu min babin wahida kada ku shiga ta kofa daya tafiya lafiya ce ku rarrabu saboda kambun baka duk inda suka tafi akwai wages din sa akwai kalmar sa zai ce kar ku yi kaza ku yi kaza sai ya jefa musu wani abu a cikin tunaninsu da za ka ware awa biyu kana tarbiyya awa ɗaya na bayan asuba awa ɗaya na bayan magariba ku zauna da yaranka ku yi karatun minti 30 ku yi hirar minti 30 sai ka fahimci abubuwa da yawa sai kuma ka maganin matsaloli da yawa
1: gaskiya ne
0: Allah da ya saka salloli ya sa musu lokaci ba fa gwaranci bane Allah ya ce la taqrabu salatu wa antum sukara kada ku zo sallah kuna cikin maye inda ba to an yi azza an yi asuba waye zai riskin ya sha abun maye kada azhar ta zo daga azhar fa za a hada a cikin musulmai ya zai dai sha wani abu daga al'asar zuwa magariba ya zai dai sha wani abu magariba zuwa isha zai dai sha wani abu to yanzu wanda ya san dan da ya san da safi za ku haɗu ku yi awa da magariba za ku
1: haɗu
0: ku yi awa har da zai fito a yanayin da za a
1: gaske
0: in ka kiyaye wa'annan ragowar tsakiyar Allah zai kiyaye ma za mu zo kan san Allah da yadda aka yi assignment din shi responsibility nauyi za ka dora mishi ta cikin hikima wanda zai dinga checkmating da controlling dinsa to in mun koma zance
1: wato malaka mun koma zance wata hikima da wasu daga cikin iyaye suka ranga yi a baya bayan nan sai yanzu da kana baganan nan wani karatu da aka ranga kirkira na asuba bacin an yi dadda sallah asuba maimakon a koma a kwanta a jira lokacin makaranta sai a ce a zo a gauna a yi
0: wallahi
1: har sai garin yayi haske
0: wani tarin ne kuma kariya ne malaman mu na zaure ne tarbiya ta suke wannan awannin da magariban zuwa isha in dai suka riske ka a cikin alheri na magariba na asuba ka wanke ranarka kamar ka haska kanka fitila ka samu hirji na magariba ka ba da ranka daro
1: wani ma abu da aka ranga gaya mana lokacin karatun asuba abinda ake gaya mana malam cewa yi duk wanda yake karaya baccin asuba to ya daura aure da talauci
0: kenan arziki toshe kofa arziki
1: wallahi wannan abin
0: to ne idan mun koma zancen mu sai zama su matasa sai suka tsinci talata su a Laraba ya zama wannan gab din ya zama ya kare ya zama iyayen sun saki jiki wa'inda sun nace sai rabu kaza kaza din masu abinci masu makaranta masu kuma laubali masu kaza har yanzu a zuwa ce yaro haba ni wallahi sai kwanaki na ga yaron ya fara ramiya ko ya fara baki shayi shayi ko me yake sai nisa wai mahaifinsa
1: da ke gane ya
0: wanda to wannan sai matasa sai mu yi hakuri shi yasa nace lallashi anan ku ka tsinci kanku anan muka tsinci kanmu anan gurin shiri ya kwance mana anan gurin dauri ya balle anan gurin jakar ta balle
1: subhanallahi
0: so da haka menene abin yi to Allah subhanahu wataala cikin hikimar sa da falalarsa wanda baya barin mutun ya tabe sai wanda ya zabi tabewa
1: haka yake
0: shi yasa lokacin ma da yake gaya mana ya ba mu hanyoyi biyu na shari'a ko na bata sai ya fara fadan na shari'ar inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura ya ga hanyoyi nan biyu Allah subhanahu wata'ala kuma ya dinga aiko wanda yafi zaba yafi so ya tsarabe su da dukan wani ibtila'i da kujuba kujubar duniya domin su kawo mana sako kuma su yi mana bayani inna alaina jam'ahu wa qur'ana ya hade shi qur'ani ya kawo mana cikakke ya bar ma'aiki yayi yaki yayi galaba akai galaba a kansa aka kashe wasu aka kashe sahabbai aka burami aka bukwari aka butudu yayi hijira daga maka zuwa madina diddan litubayyinahu linnas dan ya bayyana mana ya zamu rayu ya shiryar take to haka ma a wannan lokacin matasa da iyayen suka yi mana wannan aka samu gabbayi suka yi da kita ba aka samu wani canji na civilization na tarbiya ya shigo mana kuma ya mana kisan mummuke ya mana wutar kaikayi ya mana ya sadado cikin mu ba mu san san da ya shiga ba ya zama za ka yi aure ka tafi can wata unguwa ba ruwan magabatanka da irin rayuwarka ka yi canji na rayuwa ka shiga magidanci ba wanda ya damu da ya ka koya da kayi aure a gidanku kana ana baka abinci daga tukunyar gidanku tukunyar gandu har a ga hankalinka a fara ware ka har a baka gayauna har a gina ka yanzu ko kayi aure yau da daddare ka tare bayan babanku ya san baka taba ko kiwon dabba ba yarinyan nan an san bata taba zama a gida ta kula da wani abu guda ɗaya ba ta samu nasara a haka aka tura su su gina gida
1: subhanallah
0: haka za ta zo ta haifi ya ka aura ka aure ai yarinya to wannan amma da ke Allah gafurur rahim sai ya kawo mana wata mafita mai kyau sai ya kawo mana technology Allah sai ya zo ya buɗe kwakwalen mu da a unguwa ɗaya idan ka taso zaka go wallahi a duk unguwa inda ba zaka iya haddace hafizan qur'ani
1: sosai
0: a gari ko duk girman Kano da ake ganin sa garin
1: musulunci
0: addini da musulunci akwai unguwar qur'ani
1: sosai
0: akwai unguwar da an san su da luga da larabci
1: sosai
0: akwai unguwar da an san ta da fiqh da kaza ko ce unguwa da akwai ma ilimin da ta share
1: sosai
0: to yanzu amma sai Allah ya saukaka ilimin da kansa
1: da
0: unguwar inda ba an ance samu wanda suka karanci alqur'ani
1: tab da yawa
0: wallahi an hada ka
1: sosai ma kuwa
0: in an ce ma mahaddatan ma an hada ka
1: da gaskiya sosai
0: yara da duk wanda ya sani da mu da wanda suka girme mana ka sani in ka kai shekara 10 kana wajen su tayi maka da kyau dan shekara 10 ka sani shi kada sani ko kasa
1: gaskiya ne
0: yai dai ma da kyau kenan amma Allah wajen su kulubiya ya ayyuhan muzambir ya ayyuhan mudassir can zaka ji shi ya gama babbaku ya gama farfaru ya ce yana nan da alqur'ani yana malamin makaranta yana ta zane maka kai da danko to amma an sai ka samu yaro dan shekara 10 ya haddace qur'ani
1: sosai
0: Allah sai ya sauƙaƙa mana abun matasa mu kalla wancan gab din da ya bamu sai ya kawo mana technology yanzu mahaifinka zai zo ya ce da Allah malam Muhammad ya zo kai min sirrin din lambar nan kaga wannan yana ta ƙara ne
1: haka
0: sai ya dinga kiranka yana neman taimako Allah ya ba ku basira sannan chances dama na zuwa inda baka isa ka je ba ita ma ta kuma sama wawa kekiya sannan dabaru
1: ko da irin wannan aikin malam ka bada misali wannan aikin namu na jarida yanzu ka kalla za ka duk matasa ne irin mu amma da
0: wani abu ne da fi wani
1: sosai za ka sai mutum wanda ya girma sosai
0: za ka yanzu competition ya zama mai sauki in dai ka zama committee ita kanta zuwan siyasa bayan da abubuwa marasa daɗi da ta zo da su kuma ta zo da dama da wanda da a unguwa sai ka rasa wane ne ya taba shiga gidan gwamnati amma yanzu yaro kankani sai ya samu asset to
1: gwamnati sosai sosai
0: duk aka samu damun maki to matasa kada mu dogara da wancan matsala da muka samu ko canji da ya zo a kanmu mu kalli damun makin da Allah ya mana compensating ya bamu wanda maraya a kansu akan haka a gurguje a minti 2 ko 3 me ya kamace mu
1: to
0: shine abin da ya kamace mu maganin amfanin ilimi aike shi maganin amfanin hankali aike ne shi ka kula a gidanku matashi ka kula duk wanda ya je ya koyo wani abu a gidansu na alheri wanda ba a koya mai ba a gidan yana zama sarki kuma gidan suna amfanuwa da shi yanzu ko abu ne a gida yaro ya cika kirinki ya iya gyara radio ne ko me ya bude kowa zaka ji uban duk inda ya zauna zai hirar sa
1: okay
0: in waya za a kai gyara zai ci
1: gaba
0: bai damu ta ina ka je ka koyo wannan abun ba kuma baya hankaltar da shi ya kamata ya koyawa ya sa a koya wasan sa ko su koya kau da haka menene yanzu a ciki shine ana gaya maka ashe waccan baiwar da Allah ya maka ta tana an Allah yana so kai amfani da ita ne a madadin waccan gab din da ka samu so da haka ko kana makaranta yaro ko kana ne ka samar wa kanka wani abu da zai bambanta ka da raguwar personal rebranding da yaran da ake dauka ana yi musu waccan kafa kafa mu su koyi rayuwa sai Allah subhanahu wataala bai ba su wayo da dabara bai ba su wayo da dabara ta yaran yanzu ba sai zama yanzu yaran yanzu ma na inda ba aka ce na da ba su da emotional intelligence ba shi emotional intelligence na yanzu saboda technology amma suna sai suka koyi rayuwa ta hanyar kawai exposing into the danger kura su koyi rayuwar da kansu sai ya koya musu rayuwa amma ne yanzu da ba a tura su ba a koya musu rayuwa ba sai Allah ya ba su kuma emotional intelligence kwakwalwa da basirar da wa'ancan ba su da ita wa'ancan wannan tura su da aka ce suka koyi rayuwa kai ma to wajibi ne wannan gadget da kuma kwakwalwa da Allah ya bude maka sai ka koyi rayuwa yaron da yaro dan shekara 5 eh shekara 6 wallahi har 10 inda bawa sai ya ga kudi
1: sosai
0: sai ya ga kudi a yake shi bai da gane kudi ba amma yanzu ne miyaro dan shekara 3
1: ko ina sai dai
0: a ci 200 ka ce ku raba kai da wanka kaga zai ya
1: ina bazai raba ba
0: wani shege malami ne ko menene dan tarmi yake cewa wai ana ce an haifi yaro ya ce ba dole ba kwaya tun yana ciki bi da safi bi da rana ana ta miki allurai ce ba wannan kwaya ki haifa to ma'anar abin shine matasa da Allah mu daina dora zargi da dogaro da mun rasa kaza mu zo mi wannan dan wannan gab din ya amfani da kokolor ba da mamaki
1: to
0: ya amfani da ita a daidai ka je ka dawo yi initiative daga inda zaka saba wata ran kalli gidanku me ake yi kullun tuwo ake sai azara ake kai nika wata ran ce ne in mu ba ni nikan ma in muka taso da makaranta in zan tafi in aje in na da in to da shi zama initiative
1: ka ba ka dinga wata shawara
0: eh ka dinga ba da ya za a samu sauki
1: haka
0: yi tunani
1: yanzu akwai wanda na sani malam su a gidansu duk abin da za a yi sai an nemo saboda duk abin da za a yi sai ya kawo mafita in dai za a yi sai an nemi shawara ka ko baya nan
0: kakka yadda a zaunar da kai iyayenka ba dan mugunta su kai maka haka ba wala mai yiwa kwakwalwar su bata kai ba ko kuma lissafin su bai kai ba amma sun fi kowa son ka zama nagari sun fi kowa neman ka da alheri so da haka idan ba fi ba ka ɗauka kai waɗannan dabarun sannan na biyu na uku da ka ɗaga nema tunani fara yau kanka tunanin sana'a ko ba za ka yi ba yi wa kanka tunanin abin yi su zo same ka da littafi ko da me ka zauna kullum kana tafakkuri nan unguwar menene available sana'a a nan unguwar menene available sana'a a nan garin menene available abin yi a nan unguwar kada ka jira sai wani ya baka wannan kwakwalwar da Allah ya baka kake gano an cuce ka ita ce Allah ya baka a madadin taimakon da wani zai ba kwakwalwar da Allah ya baka ita ce a madadin taimakon wani Allah yana iya taimakon mutum da sababi ko bi gaida sabab ko ba tare da sababi ba idan ya so sai ya kimsa maka da ya maida annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ummi sai ya ce la tuharrig bi lisanaka lita'dala bi inna alaina ka ya hakuri mu za mu talaqahu min ladun hakimin alim sai ya zama wanda yake lakkana mishi alqur'anin Allah ya dauki gaba da ni to haka Allah yake ko ya sa maka sababi ko shi rabbu sababin ya zartar to wannan tunanin shi ne da Allah ya baka to da haka matashi daga san da ka gane an zalunce ka ba ai ma daidai ba to wannan kwakwalwar kai mugun amfani da ita da ka yi amfani na daidai da ita ba gano an zalunce ka za ka yi da ita ba za ka yi amfani da ita ne ka taimaki kanka amma duk san da kwakwalwar ka ko malami ne ka ji shi a mun bari ko wane ne ka zo shi kullun yana iya fito da zaluncin da aka yi to be fahimci rayuwa bane wannan ilimin da yayi da wannan raba daren da yayi mafitar da za a rayu zai nemo
1: to
0: ba bayyanar da zalincin da akai kadai ba zaka iya faɗin zalincin da sigar labari amma yanzu ya zamu rayu kuma a sai a ce wannan azzalumin sai ya daina zalunci ni zan rayu akwai wanda an rubuta masa haka ne kuma mu addinin musulunci ya koya mana inda ake rayuwa da azzalumai da komai zaka iya tseratar da kanka zaka rayu to zaka yan uwa masu albarka ina yi mana dannan kirji matasa ina haƙurƙurtar da mu canji ya zo a kan mu amma canjin nan ba da iya share ya zo ba yana tare da dimbin alherai ya danganta da barin da ka kalla idan ka zauna kana ta kuka ba a yi min ba kana ta kuka ba a taimaken ba wallahi tallahi zaka mutu a nan gurin zaka mutu a nan gurin so da haka idan kuma ka tashi ne ka gane yanzu ga damin maki nan ba a kai ni kasuwa ba bayan ga kasuwa online ba a kai ni kasuwa bayan ga su Hanif ga su ai suna yin kasuwanci abokai na duk na iya in bi su gidan ban na iya in bi su guri kaza kasuwanci ran kasabin su ko ta dabara duk ka ga kanka kada mu bari lokaci ya zama mana mai yawan da zamu zama too much available mu maida kanmu masu saukin siya waɗanda za a same su a koda yaushe lokacin da ake wani neman wasu da za su wani shegantaka ko wani aikin banza amma in ka bar kanka haka to ka tabbatar mutane za su ɗauke ka haka kuma a rashin sani ko kana sani za ka tsinci talatar ka
1: halarata
0: wallahi wuf za ka ji an zira ka ko ka zira kanka cikin abin da bai kamata ba ko kuma cikin abin da za ka sa kanka a fitina sau da haka amma in ka utilizing lokacinka ka ririta shi kuma ka tafi da shi akan aikin daidai akan abin daidai to wallahi da wanda ya taimake ka da wanda bai taimake ka ba za su zo neman taimakonka so da haka yan uwa da a ce na iya kaɗin gangi da na ce mu maida kanmu matasa mu maida kanmu mutane za mu iya maida kanmu mutane ba sai wani ya maida mu ba wanda yake sha'awar haka ka zo ka sami inda ba ya baka recording din shirin mu na zan iya
1: gaskiya
0: zaka ga ashe kana da duk abin da kake bukata wancan abin da shedan yake haskawa ba a taimake ka ba dabaru ne na kashe maka gwiwa da nuna maka gazawa da kuma dankwafar da kai sai ta duk wanda ya ce Allah sarki matasa an cuce ku cutar ku shine mai cutar ku duk wanda ya ce matasa you are on the right course za ku iya shi fa ne gaya muku in an ce ya tafi kilomita biyu a kafa ya shiga masifa amma yana jin zai iya rayuwa kai kuma da za ka iya tafi kilomita 50 yana ga ba za ka iya rayuwa ba saboda kawai wani ya toshe wani guri wanda in mun duba tarihin rayuwar Bahaushe shi yake daukan nauyin gwamnati ba gwamnati ce take daukan nauyin sa ba da haraji da jangali da komai shi yake ba gwamnati ta rayu a lokacin ba mineral resources to nan Bahaushen ne wani zai zo ya gaya maka wai dan an ebi mai a kudu an siyar a kudu an tara kudin a kudu an san maka a arewa idan ba a san maka kudin da aka san wa gwamnan ka ba shikenan sai kai tagumi ka mutu mahaifinka ya fita shekara 30 da wani abu yana aiki dan kekensa ɗaya ko mota ko wata tsohon mota ce kwana gida yini gareji wai shine sai ya taimake ka za ka rayu mahaifiyarka da take da saki biyu ko saki daya ko rigimar dangin miji da rigimar makota wai sai ta gina miki rayuwa za ki gina a wannan era din ita da take ta rayu a cikin analog kina digital yanzu digital ta ne na
1: tallafin analog akwai matsala kuwa
0: digital zana ne analog kowai da ranarsa wai kurkura ce ta dauko irin motocin nan na miliyoyi ta mutu sai aka ɗora wanda aka ji to ba kowa da rana ga kuɗin da to amma dai da kunya kana analog kana digital ka ce wai laifin analog ne da ba kai
1: Allah
0: subhanahu wata'ala muke roƙo ya dace
1: amin ya
0: Allah matasa da Allah mu tashi za mu iya wallahi kan mu ƙara sarar sai wani ya yi mana za mu koya sai wani ya koya mana za mu koya sai wani ya taimake mu za mu rayu sai wani ya haska mana za mu bi za mu iya bin duhu cikin da haske za mu iya samu samar da hafiye inda ba du za mu iya samar da sana'a ma ga wasu mu ba gare mu ba ba sai analog ya taimaki digital zai rayu ba digital ne yake augmenting yake overshadow ne yake taimakawa analog Allah subhanahu wata'ala ya taimaka
1: mini ya Allah
0: mu tura sako sai a tura mana sako ba kira ba wayan nan ta hannuci da Allah shine 0800 740 0000 wallahul musta'an
1: na'am to mallan zamu je ga masu sauraro dan ba da dama domin mu ji gudunmu wanda masu sauraro za su bayar mita 93.1
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
2: to kai ne kuna tare da Ibrahim mai kai da rimin Ibrahim Arfa Islamiyya
1: Ibrahim barka da shigowa cikin wannan shiri
2: yawa barka da aiki
1: na'am to me yake so a ci ga mallan
2: to shi mallan yana gogari yana wayewa da mutane sai da fadakarwa da fatan za a ci gaba da dauka kuma da mun da abin da aka tashi aka jaji za ka ga an same shi duk wanda kaga yayi kamar yanda nake fadakarwa ne in na kama laifuwa wata kafa yada labarin ku a waina zan ce kamar yanda kuke ganin wayancan yan siyasa ko sana ta fada shi ku kuna wani abu kuma in kuka jaji ba za ku iya zuwa inda suke ba amma in ka nuna kaiwa za ka yi ba to shikenan ba an riga an baka haka haka an ka ba zuwa da Allah da annabi mu rinka jaji cewa muna yi
1: Na'am.
2: Na gode da fatan naku tashi lafiya.
1: To muna godiya Ibrahim. Nan da muke tare. Assalamu alaikum. To kai tsaye to ina ga mallan karkarewa za a yi na ga lokacin ya fara hararen mu.
0: To ga wani ga sakonku ne amma lokaci ya harare mu kamar yadda mallan inda baya faɗa. Sakon ma ta gaishe ga wata ta turo sako Zahra Hassan Ahmad Rubu ta yi mana fatan alheri ta ce Allah ya biya mu da gidan aljanna
1: amin ya rabbal alamin.
0: So sakon ma a takaice wannan satin shine matasa ku sani canji aka samu na tafiyar da rayuwa. Dukkan abin da kuke expecting da saran ya kamata iyaye su yi muku ko gwamnati ta yi muku ko menene Allah ya ba ku damar yinsa da kansu yinsa a wannan abin da kanku ta wata fuskar kawai ya rage kun karbi wannan damar da Allah ya ba ku ne ko ba ku karba ba wanda ya karba zai iya rayuwa da taimako ko da taimakon waninsa ko ba taimakon waninsa da samar da aikin waninsa ko ba samar da aikin waninsa da kazaɗin waninsa ko babu kazaɗin waninsa Allah subhanahu wata'ala da ya halicce mu yana nan yana jiran mu je neman taimakonsa abin da yake so kawai ni iya abin da zamu iya shi kuma ya alƙawarta zai cika mana ni namu Allah zai cika mana zai taimake mu yana kaunan mu Allah koda bayan Allah ba sa kaunan mu mun ga da yawa tarihi ya nuna marayu marasa gata da suka zama mutane koda haka gata na dan adam bai da wani tasiri na rayuwarka tana hannunka Allah ya saka shi ne dan ya zama sababi a wajen mu kuma dan mu amfani juna amma in baka samu baya nufin rayuwarka ta zo karshe wallahi musta'an Allah muke roƙo ya taimake mu ya dace
1: amin ya Allah to masu sauraro da aka nema ka karshen wannan shiri na gaskiya batu ni ma a karshe yau zan yi roƙo irin ta mala da Allah masu sauraro matasa a dinga sauraron wannan shiri duk wanda zai sauraro wannan shiri tabbas to zai kada da shi da yawa mallam muna samun sakonni da al'umma suke turo mana suke cewa suna amfana muna godiya kuma da fatan masu sauraro za a ci gaba da bibiyar shafukan mu na sada zumunta shafin mallam a Telegram haka ina mafita ni kuma a TikTok Muhammad Galin da ba mu hada wani sati idan Allah ya kai muna addu'ar Allah ya mai da mallam gida lafiya
3: Taskar Arewa
4: daga nan mita 93.1 Arewa
5: mutuwa ake ce mata silent preacher kurme wa'azi kenan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bar muku abun wa'azi guda biyu ɗaya na magana ɗaya baya magana mai magana shine alqur'ani wanda baya magana kuma shine mutuwa alwa'idu samit kenan bata magana ita mutuwa kai daukan mutane take shine Allah yake fada kullu nafsin za'iqatul maut kowanne abu mai rai wannan kullun kulliya ne duk wani abun da yake da rai sai ya dandane mutuwa kin shirya wallahi duk imanin mutum duk yanda Allah yake son ki ko yake son ka sai ka dandane mutuwa duk duniya babu wanda Allah yake so irin manzon Allah ya dandana mutuwa da bakin annabi mai albarka yake cewa inna lil mauti lasakara lalle mutuwa tana da magagi idan manzon Allah zai ce mutuwa tana da magagi ina ne ina ke ashe fa musulmi a duniya bai taba asara a duniya irin rashin manzon Allah ba
4: wannan
3: muryar marigayi malam Abubakar Sadiq Pharmacy ce. Muna addu'ar Allah Ubangiji ka tsaka shi da gafara.
6: Ni dai ban taba ganin addu'ar da Allah yake yayawa mutum bala'i da bakin ciki ba irin wannan addu'a. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب الأرش الكريم كي تورد منا إذا أبي أيس أنني كموني نيسا كيكبا تسيك كوما حسبنا الله ونعم الوكيل إذا كما ونا الدعاء تنا بجي مكي والله كيكا أورد انت باين كيني شفئي لوتري كابين تقوانتا كي تي حبا تشيء لوكيك حسبنا الله ونعم الوكيل yasa wannan addu'a ita annabi Ibrahim fa lokacin da aka jefa shi a wuta kafin ya kai wutar Allah ya ce ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim kuma ita annabi alayhi salatu wa salam lokacin da aka kawo masa hari Madina allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum bakshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma laqad ja'akum qarshal laqad ja'akum ay fa in tawallaw وقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فراك حسبنا الله ونعم الوكيل idan mutun ya rike ta makiyansa ba za su yi nasara a kansa
3: wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio.

0: karamar hukumar kafar ta jihar Katsina ina ta yi arewa rediyo murya cikasin garo goma da kafuwa. Ra'ayina akan wannan gidan rediyo shine duk wani gidan rediyo ne FM babu kamar arewa rediyo. Arewa rediyo shine wanda daddare in zaka yi awa 24 kana sauraron su ko da yake ba zaka ji san kade ma ba, kuma gidan rediyo ne wanda yake daukewa matasa kewa musamman shirin su na wasanni wanda na kasance mai yau mai bibiyar su tun Bab Sharif Abdullahi na wazo biya aka zo aka bude wannan gidan rediyo mai tarin albarka da ake mai lakabi da Hausa Zalla, musamman ga shirin su kuma na biyu na mu tattauna tunda aka fara shi ma shirin nan. Zan ce ma sai dai in ko yanayi na laluri dai zai sa ba mu saurare shi ba, amma ya kasance muna yawan sauraron wannan shiri. Kuma gidan rediyo ne wanda yake kawo mutane ci gaba kala kala, musamman wannan shiri da suke daidai na yanzu na wannan muhawaran nan. Muhawaran nan tun abara ta kasance abar karfafawa yara matasa gwiwa.
1: Sunana Maman Karimu. Alhamdulillah muna jin daɗin shirye-shiryen su ko yaushe, kusan mai ta nake ji. Gashi kuma shirye-shiryen su komai yana yi lafiya kalau ba wata matsala. Alhamdulillah muna musu fatan alkhairi, Allah ya ƙara ingantawa a yi shekaru dubbai ana yi.
2: Sunana Sala Adamu Amata daga nan Zuro. Alhamdulillah Arewa Radio ta yi tasiri gaskiya a cikin al'umma ta fannin wayar da kan al'umma, faɗakarwa, duka dai nishaɗantarwa gashi nan.
3: Allah ko wani irin shirye-shirye kika fi so?
2: Yawa kamar shirin kundin fasaha, fitilan mata da sauran shirye-shirye ma masu ƙayatarwa duk dai gasu nan.
4: Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Aisha Balado Gwantela daga Gedigedi Zaria Road. Ko da yaushe ina tare da ita ina jin shirin mu tattauna. Dan ni kuma yana ƙayatar da ni da wannan wa'azin da mallan yake yi. Ubangiji ya ja da ran su ma masu yin shirye-shiryen, Allah ya ƙara musu basira da ɗaukaka.
5: Sunana Aisha Abubakar Kankosu. Babu abinda zamu cewa Radio Arewa tun daga ran da aka kafa ta zuwa wannan lokaci da za ta cika shekara 10 daga kuwa, sai fatan alkhairi. Mun karu sosai, akwai shirye-shirye masu ƙayatarwa musamman labaran nan na safe. Dan ni gaskiya duk wani gidan rediyo an ba labaran Arewa na saurara ba, bana jin daɗin labarai kuma bana gamsuwa. Dan sahihin labari ina neman labari da an ce ma ai an yi kaza an yi kaza, in ce a ina aka faɗa, in dai aka ce a wata gidan rediyo ne daban ta ani, in dai ba Arewa na ji wannan labarin ba gaskiya bana yadda da shi. Ga akwai shirye-shirye masu ƙayatarwa sosai kamar sharhin nan da kuke yi na bayan an yi labari, a yi sharhi mutum ya faɗi ra'ayinsa labarin da ya burge shi, me yake so ya ƙara akan ko ya ɗan yi sharhin bayanai, gaskiya wannan ma yana ƙayatarwa sosai. Kuma mutane sun ilmantu sosai dan gaskiya Arewa Radio ta karɓi fiye da yanda ba ku azzaki. Duk inda ka shiga a gari za ka ji ana zancen Arewa Radio, don da yawa mutane ba wai ni ba kawai, mutane za ka ji suna cewa labari, in kana son sahihin labari ka tafi Arewa Radio. Gaskiya shirye-shiryen ku su tarihin annabawa, fatan Allah ya ƙaro shekaru masu yawa da basira da fasaha dukkan ma'aikatan Arewa Radio.
6: Sunana Maryam Abdullahi Ungwa Ofa Nasarawa. Ina yi mata fatan alkhairi da fatan ci gaba fiye da yadda take.
3: To kuma wani irin shirye-shirye kika fi saurara?
6: Shirin mu tattauna da magada annabawa ina sauraron su sosai, kuma ina ilmantuwa sosai, ina nishadantuwa.
7: Salis dan Asabe Dirmawan Bibiji. Na farko dai ni Allah ya yi ni tun ina karami, tun mahaifinmu ina raye ni mutum ne mai jin rediyo sosai, har ina tafiya wasu jihohin domin harkan nema ma, amma bana rabuwa da rediyo. Ga Arewa Radio ta wuta warware dukkan wata takaddama, labaran zaka ji su kai tsaye komai abin da ke faruwa. Wani labarin ma a yanzu da ke dan kama BBC daga bayan jina har ma na gama jin labaran a Arewa, kuma sannan zan ji BBC su ba sun kawo rahoton suna buga wani abin ko ba za ka ji ba. Da gaskiya muna alfahari da ku, Allah ya ƙara muku ɗaukaka.
8: Ku ci gaba da kasancewa da Arewa Radio tare da ni Ibrahim Yunusa Jilawa da kuma abokiyar aiki Fatima Musa Ramadan Sharda, domin jin mu ɗauke da wani sabon maudu'in a gaba.
9: Mai sauraro assalamu alaikum. A halin yanzu za mu kawo maka karatun Alkur'ani mai girma daga bakin Malam Alaramma Abdullahi Abba, da fatan za a yi sauraro lafiya.
10: Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidan

sa su suka ware daga wancan tsohon tsari da ake kan su sai amsa suna daukar wayanda suke yin sallar a wayancan tsofaffin masallatai kafirai mushrikai ɗan bid'a ko su kallon da suke musu kenan dan haka suna da uzuri ba zan bi ɗan bid'a sallah ba ba zan bi kafiri sallah ba ba zan bi mushriki sallah ba sai suka ware suka yi masallatan su wannan fa me yin wannan jawabi a tare da shi dan can din a shine a kujerarsa ta dama kujerarsa ta hagu ma haka mai kallon sa ma haka wannan abu ne kuma a fili ba sharri bane ba kage bane abu ne da ba zai musu ba kafirai suke cewa mutane ne mushrikai ne ɗan bid'a ne da haka su suke ganin bari su ware su dau wata hanya ba ta kafirai ba ba ta mushrikai ba ba ta ɗan bid'a ba kowa fahimta to saboda haka wannan shine tushen matsala har abin da ya faru ya faru kuma wannan malami yake cewa ga hanyoyin gyara a hangensa kuna ji na bayan an gama ya gama bayanin sai ɗaya a cikinsu su wayancan yan uwa masu kafirtawa masu shirkantawa masu bid'antawa sai ɗaga hannu sai aka ba shi dama ya ce wannan abin da mai takarda yake faɗa gaskiya ne ya faru amma a da ne kafin su yi karatu ina ma na yi rikodin in sa muku murgesa ku ji wannan abin ya faru kafin su yi karatu amma yanzu bayan ilimi ya yalwata duk sun gane wa'annan abubuwan kuskure ne domin sun je sun cuɗanya da malamai sun gano shi kansa kafirci akwai kufurin duna kufurin akwai kafirci ba ana nufin babban kafirci ba a kafirci annabi sai ya faɗi kafirci ko Allah ya faɗi kafirci amma ba ana nufin kafirci na kafirce daga musulunci suka ce duk suka gano wa'annan abubuwa don haka wannan abin da malam yake faɗa sun wuce nan gurin yanzu domin sun yi karatu ko an gani ya ce Allah ya ji ɗan malam Ja'far Ja'far shi ma da ya yi irin wannan jawabi cewa kafin su tafi jami'atul madina suna da zafi amma da suka je suka san kufurin duna kufurin suka san fa'ili da maf'uli kuma sai suka gane cewa ashe a cikin tsakinsu da tsakuwa kuma daga alhamdulillah da da ne zan karanta muku wani hadisi sai na yi baloko sai na gwada muku cewa yaminu din nan dama da annabi ya faɗa kar tunanin ke takaita ya dama a damar da aka faɗa wannan abin da aka faɗa ya haska ma wanda ba a faɗa ba ko kun fahimta to yanzu tunda sun yi karatu kaga mun wuce nan gunkira ko akwai wani makanike na sai ya ce malam abu kaza za a siyo a wuce gun to yanzu mu din mun wuce gun saboda haka abinda rasulullahi yake faɗa sallallahu alaihi wa alihi maniktaba'a wanda ya kwaci wanda ya karbi haqqa mri'in muslimin haqqin dan uwansa musulmi bi yaminihi dai me da hannun dawa a kun ji ba zazzagi wai da hannun dawa ai mun sai ba da hannun dawa bane domin an ka ce dama ake nufi wanda ya kwata da hagu fa in na kama ka to kai na kan na jiyo alqadiri yana hadisi wanda ya kwata da hannun dama ni ran kwata da hagu abin da za a faɗa a nan zai shafe shi ko ba zai shafe shi zai shafe shi dole saboda da aka faɗi damar ba wai an takaita akan iya da dama ko ba ji ba abin da ake nufi da bi yaminihi wanda ya kwaci haƙƙin mutum musulmi bi yaminihi da ikon da yake da shi sawa'un da hannun dama ne ko da hannun hagu ne kai ko da da sigina shine ƙaura in yi haka yana nufin ku kwata bi yaminihi kaga da ide ya magana ko ba gane ba ko ya wata sigina ya ce kwat misali kaga kwat

su ba hagu bace ba dama ba kai kwat bi yaminihi ko ba ji ba ko ko yana da wani kare mai zin maganar sa rana ta dauke 12 rana yace ka bashi kaga ka mashi karen zai tafi in ya biyo ka kai kuma ta kila waya ce sai ka yar agogo ne sai ka yar ko kuma ka shiga da yanda zaka yi a ce kawo wani abu kaga kawo wani abu ai kai da hannunka ma zaka dauko ka bayar ko wannan karen ya gama ka duk ya shiga cikin biye mini ko kun bai mutsa alhamdulillah tunda sun yi karatu dai sai mu wuce ko Allah ya kara mana karatu Allah sanar da mu abinda ba mu sani to kuma wannan ai babban ci gaba ne ni wallahi ina mura da wannan ci gaba ko ya kuke gani ko ai ta zama basu gane ba su su wahala kansu mu ma su wahala mu ba garba da lili akwai wanda ma da tsakiya wahala ce sauki ko ku gane ba ni wallahi har cikin raina haka na fi son haka mane ka taba haƙa wanda ya kwaci haƙin limri'in mutum muslimin musulmi bi yaminihi da ikon da yake da shi shikenan haji jama'a faqad awjaba Allahu lahu an-nar subhanallah Allah mun tubu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah al-azim wanda dai ya karba haƙin wani ba da dalili ba da damar da yake da ita kowace iri ce ya karba kuɗi ba da haƙƙi ba to Allah ya wajabta masa wuta muharrama alaihi aljanna ma Allah ya haramta masa aljanna faƙala sai Abu Umama ya ce da manzon Allah wannan lamiri ƙala na Abu Umama ne Abu Umama sai ce ya Rasulullah yanzu a ce in ka karɓi kayan wani ka ƙwata ba da haƙƙi ba mutum ya cuta ya Rasulullah wa in kana shay'an yasiran ko da abin da aka ƙwata din sassauka ne ya Rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama faƙala sai annabi ya ce Abu Umama amsa wurin ƙanƙanta da kake cewa in kaɗan ne wa in kana ƙadiban min arakin subhanallah wa in kana ƙadiban min arake ko da itace ne shine qadibu qadibu ice reshe ko da reshe ne na araku arak ana ji ice itan arak shi arak din wani fili ne wadil araki ko an ji to ice yana tsara a gurin wace to ko da irin itan nan da yake tobowa daga filin arak kuma arak aswaki ana fada wa arak aswaki kuna ji wa in kana qadiban ko da ita ce ne min arakin na aswaki in ka kwace shi ba da ainihin dalili ba wawa ji ba ka kwata wa kanka wuta wuta ta tabbata gare ka kuma Allah ya haramta maka aljanna لا إله إلا الله متفق عليه رواه مسلم مسلم يروي عن الحديث هناك جماعة إن هو لا حديث ياك ما تقول كوس أرنا ما يبي تاسع كده جريدي والله أشيء قا وتسنا روا كو إن هذا شيء لو كو كنت تبر النام كوي كوي كوي كوي قا وتسنا روا أشيء كلام جا ميوان يوان يوان كده سنا وفا يا شكو اللغة الجماعة amma shi abin da yake dauka wanda ya hauro gida ko wanda ya tara hanya wallahi abin ya wuce na har wanda ya shiga office AC tana hura shi da jarida sa kusa da dan gilashi yayi kwana da kuɗi ba ta hanyar gaskiya ba awjaballahu lahun nara wa harrama alaihi aljanna har wanda zai gina sunna gidan tibin sunna hau wanda zai yi wa gura hu kafar katako ko kafar roba domin shi ba minista bane bai da ministry ta ina wannan kudin suka zo shi ba SA bane shi ba chairman bane shi ba dan majalisa duk ba su da aiki sai kai ne malam jato na albarkawa
mai yawan sani kai ka san inda ake kashe kuɗi ha kuma da wanda za a yi wa wannan karar a Najeriya ai ƴan Kano ne ba dan Gombe ba akwai wata babbar kasuwa ne a Gombe da Allah ta da girma an akwai dan Gombe a cikin amma ko mu nan tindigin digin dawa ko ina ma kasuwa ce ko ba gani ba da ƴan Kano ne suka karbo wannan kudin suka ce sai muka gina gidan talabijin na sunna sai muka yi horahu wata ila a ce saboda sabon mu da kuɗi domin taken Kano center of commerce ko center of commerce ana nufin center wa'azi tambaye ku nake saboda ba a wa'azin ai ana yi amma dai commerce din commercial abubuwa sun cika Kano sai gashi ba dan Kano can daga wani kauye daga kauyuka ya zo ya karbi miliyoyi wai zai gina talabijin zai gina ko yana jin ba da shi ake ba naira miliyan biyu biliyan la ilaha illallah naira biliyan biyu miliyan dubu biyu kaga dole ya hau mummari ya ihu ya zagi kowa aljihunsu a cike ba ƙararrawa ba mulki duk wanda ya ga masa zai banke shi saboda kuɗi innal insana la yatagha ammi an ra'ahu istaghna ai zani da milal da dan dan hodi nan ina cikin ku wata kila ni ma da blame min za ta shigo sai ka dina auliyau sai da makaranta ya wa za zo na wallahi kuɗi ai shi al'ada kuɗi kenan sai ya sa ba wani dugu yari ka ringa jin kai wani na musamman ne an baka wata karawa kudura to ga abin da ma'aikin Allah yake faɗa duk wanda ya karɓi wani kuɗi ba da haƙƙi ba Allah ya tabbatar masa da wuta ya karɓi wuta ya sani ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da abin ɗan kaɗan ne ba sai biliyan biyu ba ko dubu ɗari ce ko dubu hamsin ko dubu goma ce ba wannan ba ko da ƙaziban min arakin itan aswaki in ka ɗauka ba da kwana ba da haƙƙi ba wuta wa kai ba aljanna subhanallahi Allah kai mana gafara amin saboda haka jama'a wannan hadisai mun wami ta gaya wa garanmu ko ba komai dai za su yi mana waigi yunƙurinmu da tunƙoro sai mun haɗa sai mun gangamo sai mun tattara in muna jin irin wannan yau da gobe domin shi wa'azi kamar bulala yake kuna ji kar ka daje in kai koma gida ka kuma karantawa wannan zai taimake ka in Allah ya yarda a cikin ɗari in aka samu ragi aka dawo 80 ko 70 ai an ci shi Allah yana son kai kusa da shi ko ba gane ba ga yadda Allah inda take daidai mu kullun nan kai kuma kana daidai gindin mambarin nan to ubangiji zai yi maraba da kai in ka matso in ka ƙara matsuwa ko da baka zo ainihin inda ake son lalle sai ka zo nan din ba kun fahimta ko saboda haka mu taimaka wa kanmu mu ta jin irin wannan hadisai wallahi akwai wani littafi na shau qaribul lahi mimi ya shau qaribul lahi azzikru quti fil hayati wa sallami wallahi in ina jin wannan qasidar da irin abubuwan da ta kunsa sai ka ji da yawa wasu abubuwa da na dauka wannan qasidar ta sa ni na sauke to ai kaga yanzu wannan tunda da na gano haka da sai zama duk bayan na maida ta wuridi na a ce kullun zan karanta ko da safe ko da ko a rediyo na kunna ina jin irin abubuwan da yake faɗa saboda magana ce ta auliya'u daga zuci take fitowa sai in ji zuciyar ta wani iri duk abubuwan da ka shashato zan yi kaza ne sai ka ji wannan kasidar wallahi ni dai ta kwance min damara to haka kalmomin gaskiya suke da mai imani an gane ko mai yiwa ne yanzu na shiga office zan yi kaza zan saci naira 10 na ji wannan in na dawo zan saci naira 8 ba an samu ragin naira 2 ba to wataƙila in an yi wa in na kuma kunnawa na ji kai Allah na tubo da kwan 10 da yawa ba ma 8 ba bari ai abubuwan ne ya danyi dan tawilinsa dai ya dawo 5 ai kaga an ci gaba a hankali sai a nemi saban a rasa Allah ka taimake mu da albarka Allah ka kimsa mana shari'a Allahumma inna nas'aluka al-huda
والتقى والعفاف والغنى البركة عن النبي عليه السلام وكنزي والنمغانا وترانا سيدي علي كرم الله وجهه يا شغو جدا سيتردنا نفاتما تنعين أسوأكي دا إتاتن عراكو العراك إتن إتن دا أكي تروشي دا فيلم عراك شكي نشي ما أسوأكي دا أكي تروس عراك ها تنع غوغا تنع غوغا سيدي اللي تبا برمغانا يزوانك إتي كشغو هاتكيون قرية جدانا ها kashi ga ƙuryar daki na haƙoran matata kana taba su yace duk duniya ba wanda ya taba ci na da yaki irin wannan itace gashi na taba haƙoran matata kuma ya za a yi ha yace kai dai itan araku da bar dai ne kai da ake rigima da kai da na yi maganin ka ka taho kusa da inda iyali na suke da na yi maganin ka sai dai Allah ya ce ma faza minni ya siwa ku siwaka ya kai asuwakin arak ba wanda ya taba ci na da yaki sai kai kai taukaci ne da yaki hazita ya udal araki bi sagariha hazita ya udal araki bi sagariha wa ma khifta ya udal araki araka baka ji tsoron ganka ba kana taba shiryar mai daki na fadi mutu alaihi assalam walau kunta min ahlil qital qataltuka fama faza minni ya siwa ku siwaka inda ana rigima da kai da mun yi rigima to kai ishe ne baka san hawa ba baka san sokawa ni ba wanda ya taba yin nasara da ni in ba kai ba to shine itan arak jama'a da araku wanda daga muku sunan guri ne wadil araki ko filin arak to kuma arak aswaki na faɗa muku ma ko wani arabi ne yake cewa shi ba zai ce da aswaki siwak ba sai dai arak yace in yace siwaka sai ji kamar yana cewa wani Allah sai dai sai arak ya ubangiji ina ganin ka a cikin komai la aqulu siwaka min ajli anni an aqula siwaka qultu siwaka bal aqulu al araka min ajli anni an aqula al araka qultu araka Abu Umama yace ya manzon Allah koda abinda aka dauka din dan kadan ne yace koda ice ne shine qadib koda itace ne min arakin daga araku shine filin araku kaga ice kowane iri ko kuma in kana qadiban ko da itace ne min arakin nasuwaki duk yanda ka so ka iya fada wa an adiyin bunu amira an karbo daga adiyu dan amirata ana ji ko radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qala yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ista'amalnahu wanda muka nada shi shine ista'amalnahu nadi wanda aka bashi wani aiki wanda muka bashi wani aiki minkum cikin ku muka mika masa muka nada shi ala amalin bisa wani aiki da muke so yayi fakatamana sai ya boye mana mihyaban gurgudan allura shine mihyab al-mihyadu allura muka ce wannan ofishin ka kula da shi ko wannan area ka kula da shi ko wannan department ka kula da shi ya dauki wani abu ya boye gurgudan allura fama fawqahu ko sama da allura to kana gululai wannan boyewar sunanta gululi gululi abinda ake nufi da gulul ka dauki abinda ba naka ba ka maida shi naka ka zama hankaka kenan mai da dan wani naka ko kudi ne na office ka gaskata kamar banza ka iba gululi kenan shine ubangi yace man ya gulul ya ati bi ma galla yawmal qiyamati wanda dai yayi gululi ya dauki wani abu ya boye ba da haƙi ba

suka yi nasara a zaben fitar da gwani na jam'iyyu a ranar 26 ga watan Yuni da muke ciki gabanin babban zaben shekarar 2027. Shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC Professor George Amopitan shine ya sanar da hakan yayin wani taro na tuntuba da kuma ayyukan jam'iyyar siyasa a Abuja. Ya nuna damuwa akan yadda rikice-rikicen cikin gida na jam'iyyar siyasa ke karuwa. Yana mai gargadin cewar yawaitar korafe-korafen shugabanci da kuma zaben fitar da gwani na iya kawo cikas ga shirye-shiryen gudanar da babban zaben mai zuwa. Amopitan ya kuma buƙaci jam'iyyar siyasa akan su bi dokokin zabe tare da warware matsalolinsu na cikin gida ta hanyoyin da doka ta tanada. Ita ko kungiyar tuntuba ta arewacin Najeriya ACF ta bayyana cewa shugaban ƙasa Bola Tinubu ya rasa wani gagarumin tasiri na siyasa a arewa tun bayan zaben shekarar 2023. ACF ta bayyana cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da ɗan takarar jam'iyyar NDC a Peter Obi ba su da wani ingantaccen zaɓi da za su baiwa 'yan yankin gabanin zaben shugaban ƙasa na 2027. Sakataren yaɗa labarai na kungiyar ta ACF Professor Tukur Muhammad Baba shine ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa inda ya zargi dukkanin 'yan siyasar Najeriya da rashin kyakkyawan manufofi da kuma fitattun buri na kansu da kuma fifita burin kansu tare da gaza samar da mafita ga matsalolin tsaro da tabarbarewar tattalin arziki da kasar nan ke fuskanta. To ana shirin gabatar da wani kudirin doka na yin wa'adin mulki guda daya kacal na tsawon shekara 6 ga shugaban kasa da kuma gwamnonin kasar nan bayan zaben shekarar 2027 da yake magana a zaman majalisar dattawa kenan. Shugaban masu wurin jaye na majalisar Fahimi Bamidele ya bayyana cewa wannan kudiri na daga cikin dokoki na farko da yake shirin gabatarwa idan har aka rantsar da majalisa ta gaba. Ya bayyana cewar da idan har aka amince da dokar za ta baiwa shugabanni damar mayar da hankali akan mulki maimakon yakin neman zabe da kuma sake neman a zabe su. Sanatar Mekelta Rikiti ta tsakiya ya ƙara da cewar wadi guda daya zai baiwa shugabanni damar mayar da hankali sosai akan abu guda daya wajen cimma sakamako mai kyau da ake bukata. To har yanzu a zuwaren majalisar ta dattawa inda sanatoci suka yi watsi da zargin cewa 'yan majalisar tarayya su ne suke kayyade albashi na kansu da kuma allowance. Shugaban masu rinjaye a majalisar Fahimi Bamidele ya bayyana cewa hukumar tarawa na kudaden shiga da kuma raba su da tsara albashi da kasa ita ce take kayyade albashin da kuma allowance na 'yan majalisa har da kudaden motocinsu. Bamidele ya mai da martani ne ga hukuncin babbar kotun tarayya dake Lagos da ta yanke a kwanan nan inda ta ayyana shirin kashe kuɗi da ya kai naira biliyan 110 kan sayan motoci na 'yan majalisar da kuma allowance a matsayin wanda bai dace da doka ba. Haka zalika shugaban masu rinjayen ya jaddada cewar 'yan majalisa ba su da ikon kayyade albashinsu da kansu tare kuma da kare allowance din nasu da suke karɓa. A majalisar wakilai kuwa 'yan majalisar sun gayyaci shugabannin hukumomin tsaro da kuma mai bayar shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhur Bado kan yadda matsalar rashin tsaro a Najeriya ke ƙara ta'azzara. An dai cimma wannan matsaya ce ta gayyatar tasu a zaman majalisar na ranar Talata bayan wani kudiri da ɗan majalisar Zamfara Suleiman Gummi ya gabatar. A muhawararsa dai Gummi ya yi nuni da harhare da ayyukan garkuwa da mutane da kuma sace jama'a da yawa da ake fuskanta a jihohin Zamfara da Sokoto da Katsina da Kaduna da Kano da Kebbi da Jigawa. Yana mai bayyana al'amarin a matsayin babbar barazana ta tsaro a ƙasar nan. Daga cikin waɗanda aka gayyato dai akwai shugabannin rundunonin tsaro da Director General na Hukumar Tsaron Farin Kaya da kuma Ministan Kuɗi. A Kano kuwa kwamitin tuntuba tsakanin hukumomi akan al'amuran zabe ya gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki domin kammala shirye-shiryen tsaro gabanin zaben cike gurbi na mazabar tarayya ta Dawakin Kudu da Warawa da za a gudanar a ranar 20 ga watan Yuni da muke ciki. Taron dai wanda kwamishinan zabe na jihar Kano Ambassador Abdu Zango ya jagoranta ranar Talata ya haɗar da jami'an hukumar zabe ta ƙasa INEC da hukumomin tsaro domin nazari akan shirye-shirye da kuma tura jami'ai har ma da tantance barazanar tsaro da ka iya tasowa. Da yake wakiltar kwamishinan 'yan sanda mataimakin kwamishinan 'yan sanda Lawal Isa Mani ya bayyana cewa an ɗauki sassan matakai na tsaro domin tabbatar da ganin an gudanar da zaben cikin lumana da kuma sai hancin da ake bukata.

0: masu sauraro daga nan mita 90.1 akan zango na FM kuke ci gaba da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci kuma ga wannan sako da muka samu dake cewa dan Allah jama'a ana cikiyar iyayen ko kuma ƴan uwa na wata yarinya ta ce sunanta Rabi kuma ta zo biki ne nan jahar Kano inda suka sauka a unguwar ƴan kusa gidan Malam Ibrahim kuma ta ce ta fito ne daga karamar hukumar Mani dake jahar Katsina idan Allah ya sa iyaye ko kuma ƴan uwa na wannan yarinya sun ji sai su nemi wali mai bulo a ƴan kusa karamar hukumar Kumbosa a nan Kano ko kuma a tuntuɓi lambar waya ta 0700 490 4448 domin karin bayani Allah ya sa a dace. To masu sauraro kai tsaye bar mu je ga wasu daga cikin abubuwan da suka shafi labaran namu na barka da asuba da kuma lekawa wasu daga cikin jaridu da ake wallafawa a sassa daban-daban na kasar nan da ma kasashen ketare. Nura Karyo na biyu barkanmu da wannan lokaci.
1: To barkanmu da yawalan Kamaluddin da masu bibiyar Arewa Radio ko ina suke a duniya.
0: Na'am, to ina ganin bari mu fara da abin da ya shafi labarai na kasuwanci. Akwai wasu labaruka guda biyu da kuka dauka a labaran ku na kasuwanci akan abin da ya shafi farfado da masana'antu kenan na samar da kayayyaki musamman ma atamfofi da sauran yadina na sutura.
1: Haka ina ganin mu fara da sha'anin wutar lantarkin na Malam Kamaluddin.
0: To
1: inda rahoton ke cewa in Najeriya za su fara ganin ci gaba mai dorewa a fannin samar da wutar lantarki a cikin gida nan da watanni masu zuwa, watanni ba shekaru masu zuwa ba.
0: Amma ka san Nura, gaskiyar magana shine anan ba abun mamaki bane, saboda idan ka lura ka iya cewa kaman a dan kwana kinnan an danga canje-canje
1: akwai dan sauyi gaskiya
0: sosai makuwa. To amma abu guda biyu zaka iya alakantawa, ka san yawanci dama idan lokacin damuna muka shiga irin lokaci na damuna to fa yanda ake samun huta yana sauyawa. Sannan abu na biyu, watakila inda ƴan Najeriya ko kuma al'umma za su dinga sare, watakila akwai canje-canje da aka fara samu yanda zaka gani wasu daga cikin unguwanni an je an fara saka musu irin waɗannan sababbin mitoci din nan na prepaid wanda ake ya kafin kai amfani da wuta. To watakila ka iya cewa da wannan tsare-tsaren watakila akwai sauyin da ake tunanin cewa za a samu a wannan bangaren.
1: Haka muna fatan hakan. Kasan shi sabon ministan wutar lantarki yana cikin waɗanda shugaban ƙasa Bola Tinubu ya rantsar a shekaran jiya Litinin a fadar sa tare da ministan harkokin wato kasashen waje karamin minista kenan da aka auki babban minista harkokin kasashen waje da aka rantsar da su, wanda shi ministan harkokin wutar lantarki ya bayyana cewa yanzu haka gwamnatin tarayya ta zuba kuɗi mai yawa kuma tana aiki don magance matsalolin samarwa da turawa da kuma rarrabawa. Kasan wato mataki akwai batun samar da shi makamashin wato wutar lantarki
0: ta hanyar amfani da rana din nan solar, tunda duka ɗaya daga cikin abubuwan da waɗannan hukumomi kenan suke magana akai.
1: Kwarai kuwa kasan kuma wasu lokutan idan aka fuskanci tsada ko karancin harkokin gas din za ka ga samuwar da wutar lantarkin na samun tasgaro a waɗansu lokutan. Sai kuma sauran matsaloli su ma nan da can da ka iya faruwa. Sai kuma batun wato turawa, tura ita kanta wutar lantarkin yadda ake kasafta ta da cewa
0: rarraba wutar lantarkin,
1: akwai tsarin tura
0: karɓuwa wanda TCN take yi kenan,
1: wanda TCN take
0: kafin aje da kamfanoni
1: su kamfanonin da suke rarraba wutar lantarkin. Idan su kuma aka idan aka tura musu kamfanonin suke rarraba wutar lantarkin, su kuma za su ake rarrabawa ga jihohin da suke aiki a waɗannan yankuna. Ga kamar Kano, muna tare da Kano, Jigawa da kuma Katsina wanda Kitko yake a binnan. Haka binnan tarayya Abuja yana kula da Abuja da Kaduna da sauransu.
0: Idan TCN ita ta karbo wutar sai ta ba su waɗannan kamfanoni, su kuma kamfanonin sai su raba kamar yadda aka saba.
1: To kowane mataki yana da nashi kalubalen wurin gudanar da aiki. To gwamnatin tarayya ta ce lalle za a samu ci gaba, ya kuma bayyana cewar duk da cewar dai wutar lantarki a yanzu batun samar da ita tsawon awanni 24 a rana ba abu ne da za a iya cewar zai samu nan take ba, amma gwamnatin tarayya ta ce za ta ci gaba da ganin an samar da wani sauyi ko ci gaba mai ma'ana nan gaba kaɗan da jama'a za su.
0: To kasan wannan babban labari ne kuma mai faranta rai musamman a yanda harkar makamashi take a Najeriya. Kuma in zaka iya tunawa ɗaya daga cikin alƙawuran da shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya wa ƴan Najeriya kenan lokacin da aka rantsar da shi akan cewa idan ma fa

0: wutar lantarki bata samu a Najeriya ba kar a zabe shi a shekara ta 2027. To watakila wannan yunkuri ne na tabbatar da cewa wutar lantarkin ta samu kafin shekara ta 2027.
1: To muna fatan dai wannan ba zai zama alƙawari na fatar ba ke ba.
0: To Allah ya sa.
1: Kuma cewa an cika wannan alƙawari
0: da kana ganin gurguje mu tafi abin da ya shafi masana'antu kamar yadda shi cartoon kenan ko yayi magana a majalisa akan cewa ya kamata a farfado da ire-iren waɗannan masana'antu
1: na. Kasan majalisar ta buƙaci a haramta shigo da dukkanin kayayyakin da suka shafi masagu na tufafi kenan daga kasashen waje da nufin farfado da su masagun da muke da su a Najeriya. Wato idan ka kalli Najeriya musamman arewacin Najeriya dama ai mun dade da wannan tarihi na harkar saka wanda yana cikin wani ginshiki na tattalin arziki matan talatali da ake da shi a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya kafin a samu su hanyoyi irin su na albarkatun man fetur wurin samun arziki a ta wannan ƙasa. To a jiya dai a zaman majalisar dattawa da aka yi an cimma matsayar cewar wato bayan kudirin da Senator Sunday Katun din ya gabatar an cimma matsayar cewar akwai buƙatar ita gwamnatin tarayya ta hana shigo da duk wasu kayayyaki da suka danganci masaku daga kasashen waje dan a zo a mai da hankali duk masaku da ake da su a sassa daban-daban na Najeriya to a zo a yi musu taron dangi a ga an farfado da su. Kuma cikin kirayen da aka yi wanda kuma Malam Kamaluddin yana da muhimmanci kware da gaske shine ita gwamnatin tarayya ta samar da karin kudade ga bankin masana'antu don tallafawa fannin bankin masana'antu ya zama shi kuma yana iya aiki da irin waɗannan masaku da suka durkushe dan lokaci dan a ga cewa an farfado da shi wannan fanni. Wannan batu
0: ne gaskiya dai wannan batu ne kuma amma babba fa gaskiyar magana shine musamman ma a irin wannan lokaci tunda kaga yanda masana'antun suke idan zaka iya tuna akwai irin su Kano textiles textiles akwai irin su gaskirin gasunan anan Kano gasunan Birjik amma yanzu duka inda an kashe su da sauransu
1: kuma masana'antun na Bambai duk kaga akwai su da yawa da
0: sauransu wasu daga cikin ire-iren waɗannan masakun fa yanzu an maida su wasu wurare ne yin wasu abubuwa sai kaga an maida guri an san cewa da masaka ce an maida ita kamfani na wani abu ko kuma an hada da wani abu gaskiyar magana shine da za a yi hakan amma watakila a ce an hana shigowa a lokaci guda kasan ɗaya daga cikin abin da aka yi kenan a wancan lokacin da aka ce an hana shigowa komai na kayan abinci lokaci guda aka ce an hana shigowa sai kuma ya kasance na gidan kuma da ake samarwa bai kai yanda zai ishi al'ummar kasar ba to wannan kasan ya sa kayayyaki na abinci yayi tsada fiye da yanda ake tsammani. Watakila dai da za a samar da wasu matakai misali kaman a ce irin tsarin da ake a siyasa a ce kaso 40 kaso 60 a fara da haka da farko watakila a ce Najeriya ta samar da kaso 60 kasashen ketaren su samar da kaso 60 daga baya a zo a juya a ce to Najeriya ta samar da kaso 60 kasashen waje a haka a ce to 30 20 a rika matsawa gaba watakila hakan zai taimaka sosai Allah ya sa mu dace.
1: Amin da lokacin gwamnatin Margai Muhammadu Buhari akwai wani tsari da aka yi dan karfafa masana'antu amma ba mu san daga baya ina tsarin ya kwana ba da cewar dukkanin hukumomi da suke sa kaki wato uniform kayayyakin su ba za a rika shigo da su daga kasashen waje ba su masana'antu cikin gida da muke da su masaku su za su rika samar da waɗannan kayayyaki na uniform na hukumomi masu damara
0: amma ba gaskiyar magana shine Nura wani lokaci idan ka kalli tsarin yanda harkokin mu na kasuwanci yake tafiya yin gogayya da kasashe irin su cana gaskiya ba karamin abu
1: bane
0: gaskiyar magana saboda kasan za a iya yin atamfa watakila ko yadi a nan Najeriya a ce sai ka siyo kowanne yadi misali a ce 2,500 to daga cana za a iya kawo maka da shi ƙasa da rabin kuɗin wannan abin to gaskiyar magana shine sai mun yi wasu tanade-tanade kasan su akwai wani tsari da suke yi na tallafawa musamman ma al'ummar kasashen su wajen sauke musu wasu daga cikin haraje-haraje da ake dorawa al'umma abinda zai shigo ma da dauko kayan ma akwai suna da tsare-tsare da suke yi domin tallafawa al'ummar su to kaga mu yawanci zaka gaba mu da ire-iren waɗannan tsare-tsare watakila idan ka zo ka bude masana'anta ko kuma ka bude guri domin ka gudanar da wani abu haraje-haraje kawai da za a dinga dora maka sai ka ji abin ka ce wayo Allah ga abin da ya shafi harka ta makamashin nan idan ka ji kudin wuta da za a kawo maka kawai sai ka kuka akwai dai wahalhalu sosai gaskiyar magana
1: injina da ururi yake amfani sosai ga shigo da su daga kasar
0: tabbas kuwa
1: wanda kuma kudi ne tsububu da za su aka fa maka su ba karamin abu bane ga tsarin tafiyar da ma'aikata tun da rayuwa ta tsada dole ka biya su kudi mai yawa su ma dan sai maka ga harkokin sifirin nan dole za ka yi sifirin su dole ba lalle ya zama cewa 100% akwai kayayyakin nan da za a yi harkan nan da su ba saboda haka dole ko yaya din sai ka shigo da su kai
0: to wannan da insha Allah za mu ga yaci masana mu tattauna akan wannan domin a fadada magana sosai insha Allah
1: san je ina ganin rahoton da na fara magana akai sai na tuna da kuma daliba ba
0: ta gaskiya ne kuma daliba ba sosai ma kuwa harkoki na masako ba tabbas kuwa to Nura akwai batu da ya shafi turka-turka ta majalisa ka san shi ma ka dauke shi a labaran barka da su ba inda majalisa suke nuna cewa ba fa su suke yankiyo kansu albashi ka san ba su suke yankiyo kansu albashin da ake ba ɗan majalisar ba da allowance allowance din su ka san kuma turka-turka ta taso ne aje mun so mu yi magana akan wadancan kudade na mota lokaci ya kore mana
1: naira
0: biliyan 110 wato ina ce ɗan kwanakin baya aka cire wasu kudade farko-farkon wannan gwamnatin inda aka sai wasu motoci ko duk shekara ake canja motocin ne
1: kai ina kudin maraba da majalisa da aka ce aka ware aka sai motoci
0: ina kudi kusan naira miliyan 135 wadanda aka ware domin siyan motoci a wancan lokacin to kuma wato dan majalisa ko kuma ita kanta majalisar idan ta zo ta cewa al'ummar Najeriya ba ita ce take yankewa kanta albashi ba to me yasa ake samun bambanci tsakanin kudin da ake ba babban sakatare na gwamnatin tarayya da abin da wata kila dan majalisa yake dauka
1: to kaga ita majalisar wato ta hannun shi Opaimi Bami Daily da bayyana cewa hukumar ne da take tarawa da kuma raba arzikin kasa da tsara albashi wato ita ce take kula da abin da ya shafi wannan batu na kudaden da ƴan majalisa suke dauka har da ma kudaden su na allowance allowance to gaskiya wannan wato ka san shi wannan
0: batu ka san maganar albashin nan fa an dauki tsawon lokaci ana turka-turka akai in zaka iya tunawa ka san an yi magana akan bangarori guda akwai tsofaffin ƴan majalisa da wani ya ce suna daukar kusan miliyan 16 suke gani a asusun su akwai ɗaya daga cikin ƴan majalisa da ya ce shi kusan miliyan 22 yake ji a nashi asusun ka gani akwai kuma tsofaffin ƴan majalisa da suke cewa tun lokacin suna majalisa kusan miliyan 9 da wani abu haka dai kaga kudin ba a fa magana wanda na tabbatar cewa babban sakatare wanda ya shafa kusan shekaru irin 30 ko 30 tunda wani abu yana aiki baya daukar wannan albashin amma kaga cikin wata ɗaya ma da rantsar da kai a majalisa
1: ai amma kudin maraba
0: haka sharbi roman da makaradiya Allah ya sa mu dace a gurguje Nura
1: ya kamata sosai irin waɗannan tanade muddin fa da gaske su da ƴan siyasa da mu da kuma duk masu rike da madafu muna so a samu ci gaba sai fa an kalle su sai mun zo mun kalli gaskiya da zahiri abin da ake cewa realities
0: gaskiya ne gaskiya da gaskiya to in muka leka wasu daga cikin jaridu Nura da safiyar nan akwai jaridar Daily Trust wadda ka dauki wannan labarin a labaranka na barka da asuba inda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da fitar da kudade har kimanin naira biliyan 10 domin ko ta kwana abin da ya shafi bangare na wacce annoba ta Ebola wanda ana ganin ta a kasashe irin su demokradiyar Congo da kuma Uganda wanda ake so a dauki mataki na gaggawa domin kada ma a ce an samu ita wannan cuta a nan Najeriya ka san committee ne da aka kaddama a karkashin shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa wato Baja Biamila to ba mu sani ba watakila akwai abubuwa da dama da za su taso musamman ma ita wato ita wannan cibiya da ke kare yaduwar cutuka ta kasa wato NCDC musamman ma yunkurin da take ka san zaka iya tunawa Ebola nan fa abu ne mai matuƙar daga hankali ka san lokacin da mutane suka dinga shan gishiri lokacin da aka ce Ebola ta zo sosai ma kuwa
1: wato gaskiya ba irin waɗannan tane-tane da shirye-shirye malam Kamaluddin ba fa sai sun zo sun zama matsala ya kamata a ce an tashi tsaye ba ya kamata dama a ce akwai tsare-tsare na ko ta kwana irin waɗannan irin sun taso daga ƙasa musamman akan irin waɗannan annoba da ta shafi ƙasa da ƙasa na dai dole za a yi hudda tsakanin ƙasa da ƙasa kuma an samu da matakan sa ido sosai don ganin cewa ba a samu wata matsala na farkewa wannan cuta ba
0: to har yanzu a jaridar The Daily Trust akwai wannan labari da aka wallafa wanda gwamnan jihar Edo wato Monday Opebolo yake cewa koda a ce za a yi garkuwa da mu gaba daya muna ina ƙara tabbatarwa da ƴan adawa cewa babu faguri a fadar shugaban kasa,
2: kasan
0: babu gurbi na ƴan adawa, babu guri da wani ɗan adawa
2: basu
0: da wurin zama a fadar shugaban kasa, kamar yadda shi gwamnan na jihar Edo yake ƙara jaddadawa. Kasan yana magana ne a irin gangami din nan na siyasa, inda yake cewa ai magana akan abin da ya shafi harkoki na tsaron nan ma wasu ne suke daukan nauyin waɗannan abubuwan domin su dakile ci nasarar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu.
1: Wato a lokuta irin waɗannan babu abin da dan siyasa ba zai ce ba gaskiya, dan dai ko kare kansa ko kuma dan yaga ya kalubalanci wani wanda yake kai da sunan ko kuma da neman shi ya samu damar da yake nema ko a yadda da shi, ba wani abu da ba za ka ji ba. Dan haka ai tsammanin abubuwa da yawa gaskiya, kuma wannan sha'anin tsaro an dade da gaya musu ko kuma wasu lokutan masu ko shugabannin su suke cewa a daina siyasantar da matsalar tsaro, amma su ma me yasa suke siyasantar da ita idan haka ne? Inda kun yarda cewa bai kamata a siyasantar ba, me yasa saboda matsalar tsaron za ku ce babu gurbi da wani abu ko wani abu makamancin haka? Sai a bar matsalar tsaro a matsayin matsala ta kasa da ta shafi kowa gaba daya. Siyasa a je a yi siyasa da ta shafi ku ƴan siyasa, ku yi siyasar.
0: To kasan muna sarar shugaban kasa GBZ yi irin abin da ake cewa sanar da ƴan Najeriya wasu daga cikin abubuwa da kaje yazo, musamman ma a bangaren siyasa da sauransu. Kasan za a yi ranar demokradiya GBZ ke ranar 12 ga wannan wata insha Allah. Ina tunanin kamar shugaban kasar zai fito da al'umman Najeriya abubuwa daban-daban. Nora, idan muka leka jaridar Punch a gurguje da ake wallafa ta a cikin Birnin Iko, akwai wannan labari da aka wallafa a jaridar wanda ke cewa jami'an rundunar ƴan sanda sun yi nasarar kama wasu mutane guda hudu waɗanda ake zargin cewa masu garkuwa da mutane ne, inda suka yi nasarar ceto wata mata da aka yi garkuwa da ita a jihar Ondo. Wannan abin da ya hankala a hankali kaga da ana ganin shi a yankin arewacin Najeriya, to fa yanzu abin fa ƙara tafiya yake.
1: Gaskiya wato ita fa wannan matsala, abinda muke cewa matsalar ka jirawa abu tun yana karamin mataki ido kenan,
0: ko ka dinga kallon wani bangare ne yake samun wannan matsalar, maimakon a zo a hada karfi da karfi tun daga farko, sai ana ganin kamar cewa ai kasan irin bayanan da suka dinga fitowa lokacin da wannan matsalar ta yi kamaji a arewacin Najeriya. Idan kana jin wasu labaruka da wasu suke kallon arewacin Najeriya da su ko maganganu da zaka ji ana faɗa,
1: arewa kawai abin ya shafa ko matsalar ta arewa,
0: ko ne kuke yi wa kanku kawunan ku kaza da kaza da kaza, irin wannan maganganun, to kaga yanda abin yake ƙara tafiya
1: gaskiya.
0: To Nura, akwai wannan labarin ma da aka wallafa ita jaridar da ke bayyana cewa jami'an rundunar ƴan sanda a can jihar Zamfara sun dakile yunkurin wato garkuwa da mutane a jihar ta Zamfara, inda aka shafe kusan awanni biyu ana barnuta tsakanin waɗannan bangarori guda biyu.
1: Na ga wannan rahoto gaskiya, kuma kamar yadda muke faɗa shi wannan abin farin ciki ne a rika jin irin waɗannan rahotanni, kuma abin wani jan aiki ne akan su shugabannin hukumomi na su nemi hanyoyin da za su ƙara ƙarfafa wa jami'ai gwiwa la'akari da wannan namijin aiki da suke yi wajen ganin an samu zaman lafiya a wannan ƙasa. Wato kai na su jami'an tsaron gaskiya babban abin ayaba musu ne, kuma su shugabannin su ƙara lalubo hanya da za su taimaka su tabbatar da cewa suna samun musu da kayan aiki da kuma yanayi mai kyau na tafiyar da ayyukan nasu.
0: A kasan magana akan ƴan sandan jihohin nan kullun ƙara girmama take yi a daidai wannan lokaci. Idan muka leka jaridar Premium Times, akwai wannan labari da aka wallafa da ke cewa wato kusan kungiyoyin fararen hula guda 30 sun buƙaci wato yayin da majalisar dattijai take yunkuri na amincewa da samar da wato rundunar ƴan sanda na jihohi, to ya kamata a yi duba akan abin da ya shafi tabbatar da cewa wato an samar musu da kyawawan ai hanyoyi domin ai adalci da kuma wasu daga cikin hanyoyi da za su taimaka wajen ganin cewa irin an yi abin da ake cewa ciki lafiya baka lafiya.
1: Wato dama ni abin da nake ta gani shine idan aka fazo samar da wannan dokoki malam Kamal din, ya kamata ai mata kyakkyawan shiri, ai nazari, ba wai kar a zo ai mata nazari na dan muna so a amince ko aka ba ba
0: sauri
1: a zo a wuce. Ya kamata ai kyakkyawan nazari, kuma tsara abin da hangen nesa nazari mai watakila kibijiji fara nan da shekara 30-20 nan gaba, so a shimfiɗa abin da kyakkyawan tsari yadda zai zama cewa ya dore, ba wai ana kafa abin nan da shekara 2
0: kamar yadda jami'an ƴan sanda suke a ce an yi wani turki wanda zai kasance duk tunanin da mutane suke yi gwamnoni za su yi amfani da waɗannan jami'ai ne 'yan sanda to a yi wani turke wanda ba zai ba su kansu damar gwamnonin damar yin amfani da su wajen cin wasu
1: burace-burace nasu ba a cikin abin da ya shafi tafiyar da su
0: sosai makuwa
1: wannan babban aiki ne gaskiya da yake kan 'yan majalisa kuma dama aikinsu kenan abin da ake tsammani sai rika tafiyar

0: a rage maka amfani da magungunan feshi da zasu cutar da kai ko su cutar da yanayin environment ɗinka.
1: Kuma babu wani yanayi da wasu suke ganin kamar kamar a jikin jita-jita, wasu suna cewa amfani da shi wannan nau'in iri na GMO yana sa ƙasa ta sangarce ta ki karban wani nau'in iri na daban musamman na gargajiya namu da ake da shi. Wannan maganar gaskiya ce?
0: Wannan ƙarya ne. Wannan GM an kwana biyu ana shuka ta. GM yanzu ta fi shekara biyar ana shuka ta a Najeriya. Kuma na tabbatar biki. Duk inda aka shuka GM ana shuka wasu shukokin. Da yawa akwai manoman da suke ta amfani da audugan GM ɗin da ita waken har masaran. In kowa tambaye su za su gaya muku suna shuka wasu abubuwa. Mu nan da muke ma bincike in kowa zo gonakinmu za ku ga muna shuka wasu irin ma inda muka girbi GM. Duwa na ƙarya ne ba abin da GM ke ba ta hana wasu shukoki su tsiro a inda ka shuka. Duk ƙarya ne da jita-jita.
1: Haka. To tambaya ta gaba kusan kin ansa ta na cewar jita-jitar kamuwa da cutar kansa. Amma yawancin manoma kuma a tambaya ta gaba suna faɗin cewar ba su san inda za su sami waɗannan nau'ikan iri na zamani na GMO da ake magana ba. Ina za su samu kuma su siya su yi amfani da shi?
0: Wato gaskiya idan suna bukatar waɗannan irin quite right, a kowane gari akwai dilalan da ke sai da irin na waɗannan particular GM ya danganci ina kake. Amma mu ma'aikatan bincike muna saidawa kuma ko da ka zo ba mu da wannan irin za mu iya giya maka ta waya ga inda ga in ka ce kana Kano za mu ce okay ka je masala suna siyarwa. In kana nan Zaria za mu ce okay je ka Gold Agri suna saida duk inda. Sannan ma idan kana so ma za ka iya turo da kudinka a yi maka waybill kamar yadda ake waybill din kaya a gari. Idan kana son iri za ka iya kai tsaye ka zo ko kuma ka turo ko ta waya za a iya ka turo da kudi za a iya siyan maka wannan irin a IR. In ma mu IR ba mu da shi za mu mutanen da muka san mun ba su wakilcin siyarwa muna iya ansu a hannunsu mu yi maka waybill ka biya kuɗi iri da kuɗin waybill duk ba wanda bai gagara ba.
1: Na gane. To kuma musamman manoma wanda suke karkara su ma za su iya samun damar siyan wannan irin cikin sauki waɗanda suke can ƙauyuka wanda kuma wannan al'amari na noma shine babban abin da suka fi maida hankali akai a rayuwarsu.
0: Za su iya samu kuma samu duk da inda kake a Najeriya in kana bukatar wannan irin za ka samu yadda ne miki bayani. Sannan kuma yana da kyau a siya wannan irin kamar alal misali masara. In ka shuka masara inda za ka samu a ce alal misali ton biyu idan kana amfani da masaran tela za ka iya samu ton tara. To ka samu kusan ton bakwai ke da bambari a kan in kana amfani da na gargajiya. So ka ga kuɗi ka samu ƙarin kuɗin da zai shigo maka. So yana da kyau ka yi amfani da GM crops da aka shigo da su kuma banda aka ga raguwan kuɗin da za ka samu na wurin siyan magungunan iri kai kanka ma lafiyar jikinka an kare ka kai manomi.
1: To
0: tunda an rage maka amfani da waɗannan chemicals.
1: Gaskiya ne. To sai kuma tambaya ta gaba da take cewa irin amfanin gonar da ake da shi na nau'in GMO a Najeriya da kuma duniya iri ɗaya ne da na nan Najeriya da na ƙasashen waje? Don wani lokacin wasu suna ganin kamar ba za su iya mayyazewa ba tsakanin wanda aka yi wanda kuka samar a cibiyoyinku na nazari da kuma wanda ake shigo da su na 'yan kasuwa daga ƙasashen ƙetare.
0: A yanzu dai a Najeriya irin GMO da ke asannan da ake shukawa irin ne wanda mu muka fito da shi kamar alal misali telamis ba mu kaɗai Najeriya ke aikin telamis ba ƙasashe bakwai na Afrika suna aiki akan telamis za ka iya samu waɗannan masara a waɗannan ƙasashen. Sannan kuma kamar ƙasashe kamar Chile ko Argentina su ma suna da telamis za ka iya samu waɗannan. Amma a yanzu irin GM da ke Najeriya na shukawa iri uku ne wanda na masara da na wake da na auduga. Ita masara muna da iri huɗu, ita auduga muna iri biyu wace kuwa iri da aka fito da shi banda su babu a zuwa a yanzu babu irin da aka saka na GM ko daga kasan waje aka shigo da shi a cikin Najeriya idan da za ka shigo da iri wannan dole sai ka bi ta ma'aikatan da take da haƙƙin kula da yawo cewa ba a shigo da akan cewa GM aiki akan GM da kuma shigowa da GM muna kiranta National Biosafety Management Agency tana Abuja hakinta ne in zaka yi bincike akan GM ko zaka shigo dole sai ka bi ta wannan ma'aikatan sun san da za a shigo da ita ko za a yi aiki akai kuma ma'aikatan nan tana sa ido akan ayyukan da ake akan GM su tabbatar cewa kafin ma a saki wannan irin ko a yi aiki da ita tana cewa ba ta dauke da wani abin da zai cutar da mutum sai an tabbatar cewa ba za ta cutar da mutum ba za ta cutar da dabba kuma ba za ta cutar da yanayi ba
1: muhalli
0: a koda shi ka fara exactly muhalli a koda shi daga ran da ka fara aiki akai sai suna nan tare da kai suna bin diddigi suna bincike ba za ma su bari a sake ta ba sai sun tabbatar cewa an bi binciken da ya kamata an tabbatar cewa ba za ta cutar da kowa ba sannan a bada izini a sake ta in fact inda ma ake shuka ta a tsare take akan sa security da a tabbatar da ba kowa ya shiga ba sai mai izini wanda ke aiki akai sannan a tabbatar ba abin da ya fito sai ran da aka tabbatar cewa wannan irin ba ta cutarwa kafin a ba da izini a sake ta a Najeriya so it's just ba wai ana aiki kai tsaye ne ba shigo da ita ma sai an bi mataki sanani dan sai sun sa ido sun tabbatar irin nan da zaka shigo cewa ba za ta shushar sannan za a ba aka baka ba permission ka shigo da so ba wai muna aiki ne haka kai tsaye ba
1: kara zububa ku
0: muna aiki yawa muna aiki tare da sa ido da kulawan wannan agency din that is National Biosafety Management Agency na gwamnati ce a Abuja take
1: to
0: hakinta ne kamar yanda muke da su NDLA sunafta haka ita wannan ma'aikatan ma ita ba ka duk kasashe da ke aiki akan GM ana an kafa ta
1: to professor Maimuna Muhammad Abdulmalik kenan masu sauraro inda ta ansa tambayoyi da kuka aiko da su a cikin shirinmu na mako da ya gabata tambayoyi game da nau'in iri na GMO wanda kuke dauke da tambayoyi masu tarin yawa mun tsakuro kadan daga ciki kuma kun ji karin bayanai yadda ya kamata professor muna godiya kwarai da gaske da aka sami damin kasancewar tare da masu sauraro kuma aka ansa mu tambayoyin su.
0: Eh wato na da lana gode.
1: To sai kuma idan Allah ya kai mu a wani shiri insha Allah.
0: To
1: madalla. Mita 93.1 masu sauraro shirin na musamman kenan wanda muka tattauna tare da Professor Maimuna Muhammad Abdulmalik daga cibiyar bincike kan harkokin noma da ke samun Zaria karkashin Jami'ar Ahmadu Bello can Zaria wanda kuma in Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu a cikin wata sabuwar tattaunawar da kuma karin tambayoyi game da abubuwan da suka shige muku duhu akan shi wannan nau'in iri na GMO. Khadija ta Abdullahi haya nake mana fatan alkhairi fatan za a kasance tare da mu a cikin shiri na gaba wasan kwaikwayon daudar gora.
2: Arewa Radio gagara gasar tashar Hausa Zalla mita 93.1 a zangon FM.

0: wasan kwaikwayin daudar gora fitowa ta 13. Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wasan kwaikwayin daudar gora.
1: Binta bagara nan da remote gona ya lalashe Alhaji ya doka yi dungumu be shi da ni sosai iri wannan lokaci ya ce we doka kudin da yana doka da moto shi da na fita akwai woni dai wanda ana da ruwa da gudu ya lokaci yana na wana mutun da ana ciran shi da den kali na ana cewa nene ko menene den Alhaji
2: na gani
1: to lokacin da yazo yana doka Alhaji we zai ka saya mota ina doka kudin na bade din jeka to gaskiya abun da yana so yanzu wannan kudin da na baka ne wana moto shi din a doka ko da rebi ni asake a made wusu abia de wannan kudin mana
2: wannan shine tayar ma da hankali
1: ai kai bika ga yanda Alhaji ai da ni ne ba
2: wannan daga hankali wannan abu ne mai sauki
1: okay
2: kai dai me damuwa ka ne duk kudin ruwanka kuna ko kwana nawa ne kudin ruwanka da yawa kai biyan ka za
1: a to me ne dala ka sai mana dala kirkare na hankali din ka ga bin ta bai wannan da kai ba ko da kudin duka wannan kudin da na baka mota da su za a doka sayarwa da su kwado ne zai sha ko za ka bude sabon teku ne da kudin nan ne za ka kwase duka ka duka sayarwa da su kuma
2: kace mutum Hausa ji duk abin da kai ba zai gane ba
1: to saboda me za ka ce wai za a doka kudin nan sayarwa da shi
2: ba wai ka sayi ruwa ba
1: okay
2: dinka da yake karuwa interest dinka babu kubo da zai ci
1: I get you right my man wallahi sai ne remote gona yayi sai interest ne da kana doka da duka nawa ne wannan din kudin da yana kara kwana yana kara kwana
2: kuma kwana no zai kara da
1: dawo okay
2: kar ya bata maka ne kar hankalinka ya tashi
1: gaskiya ne
2: wannan abu kaman anyi an
1: gama an gama da shi ko
2: abin da nake so da kai
1: to
2: ka daina damun kanka
1: eh gaskiya
2: ne tashin hankalinka haba ka dade kana kasuwa in ya muri akwai business
1: eh shine ana ce ka sani da ke baya baci yayi
2: to ba za ta baci ba
1: okay to shikenan
2: abin da nake so da kai nan da GB 25 ga wata
1: to ni dai an ce wai kwana uku ne Alhaji ya ce in ban doka kudi na bayar ba to akwai abun da zaka faru kuma
2: to ai GB ma na ce maka ba ma kwana uku
1: okay ba dai uku ba
2: eh ba kwana uku ba za a bukin bude jaka
1: okay
2: za a bukin bude jaka
1: jaka din ne wanda yana da dollars
2: wa eh za a tara mutane
1: eh
2: kida kida
1: chaye
2: za a yi rawa a bude wannan jaka a ga me aka mallaka a biya kowa kudin sa a ba kowa duk alherin da
1: za ka yi ranan zaka ga rawa wallahi e wole ma o don gafe eh wala deni ne zakai rawa wallahi
2: abinda nake so da kai ina so duk wani gidan radio nawa ne a garin nan
1: a wannan gida
2: eh a wannan garin
1: nan a wannan gari da ka gani
2: ai bare radio nawa ne
1: okay a wannan jihar da ka gani akwai gidan radio birkete grab da yawa over the world amma zan baka shawara eh ka bar mu sai ka da yawa ne ba zakai ya cirga yanzu tukuna shawara dai da zan baka duk wanda kana so ka tara mutane kaga ko taron biliki da za yi ko dore aure ko siyasa ne ko wani abu da ne talani ke duk wani abu da kana son duniya ya ji da wannan abun din kowa ya san da shi
2: ba
1: to ba kar ka sallake babu jirin radio da yafi arewa radio arewa radio shine wanda in ka je ka kra sakonka ko ne tala ko ne komai to rana lokaci da yani zaka ga mutane kowa ya so da wurin din
2: to dama haka nake bukata
1: a
2: samu in ne dan aka tallata ranar da za a bude wannan jaka mutane za su cincurin dosu cika kuma duk wanda yazo zan bashi 50,000
1: a to bika sani ba in dai dan cincurin da mutane ne da kuma mutane su sani ai ka tafi direct ka nemi su a 93.1 FM wato 93.3 da dugo da yani ko FM
2: 93.3
1: to ka je yanzu ka ga irin shirye-shiryen da suna yi wallahi in ka kai sakonka an gama da wurin
2: da
1: to su ne dai
2: so dama gidan radio a can ya kai kaman guda 50
1: a ba in ka bar arewa radio kuma ai ka tafi tasha ne kame kame
2: su kade ma kaman dai wannan 50 din ne kawai
1: ka bar kowa ka saya da su kawai
2: to shikenan za a gayyato
1: yana bebece jiwa ana jin korin jaba ne
2: ba haka ba gaskiya ne
1: ba jin korin jaba yana bebece jiwa
2: a kira mun jami'an tsaro wanda za su kula da bukin wurin
1: za
2: kira yan sanda za kira sojoji za kira civil defense za kira yan karota za kira yan gato da gora za kira yan agaji za kira yan kuma
1: kai yaisa duka da mara ne za a kira da Oscar ma zai zo da kai shi
2: wani mai dan mara zai zo wajen za su tsaya za su kula da wannan bukin ban su samu
3: wato Allah ga maka Alhaji Jibrin
4: wannan baiwa Allah tunda na samu lambar ta a cikin contact din wayar matata nayi kokari na rubuta a cikin littafi kamar mata guda biyar na dauki lambar sa kuma duk kawayen matata ne tace min idan na zo nan gidan yanzu nan za ta fito to kuma insha Allah in ta fito ni Alhaji Dalladi wai matata ce za a ce tayi sati wajen uku bata gida kuma in daure har yanzu a ce wallahi gwaran can gwaran in yi aure ai gwaran in yi aure dan tsaya haka san da zuwa
5: yawwa wannan kaman mallan Dalladi
4: a Alhaji Dalladi dai kin manta
5: mallan Dalladi dai
4: to ta yaya kamar yaya mallan Dalladi
5: to ai ni tunda muke ta waya da kai ban gane ka ba sai da na fito yanzu na ganka
4: kin manta shekara da suka wuce ma nan na kakkawo zakka duk gidajen ku aka rarraba
5: to mallan Dalladin kenan ai
4: to yanzu ya gida
5: lafiya kalauya aiki
4: alhamdulillah
5: ya jama'a ya rana ya komai da komai
4: yawa muna shan rana fa karki mamaki da kika ga na kira ki kai tsaye a lambata ba dan komai ba boye boye ni lamari na lamba ki na dauka a wayan matata tunda dadewa na rubuta na boye na dauki lamba wayoyin mata guda shida a lamban matata saboda ina ganin hankalinku yayi daidai da wanda ya kamata a ce na ƙara aure daga cikin kuku shida tantance to da na tantance sai naga ke kika fi cancanta a matan nan guda shida wadan Allah da kin ga zan aure ki kenan kuma a zo a gina soyayya tunda matata kin ga da ta tafiya har yanzu bata dawo ba
5: mallan Dalladi kenan wai duk da ni kake wannan magana
4: to da wa nake magana
5: to mallan Dalladi ni yaushe ka sanni ko na sanka da har kake zancen aure tsakani na da kai wai ma tsaya wacece matar ta kama tukunna
4: nazifa wannan gida na baya mai bakin gate
5: nazifa aminiyar tawa
4: to haramun ne
5: ba haramun bane amma bazan iya ba bana cin amana kuma koda ma zan ci amanar kowa ba dai ta nazifa ba haba mallan Dalladi
4: wannan fa kayan da a tamfofi da lesi da kudade da kayan siga da take baku da azumi da shinkafa da take baku duk ni nake barwa a baku ba
5: kawai
4: ita take baku ba fa
5: na sani
4: ko da ruwa ya fara dukan babban zakara
5: ni ai yanzu ma nake shirin in tambaye ka wai ina kai faka motar taka
4: harkar siyasar nan ce duk gaba daya
5: a hakan kake son auren nawa
4: sannan kuma a kasuwa kin ga duk mutanen da aka bawo kaya ba wanda ya dawo da ku gidaje na banki an zo an karbi guda uku ne ma kamar inda aka karbewa Alhaji na goma gidaje guda biyar ni an karbe mun guda uku banki
5: zancen gaskiya mallan Dalladi bazan iya auren ka ba gaskiya bazan taba iya auren ka ba
4: ba kwa iya tuna alheri
5: to da me zaka ci da ni kana cewa an ka da kai ko an me ma ka ce
4: an karfe ni
5: an karfe ka wato ni ma in zo a karfaffiye kenan
4: ni ban ce ki zo a karfa ba
5: a bazan a ci amana da ni ba
4: ai wannan a lokacin fitar da yan takarkaru ne aka karfe mun kafa yanzu kuma magana da nake gaya miki ma gobe Monday tushen aiki ma'aikatan banki za su zo shi ma gida na ina jin cefanar da shi za yana daga cikin wanda za a yi optionin din sa
5: ikon Allah to a ina za mu zauna yawo za mu ta yi ma ke
4: dan samu dan canji sai mu kama gidan haya
5: mallan Dalladi kana ji
4: wani in kina mallan ban ji hajin bane
5: daga baya kenan mallan Dalladi ni dai bazan iya ba gaskiya bana son
4: wai gida naki koma ki banna tsaye
5: bana son ka mallan Dalladi gaskiya bazan aure ka ba bazan ci amanar kawata ba kuma yar uwata aminiyata
4: duk
5: irin wannan abubuwan da take yi min ta kamana abinci danye ta bani kudi sannan kuma saboda tsabar cin amana gaskiya wannan ba hali bane ba mai kyau kawai ka dauki abun matar ka dauki lambar kawayenta kana bin su daya bayan daya to gaskiya in ma sauran
4: to cin amana ne ka dauki lambar yan mata a wayan mataka ka ringa kira da haka zaka dace
5: cin amana ne gaskiya cin amana ne bana son ka mallan Dalladi bazan aure ka ba
4: tafiya zaki ki bani
5: ni kwarai da gaske me ka gani tafiya zan yi mana mallan Dalladi
4: lalle
5: karfa mun asiri ni bazan iya auren ka ba ina Allah sitiri bukui lalle ba gida ba kudi ba komai ka cin Allah ya kiyaye
4: da tunda darajar
5: sai an jima
4: da tunda darajar rago kudi na ya kamata a ce wannan yarinyar na aure ta amma yanzu da na zama haka wa yanzu har guduna ake kaga kayan nan kwanan su uku a jikina ban canja ba Allah hadaran naka ya lalace raƙumin da waya ga na gida
3: kana ji Alhaji Jibrin
4: eh
3: kana ji ko ina cinka ina cinka
1: wato
3: na tabbatar da cewa yau an kusa tona asirin masu undin bala
2: masu yawo da jaka
3: masu yawo da jaka to dan me dan me za a zo a ce wai za a yi bukin bude jaka
2: gune jakan nan ka san menene a ciki
3: me a ciki
2: ina irin kodike ba
1: kai
3: shiru da bakin ka
1: kame da kuli kuma
3: Malam Audu
2: ban gane malam
1: wai wai da kuli ne za ni me kulin bala ne ko kulin bana ne ko kulin bana to ina roka ni na sai da kuli ne ni roka ne na sai azeka doka kuli da wai ne
2: so kuli ba muke magana
1: to kuli kana ce da kulin bana
2: ba ruwanmu da mu kullin ka me wani mu kuli
3: ba ruwanmu da mu kullin ka eh amma mu ba za a zo a rufa ba za a rufa kura da fata akuya ba wallahi
1: dai me bura kura da kuya ne ka ta began kura na haifo da kuya ne kura kuna hauka da kura ne kai Oscar Asabi this na Arabic word be this owner channel
3: kura da fata akuya wallahi
1: asa ne kana yi
2: eh Oscar wannan magana ta mu anan zamu tsaye ta baka da matsala yawa
1: sabon mota nan taka
2: yawa sannan kuma abin da nake so da kai a wajen bikin ina so ka so min da dankaririyar mota wanda zan fito a ciki
1: kuma dai to shikenan kirka
3: malam malam Alhaji Jibrin yana da magana tsohon mai kudi ne wannan ya gama karade duniya duk duniya an san tsohon mai kudi ne
2: babu kasa da ban shiga
3: ko a ga ya maka mota ne
2: a'a
3: ga musu dai
1: kai Alhaji Gumbrin
2: aye
1: Alhaji Gumbrin ko
3: Alhaji Jibrin
2: kai
1: duk Gumbrin din ko
2: kai me kake faɗa
1: kai
2: wannan ya mur ka tara ka kai kira wannan mutane
1: ani ban kira da Gumbrin ba wannan ne wannan da Alhaji ya je
2: me kake wannan magana aka
3: wai kai ka isa min da mota me gida ka kuma yace
2: ban sayar min ban sandan nan baki shi
3: kai kana
2: wannan maza da Allah kana tofa min yawo da Allah ku maza
3: ni din
2: kuma yanzu kaga in kun jawo sai na je na kwanta azubti an ƙara mu ruwa
3: kuma wallahi idan na ga makota na sun zo wajen bikin bude jakan nan taka wallahi ai ban yake
2: ba kai sama ka zo wurin
3: makota na nace ka bari in
2: kira musu yan sandan nan da
3: dake kuma dai abin
2: da za suke
1: suke
3: yan sandan da suke mun escort
1: wannan dai yanzu duniya ta yi musu asishawa tsaki karabu da su
2: wannan talaka ne wannan na kusa da
1: kai
2: eh Jibrin ba wai shi ba su a ce me talaka
3: ka jida
2: talaka ne ka gan shi nan fitin da kuni kuni yake
1: kariyawa
3: kai Malam Audu kai Audu
1: Gumbrin
3: ba ya gaji
1: ko wannan zai salamar shi kai
3: wai wai
1: ka duwa na 200 ne an shi wannan katon
3: kai kai ni zaka wannan rashin kunya
1: wallahi cota ne na baka 200
3: ne ni
1: zaka wannan rashin kunya bisa
3: ino go
1: okay bare ma zai mai da kudi na ai
3: Oscar wallahi tsohon mai kudi ne wannan
1: to okay baya so 200
3: ne tsohon mai kudi ne
2: ni yake wannan rashin
3: kunya wallahi da kace mata talaka gware ka ajiye kudin ka tsohon mai kudi ne
1: to ina sai Gumbrin ne
3: Alhaji mu tafi
1: ino go fi koleta Gumbrin Hey, wonderful, eh? See me see trouble. Which kind of nonsense be this? Person won't no get money. I dare to give him 100,000 naira. You know go pick all it and say with the German guy. Wonderful. Hey, yeah, yeah. Alhaji Audu.
2: Hey.
1: Akwe abun de zayi.
2: Yeah,
1: Akwe motan de mejida ya kawo. Abo chisi ne za adore auren denshi za adoka amiri ashiki ya ebayra. Zen doka mbaka shi ajera na mbure jeka. Kore kwa.
2: Allah kwe mwere ne. Shike na da mamu.
1: Gobere mbure jeka nko?
2: A jibi ne.
1: Ok.
2: Jibi.
1: To ala de kwe mwere.
2: Ashirin de biyar. Jibi ashirin.
1: Kuma rana za samu de kudinde. Da kudin da kudin da ruwa din
2: eh da kudin ruwan ka duka
1: eh
2: kuma karin abin nan na 50,000 da duk wanda yazo waje
1: duka din kaga da kudin ruwa na da riba na da 50,000 tsaye
2: aha ai ni na san sai ka dawo ba shakka ai dai na san dole ne ka dawo tunda ba za ka bar waɗannan kudaden su wuce ka ba mallan ka ya dafa kawai kayyada kana shan duka
6: Audu kenan kana ganin dan waɗannan ɗan kuɗaɗen naka kai ka san cewar a baya din nan ni fa wayannan kuɗin naka bai sa ayi cefa ne ma a gida na ma fa
2: a baya ba a yanzu fa wai kai me yasa dan Allah kake mun bakin cikin alhajin nan ne wai alhajin ma sai an mun bakin cikin ta sai a dinga kira na Audu gaya
6: ba alhajin bazan kira ka Audu ba
2: dan Allah
6: asali haka na san ka fa da zaka zo ka dinga yin wani brigade wani kudi
2: ba budda bane
6: ni duk kudaden da na rike duk duniyar garin nan babu wanda bai sani ba kana ganin garuruwan da suke makotaka da mu ba wanda bai sani ba in kai wannan umara in kai wannan haji je in siya mu wannan gidaje nawa na siya wa mutane kai ma ka ci albarkacin abun da nake da shi a dadin
2: ka daina ambatan da daina ambatan
6: abun
2: da ya wuce yanzu abun da yake faruwa a yanzu yake magana ka riga ka je kasa wai shin ma yanzu zuwa kai ka karba kokuwa ka amsa sunan ka na talaka zaka amsa
6: imanin naka ne ai na gani sai a hankali imanin naka ne ai to
2: jibirin kenan
6: kai irin kudin nan
2: eh to wani ne ke kiran
6: oi
2: kai wannan ina ai ba zai wannan kana dagawa damun ka zai
6: ah
2: wannan damun da wani abokin business ne zan kana dagawa sai dame ka
6: to kaji fa wai abokin business ka duba kaga lokacin da ku kamanta lokacin da kuke zuwa kaman kuna ta faman yin layi a kusa da a kofar gida ku dinga jira har na fito
2: yanzu
6: ni kuma dama a lokacin ai ni bana son ma in dinga bata wa mutane lokaci kawai da an zo a karba a ce a tafiya
2: a karba a wuce
6: shi kenan ka mata na sunan ma kenan a karba a wuce hankali kwance
2: yanzu kuma jira ake a bayar bari a shiga da kuma
6: ina ai ka san kawai imanin naka zan ƙara tunawa zan ƙara gwadawa tukunna magani
2: za a baka tunda dai ka sako ka zo gida zaka karba
6: waya ya batun to bari dai in yi shiru
2: menene ni a bakin ka
6: a Naziru ne yazo ya same ni da batun yin aure to kuma wai sai naji yana batun wata wai kaji wani suna fa wai Reza
2: Naziru Naziru naka
6: shi dai wai Reza wai ita zai aura Reza ni kuma ban san wata wace ce Reza ba nace wace ce Reza kuma wane ne ubanta a garin nan
2: a
6: ya kai mu ko bai kai mu ba
2: a ai duk wani wanda yake garin nan da talaka ko ma waye da dan me ake cewa da dan buge-buge da dan waye da yannan masu taurin kan duk wani wanda yake garin muna da list din su duk wani sunan ka fadi shi a garin nan tunda mu yanzu duniya tana yi da mu Allah ya hore mana ana zuwa ana karban taimako muna raba zakka muna raba sadaka
6: sai
2: ka akwai list da yawa a hannuna ba mamaki a cikin wannan sunan idan ka fadi sunan zan iya ganewa amma ni sunan nan da nake ji anya ba wanne wata yarinya bace ai Kano Tijida
6: aha
2: ita kake ce da sani Reza
6: kajiba
2: ai Kano Tijida
6: kajiba babu tayayyar gurin da take zaune ko kuma iyayenta to kaga kuma ya za a yi a ce wai za a dauki
2: abinda nake so da kai kaka kuskura kwada zuri'a da wannan
6: billahi
2: lazi idan ka bari ganinka ya auri wannan to gabaki dai zuri'ar ku diddangin ku sai ta rusa kowa naku
6: to kaji sunan fa wai Reza ba kaji ba
2: to dama dai ina kaji Reza
6: shiri ta irin da
2: mutane mai kyau ba yi Reza fa yanki ba kawai
6: wai hadda cewa fa wai yana da yan kudin sa a hannu zai je ya dauki hayar mutane ba
7: assalamu alaikum mallan
2: wa alaikum assalam dan sako take nan
7: to
2: kaga wannan shine shugaba na jami'an tsaro wanda zai hada mun dukkan kan wasu jami'an tsaro za a yi bukin ranar bude jaka kai ma mantawa ne ina gayyata ka
6: wannan bude jaka
2: sai a bude
6: jaka ko kuma shiririta
7: awo wagga magana ta gaskiya na shi ya kawo ni garin ga domin bude jaka ga ita ka kawo ni garin ga to amma akwai shawara guda wanda zan ba suwa
6: kai dan Sokoto menene kake wata magana wani batun abin da ya kawo ka garin nan kenan wai bude jaka ko kuma shiririta
7: Alhaji da kan ta an fada ma wagga bude jakar garin ra'ayi wanda ma nika son ai matsari ina son a samu glass wanga glass din ga na zinarin ga da aka sawo
6: irin wannan na ido na
7: kai ma na zinarin ga dai wanda aka sawo
2: wai nufin dan
6: akwai
2: glass
6: a
2: saka ita jakar to
7: a wala
2: gaskiya na gani ka zo da shawara mai kyau
7: to idan an kai mai hakan ga
6: kuma wai na zinare
7: au
6: irin wannan ma kudin kudade a ce za
7: to mallan in ba ai mai hakan mallan ai mutane ba su gane mina a ciki
6: me a cikin banda shiriri ta kai ma dan Sokoto da kai ma shiriri ta kata bugar
2: banka dan Allah kai ka tsaya ana harka ta arziki bai kamata kana kawo sabgo
6: cigaba da bayani wannan batu da yake duba shiriri ta bari da kai da shi dan duba
7: dan wannan ban ka ji na ya hada ma mallan abinda in an ka same akwatin ga na zinari duk al'umma kasar ga gaba dai za su ga mina na a ciki kuma an ƙara kallama kammar abin gawo da aka so ne
2: gaskiya ne
7: to don hakan ga kuma ni bisa ga alƙawarin ga da an kai za a gayyato abokan aiki na soja na dan sanda na sakanda kan na yan banga na yan sa kai na to duk wanda ka sani mai kakin ganda mara hawa
2: to ai wannan aiki a hannunka yake dama na baka wannan aikin suna hannunka abinda nake so da kai ma duk in aka kawo akwatin aka aji babu gunda zaka ji kai zaka zauna ka kwana akan akwatin nan kar wani abu ya taba shi tunda kai ne dai shugaban da zai kula da wadannan jami'an tsaro kaga sai ka fara gudanar da aikin ka na tsaro
6: akwati ko kuma shiririta wai kai audi me haka ne
8: ka san wani Audi ne kai ba Alhaji ka sani ba
7: Alhaji Audi ga ne
8: alhamdulillah
7: ni shi ne sani
8: shine suna
7: kuma shine jiya
8: kware daga
7: duk daga labaran ga da kan jaridu
8: yawa
7: mallaman radio ma sot haka nan suna hodi Alhaji Audi ga ne
8: baka da matsala an dada kara maka albashi akan abin da aka yi niyyar baka
7: akwai
8: 50,000 da nake bayarwa ga wanda suka zo wajen kan kallo na baka 50,000 sannan kuma akan albashin ka na sake kara ma wata 50
9: amma kallo baka ce fa
8: kware daga sai ai duk wanda yazo wurin sai na bashi 50,000
9: duk mutanen gurin da
8: za su taru mutanen gurin sai na ba su 50 in dai ka zo wurin bikin bude jaka
7: to ai alhamdulillah Alhaji Audu gaye wallahi godiya ne kai kuma na gode ma Allah a ce wa gake kyauta duk dai kyauta
9: to ai abin da za a yi to Audu
8: na'an Alhaji
9: Hausawa dai kan ce inda ba kasa nan ake gaddamar gobe Allah kai mu goban
8: Allah kai mu goban
9: Allah kai mu goban sai mu je mu
8: Allah da sai kai sammako
9: wani sammako
8: kai ma nazo
9: zan zo dai Allah kai mu
8: amma wannan zance fa kai maza ka taka masa burki karka yadda
9: madalla
8: kai da wannan zancen yayi
9: wani lokacin fa kana burge ni fa mutumi na
8: ya zamu mu bari
9: ka san tun talatalin tun da lokacin da muke kai dai kawai

mata. Ina yan Afirka bayin Allah. Allah ni ba ku masali kaman mutum.

0: Tuma Dalla masu sauraro barkanmu da dawa daga sashin mu na labarai da al'amuran yau da kullun.
1: Saboda
0: sashin mu na talla afwan.
1: Labarai kika ce?
0: Eh da yake daga Lagos net. Daga Lagos muka dawo.
1: Jirgin safa ne
0: muka karbo. Muka karbo talla.
1: To. Ko shauki ne nakin ga.
0: To kuma na ji da muka kashe abun magana masu sauraro. Na ce da baba. Mun tafi Lagos mu karbo sako na talla.
1: To har da ni aka
0: tafi. Sai ce to kuma mu zo Kano mu raba ba.
1: Eh a kware da gaske.
0: Wanda ya kai mu baya ga wancan tattaunawa da muke yi. Na zancen wake da iko na bugun kirjin cewar shi ya ba samar da dama ga waɗannan manyan attajirai suka zama abin da suka zama a yau. Lagos ce ko kuma Kano. Kai bayani na cewar kushaka babu su Alhaji Ali Kodangote da
1: Alhaji Abdulsamad
0: Isiaka Rabiu mai buwa sun zuba dukiya. Tambayar anan shine shin mun yadda Lagos din ce dai ko ku Kano ce asali?
1: Wato gaskiyar magana to ni a yadda na fahimci wannan tambayar da aka yi ita Kano duk irin zuba dukiyar da Aliko Dangote da Abdulsamad Rabiu suka yi ya kasance cewa Lagos ta zama kaman wani gudube ne na arzikin su. To amma ita kuma Kano ita ce asalin wanzuwar su a matsayin waɗanda daga Kano din aka same su
0: shine
1: sannan Lagos ta gansu
0: sai da Kano ta samu da shine ai asali daban asali daban kuma inda aka yi wayo aka budi ido aka yi arziki kuma daban.
1: Maganar
0: Kashim Shatima magana ce wadda ya kamata a kalle ta da idan basira. Kano ta kalle ta da idan basira
1: amma ba wai
0: musamman ga masu cece ku ce a kafafen sada zumunta na nuna ikon hakkin mallaka ko wani shine namu wani shine asalin mu ne asalin sa da sauransu duk bata taso ba. Ya Lagos ta samu kanta har yanzu take tunkahon da cewa ita ta zama cewa shigifa ga waɗannan attajirai da suke murzazaran su a fage na tattalin arziki.
1: Eh to ai dama wannan idan kika duba Lagos ai tsohon asali da ta samu har yanzu idan ka je Lagos kana gani ka san dukiya tana Lagos kuma ita Lagos yanzu bari mu baki wani misali ai da Kano ta yi shura a fannoni daban-daban. Yanzu idan kika je filin jirgin saman Malam Aminu Kano a shekaru 30-40 baya da suka wuce din minti ɗaya minti biyu sai jirgi ya sauka daga dukkan wasu sassa na duniya. Akwai jirage daga Europe da America, akwai jirage daga yankin Asia, akwai jirage daga Middle East. Yanzu a Kano idan kika je filin jirgin saman Malam Aminu Kano da hannunki da yatsunki sai ki lissafa jiragen da suke sauka a rana ɗaya.
0: Da ko kamar yadda ka ce
1: a yanzu nake faɗa a yanzu idan kika je ai a da ba a magana da ka ji wannan jirgin ya dira sai ki ji wannan jirgin dubu KLM dubu irin shi British Caledonia
0: a da ko
1: eh a da. To amma ita kuma Lagos abin da yasa nake drawing comparison anan ita kuma Lagos idan kika je yanzu idan ba ka san Lagos ba idan kika je filin jirgin sama Murtala Muhammad sai ki dauka a Gatwick Airport kike ta Burtaniya ko ki dauka a Heathrow kike ko ki dauka a JFK ta America kike saboda abubuwa da suka tabarbare na tsarin yanayin tafiyar tattalin arzikin kasa wanda kuma yanzu a Kano a matsayin ta bai kamata a ce ɗan tsirarin jiragen da suke flying kullum day in day out ba su taka kara sun karya ba.
0: Watakila yanzu dai mun dawo kan turba. Magana ta kafafar wane ne ba wane ne ba. Magana ce wadda ya kamata a ce in ana yin ta a yi ta da hujja. A yi ta da gaskiya babu san kai.
1: A tsaya a faɗi abu yadda yake.
0: A faɗi abu yadda yake. Wannan magana kuma ya kamata ta jawo hankalin masu ruwa da tsaki. Su dawo kowa ya dawo hayyacinsa ga yin abin da shine fa'ida. Ga dukkanin ɓangarorin biyu. A nan an daɗe ana tattaunawa a fage irin wannan ba ma wannan shirin kaɗai ba kan cewar Kano ta rasa wani abu da ta ci moriyarsa tun zamanin Turawan mulkin
1: mallaka
0: kuma ya aka yi wannan damarmaki suka kubce mata tana ji tana gani da rana Allah kuma kanan ba wai gata ne ta rasa ba ba wai masu fada a ji ta rasa ba ba wai yan boko ta rasa ba ba wai shugabanni wanda za su ja raga ma al'amuran ta su siya mata kima da martaba a idanun duniya
1: ta rasa ba
0: to haka aka haihu a ragaya
1: wato idan kika duba za ki ga ita Lagos abin da yasa ni nake ganin har yanzu take ludayin take kandau irin yadda shugabanni waɗanda suka samu dama a madafin iko Lagos an ba ta wani dama a matsayinta na Federal Capital Territory a da kafin Abuja ta karba to wani ta goma shi da ake bukata Lagos ta samu saboda ita ce Federal Capital Territory
0: waye ba ta wannan ta goma shi
1: gwamnatoci da yawa waɗanda suka shude
0: nan kanan ba ta da gwamnatoci da wakilai
1: a'a ai abin da yake faruwa idan kika duba duk yadda suka da gwamnatoci da wakilai idan ba tashi akai wani hobbasa na nuna cewa ga phone prevailing trend da yake faruwa a game da Kano ya kamata fa Kano a ce kada a ce an bata a lower rung of the ladder mana ta zama a kurar baya saboda ai kaida tunda aka ce wannan mazaunin mulki ne na kasa ita kuma Kano mazaunin mulki ne na gwamna wanda yake yana da hurumi ne a hurumin shi a matsayin wanda yake da iko a jihar ai abubuwa ne da ya kamata a ce su shugabannin da aka yi a Kano din na baya su ma ya kamata a ce sun dauki gabarin ganin cewa Kano ta rike kambinta irin wanda aka santa da shi saboda babu wata kasa a duniya da bace da cewa Kano ta kai bantanta ba ta fuskar kasuwanci shi yasa ake ce mata commercial nerve center
0: menene yake sa a ce ko gari ko kasa ko alƙarya ko al'umma sun isa a kira su masu karfin tattalin arziki
1: eh to duk inda kasa ko al'umma ko jiha take da masana'antu waɗanda suke productive industries yanzu magana GDP din Lagos ake kuma ɗaya daga cikin abin da yake ba kasa karfin a kalle ta a matsayin ta kai isar da za a ce isasshiya ce GDP din kasa ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke auna me ake samarwa yanzu idan kika duba masana'antun da suke Kano tun shekara ta 1999 zuwa yau da fara demokradiyya a jamhuriyar ta wadannan nan da ake magana tsakanin Chalawa tsakanin Bumfai tsakanin Sharada an rufe masana'antu sun fi masana'antu 700 ma'aikatan da ke aiki a gurin an waye gari babu su abun kuma ya creating ya kirkiri wani rashin aikin yi da ya sa ga duniya saboda haka idan kasa tana da karfin masana'antu sannan kuma tana da abin da ake bukata a ce ta mallaka yanzu batun makamashi da muke magana ɗaya daga cikin abin da yake mai da ƙasa baya idan tana fuskantar karancin makamashi akwai mutumin da yazo daga Lagos kwanakin baya yana gaya mana yace duk surutun dauke hutun nan da kuke magana babu ta kun kwana babu ta masana'antu babu ta suna amfani da diesel ana kashe kudade production da ake na samar da abubuwa a masana'antu farashin da ake kaiwa da yan kasuwa suke dauka suke duba da irin wahalhalu da matsalolin da suke fuskanta dole ne ku fuskanci abin da ake kira inflation sai nace to Lagos babu ta nace ka san dai makamashi na ɗaya daga cikin kashin bayan da babu wani tattalin arzikin kasa da zai tsaya da gindinsa idan akwai karancin makamashi yace to shi bi ga yanda ake karancin makamashi a Lagos ba
0: a watan da ya gabata akwai a watan da ya gabata akwai lokacin da ko dugun wuta Kano bata samu ba kamar yadda wasu rahotanni suka nuna an yi kamfar wutar lantarki makamashin lantarki a Kano wanda ta saka abubuwa kusan tsayawa check musamman ga kananan masu kanana da matsakaitan sha'anin sana'o'i da kasuwanci
1: kware da gaske
0: to idan mutane su suke tsarawa kansu tsari da manufa me yasa Lagos ta yi wa kanta Kano ta kasa bayan kanan a baya tana da irin wannan damar makin bare a ce abin ba ko yake gare ta zai mata wuyar samu ko kuma rikewa
1: to ai misali idan kika tsaya kika dauka su Lagos tana da wani blueprint tana da wata manhaja na tana musamman saboda in kika duba za ki ga cewa manyan kasashe da suke zuwa su saka investment da jari idan suka tako daga kasashen su tura da suke zuwa daga manyan kasashe na duniya garin farko da suke taka kafa su shine Lagos tun kan aka fara Abuja kuma facilities din da suke gani on ground abubuwan da ake gani a matsayin cewa duk wani investor tunda dama magana nan da ake investment summit din nan da ake magana ce ta saka jarin yanzu ta muke magana in Bature ya zo daga Canada, in Bature ya zo daga America, in Bature ya zo daga Britania, in Bature ya zo daga France, Japan, China, Italy da sauran kasashe. Abinda zai kalla mi wace irin infrastructure ake da ita a ƙasa wanda za ta ba shi karfin gwiwa ya zo ya saka jari in sun zo Lagos a matsayinta ta tattara gabaki daya federal capital territory a lokacin baya duk lokacin da waɗannan attajiran duniya suka zo masu manyan kamfanoni sai su ga akwai abubuwan da suke kallo a binciken kokofcewa Lagos tana da duk wani abu da ake bukata na sani dama ba za ka hada federal capital territory da jaha ba ai facilities din da abubuwan da ake da su
0: to ai baba sai cewa kake yi federal capital territory in aka duba tsawon lokacin da Lagos ta kasance federal capital territory da kuma abubuwan da suka sauya bayan nan zaka ga bai kamata a ce a wannan tsakanin wannan tsukun lokacin wata jaha ta yi fintin ka wata jaha ko mu ta samu ba in magana ake ta isar masana'antu kafuwar su da motsin da suke yi wajen sana'anta abubuwa ai kanan ma akwai abin da take yi a wannan lokacin a irin wannan lokacin da Lagos take federal capital territory lokacin Kano take tutiya da yawan masana'antu a wannan lokacin haka ne to kuma ya akai abubuwa suka taken wani sudden turn nan da nan suka sauya
1: akwai wani hanzari ba gudu ba yanzu ake magana Aliko Dangote yanzu ake magana Abdulsamad Ishaq Rabiu ai idan misali a ce kowannen su ya dake kai da fata cewa in har ana so Kano kada tsere mata to dewa daga cikin abubuwan da ya kamata a kafa su wanda za a kafa su anan Kano a ce sun yi waiting da mutanen Kano din za su kalli cewa lalle akwai hannayen su a ciki idan za su ce concentrating za su yi mu faɗi gaskiya in aka ce kawai a tunani za a yi saboda Lagos ce bar mu je mu kafa arzikin mu a can bar mu je mu gina arzikin mu a can a to iPhone nan bai zai zama hani ga su din attajiran nan da Allah ya ba su dukiya su zo Kano su kafa irin waɗannan abubuwa yanzu masana'antun nan da ake magana sun durkushi ai intervention din da ake nema na su dawo ba na gwamnati bane kadai shi yasa suke kiran magana PPP din nan da ake cewa public private partnership ai dole hada karfi da karfi a yadda suke da arziki muryar su ana jinta za su iya liaison da gwamnati da dukkan wani agency na gwamnati akan batun magana saka jari
0: ina da ja baba
1: to me jan naki
0: jan nawa shine a cikin jawabin shi mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima cewa ya shekaru 25 da suka gabata ba haka Lagos take ba yana nufin kenan wani shugaba Lagos ta samu na siyasa ya jagoranci wani tsarin da ya saura akalar yadda Lagos za ta tafi da al'amuran ta bisa jadawali na wata manhaja da suke bi akai wanda yake nuni da cewa idan babu political will su waɗannan mutane ƴan kasuwa ne kuma su ƴan siyasa su suke da shugabanci a hannunsu shugabancin nan wanda zai kawo sauyi ga mutane ƴan ƙasa indigenous ko ake cewa da kuma mutane waɗanda za su taho daga wata uwa duniya foreign investors su yi kuɗayen su zo su zuba hannun jari yaya ƴan kasuwa zai zo ya tadda yanayi ga yadda yake ya dinga ga kuduwar kudinsa a cikin abin da ya san cewar da kyar da jibin koshi zai fitar da uwar kudi bare ai zancen riba nan Alhaji Aliko Dangote ya kafa kamfanin sarrafa tumatir bana jin kamfanin yayi shekara 3
1: ya rufe
0: ya fada hakan ba ma guyuwa ba har idan sa'u
1: wato amsar ai mai sauki ce ana idan su
0: me yasa gwamnatocin jihar Kano a wannan lokacin to ai magana nake yi ta fact me yasa gwamnatoci a wannan lokacin bamu ji an kai mu an kai goro ba to baba
1: sai jan baki kike ai ni za a bari in yi
0: ina muna jinka
1: yawa ai kin taba ganin mai jan baki ya shallake malami
0: in muna jinka dai baba
1: abin da yake faruwa su waɗannan mutanen me yasa ba su attempting din yin hakan ba su bangaren masu arzikin su zo da wannan blueprint din su sanar da gwamnati idan suka zo suka ai ba wani abu da zaka babu collaboration
0: haka
1: dole ne da private sector da government sun zama intertwined da suke mutum ɗaya kawai zai ce dan ina da arziki to amma land din da ƙasa da environment din I gonna take the responsibility take the iko akai take the control su zo domin su bindicating din tunanin mutane ko su abin da za a ce eh iya bakin kokari a matsayin su na masu arziki sun zo sun ce ga manhajar da suka zo da ita gwamnati tafiya take ta barko da gwamnati me yasa ake samun successional leadership idan wannan gwamnatin ta tafi suka kawo wannan blueprint din gwamnati bata karba ba wata tazo aka kawo mata wannan blueprint din to tunda demokradiya ake idan ba su samu hadin kan irin hadin kan da waɗancan da kuke faɗa din na Lagos din suna yi to sai a zo a ga yawa duniya cewa to kada gaba ko a yanzu ko a tarihi a ga bikin mu akan mun yi tafiya wanda ba irin ta al'umma suke tunani ba ga hanyoyin da muka bi ga inda ba mu samu hadin kai ba to babu wanda zai zo wani guri a wani majalisi ya blame din waɗannan masarrafa
0: an yi wannan
1: aina
0: an yi wannan akan wancan kamfanin na sarrafa tumaturi a lokacin duniya ta shaida sai da kamfanin ifito i bayanin cewar akwai matsaloli tarin matsaloli wanda suka yi wa al'amarin da baibayi babu inda ake noman kayan gwari a Najeriya da ya wuce arewa kuma a arewar in zaka yi lissafin jihohi da suke noman kayan gwari dole zaka saka in Kano bata zanto ta daya ba to ba za ta wuce ta bi ba haka ne to sanan kuma waɗannan abubuwan shugabanni na siyasa idan a wancan lokacin an yi magana da gwamnati wanda ta bada dama aka zo aka kafa wannan masana'anta ai magana ake yi ta wanda yake zuba hannun jari shi dan kasuwa yana da damar da zai zo ita bata lokacin sa ina bin yan siyasa haka Lagos ta yi haka jihohi na kudu suka yi tabbatarwa suka yi cewar akwai wani tsari wanda su ɗin kasuwa za a rike su gam ya zamto cewar wannan damar bata kubce daga jihohin su ta koma wani guri ba
1: a to in kuma haka ne
0: me yasa a yanzu a halin da ake ciki yanzu jihar Lagos tazo take zuba hannun jari a jihar Kebbi wajen harkar noman shinkafa
1: idan kuma haka ne magana da Kashim Shatime bai kamata ci jawo ci ce ku ce ba da za a ba abu mu na fahimta ana saboda duk abin da Kashim Shatima din nan yake faɗa idan aka tsaya aka duba tunda akan wannan dalilin ne magana ci ce ku ce anan kenan bai kamata ta tsoro ba saboda ga inda matsalar take shi yasa nake cewa tunda demokradiya ake su idan sun yi a bakin kokarin su sun nemi su jawo hankalin gwamnoni da yawa waɗanda suke mulki a Kano to daga lokacin da aka ce ba su samu hadin kai ba to ya kamata jama'a su gane cewa ashe ba fault din su bane saboda dan ai musu adalci
0: dalilin kaga kawo wannan tattaunawar watakila ya zamto kamar wani abu mai kama da wake up call ko kuka kuciya
1: wani kamar
0: matashiya wata matashiya ga waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin harkar kuma waɗannan waɗanda suke da ruwa da tsakin har su da ake magana akan su waɗannan attajiran guda biyu idan akwai abin da za su yi wanda zai ni na tabbata watakila baba kamar su ma ba lallai su ji abin ya kwanta musu ba a ce inda cibiyar su take ba nan ne inda arzikin su yake ba za su so haka
1: ba za su so haka ba to ai shi yasa su kuma mutane daga bangaren su suke cewa to ai a yadda Allah ya ba Kano waɗannan muhimman mutanen to duk dabarar da za a bi duk hanyar da za a bi duk kokarin da za a yi a tabbatar da cewa Kano tana da heavy presence na dukiyar da mutanen nan suke da shi kuma in aka riga aka duba population din arewa za mu kalla kamfanonin nan da za su kafa a cikin arewacin Najeriya ba wai Kano kadai zai yi wa amfani ba abubuwa ne waɗanda yake idan an kalle su za a ga cewa arewa ce da ƴaƴanta da matasan mu yanzu idan kika duba yanda tsabagen talauci ya addabe mu yadda muke da masu arziki irin su idan suka karkato fitilar su kan cewa lalle ilalla ga abin da ya kamata ya kawo al'umma dauki to duk inda aka ce akwai masana'antu akwai kamfanoni akwai gurare na neman aiki wanda muna da yaya waɗanda suka gama jami'a muna da yaya waɗanda suka hobbasa suka yi karatu irin na zamani muna da kuma human capital na yawan jama'a da za a yi proper utilization ai amfani da su domin a samu biyan bukata to kin ga idan aka tsaya aka duba abubuwa da yawa da su an yi magana political will da kike magana in ta wannan din ba muka kalle ta nan ma duka bangaren wakilan al'umma akwai wannan reticent din akwai wannan shakulatin bangaren saboda duk abubuwa ne inda suka shafi kasa in Lagos ta samu dama a ce akwai cikakkiyar wutar lantarki misali da makamashi makamashin nan ba mallakar wani mutum bane na mai arziki makamin nan mallakar gwamnati ce ya ake suke samun wannan damar ya ake su ba sa kukan irin waɗannan matsalolin
0: gaskiya ne
1: to a national assembly shugabannin mu dama batu ne na national interest bukatar ƙasa ce dan haka dole ne su bijiro wajen nuna dazu na bada misali da filin jirgin sama na Malam Aminu Kano nace da a shekarun baya jirage ba sa yankewa amma idan kika tsaya kika duba a yanzu ko Lagos din saboda ganin tana da fertile ground tana da wani yanayi wanda su kansu manyan jiragen da suke sufuri a duniya sun yadda Lagos gurin business
0: suna jin dadin kai komo
1: kai komo da ake to kinga daga bangaren tunda inda political will ake magana to political will tie descending ta haune akan su yan siyasa waɗanda suke da ruwa da tsaki
0: kalli fa filin jirgin sama na Kano fa aka fara samarwa
1: cina aka fara samarwa
0: ba na Lagos ba
1: na Lagos ba amma idan kika je Lagos yasa nace kina sauka a Lagos zake kama a Gatu kika sauka ko a Isro
0: girman filin ma ya isa sai mutun ya bata
1: sai mutun ya bace a ciki to saboda haka idan babu political will daga yan siyasa da suka fito daga wannan geopolitical zone ko kuma arewa ma gabaki daya magana ce wanda za a ce mun yi noticing cewa gari kaman Kano birni kaman Kano mai arziki birnin da ya samar da manyan attajiran da duniya take bada misali da su an fuskanci akwai koma baya iri kasa mu je mu gabatar da wani kudirin doka a gwamnatin can mu jiya ake daukar matakan da ake ganin kaman Kano tana koma baya domin farfado da irin natijarta da martabar ta kasuwanci amma galibi zaki ga issues da ake discussing da batutuwa ba batutuwa bane waɗanda suka dora akan bukatar ƙasa kullum mukan yi magana mukan ce ita demokradiya da harshen ta in dai bata doro akan magana batun national interest ba to muna da matsala a gaban mu to kin ga idan aka tsaya aka duba in ma su mutanen nasu suna da wasu dabaru waɗanda suka dauko ai ana zuwa tunda dukkan mu gabaki ɗayan mu ƴan Najeriya ne in wata dabara ce ko ni blueprint ce ko tan manhaja ce da su shugabannin su suka bullo da ita ai ana aran manhaja galibi ma ta kan kai ga mukan wuce ruwa mu tsallaka kasashen ƙetare mu dauko manyan consultants waɗanda suka san harkokin business da economics suna zuwa suna bada gudunmuwarsu in Lagos ta yi amfani da wata dabara ta kai labari to Kano ta iya aran dabarar bai zama laifi ba in dai dabarar za ta iya sa a ci gaba albashi in an ara an samu daga inda ake samun matsala to kuma al'umma in suka zo suna neman basi wanda abin yana ta yi a wuyansu kuma sai su zo su yi bayani akai-akai ya fara ga ai aran blueprint ba offense bane ba laifi bane musamman a kasance ta fuskar kasa ba wani abu bane sai a tada delegation powerful delegation daga Kano a dauki manyan yan kasuwa a hada da manyan jami'an gwamnati a hada da masu ruwa da tsaki a hada da wanda suka gaje suka ga yau ai tattaki zuwa Lagos din nan a samu shugabanni a matakai daban-daban kun tsullo da wani tsari da ya citar da Lagos ta rike kambunta na karfin tattalin arzikin kasa ya akai akai hu alaka ku ba mu aran blueprint mu je mu duba peculiar interest din mu ma yadda ya shafe mu mu gwada mu ga yadda abin zai yi shi kanshin an aruwan nan ba laifi bane amma shiru kawai a bari abubuwa suna tabarbarewa ita kanta wannan ba karamin matsala bace ba
0: a matsayin mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima na shugaban majalisar tattalin arziki ta kasa ko shine chair na
1: National
0: Economic Council wannan magana da yayi aya ya kamata a kalle ta gashi shine shugaba na wannan committee din ko sannan kuma na wannan council din kuma kasancewar sa dan arewa duk da shi asalin sa dan jihar Borno ne amma yana nuna kishi game da al'amuran da suka shafi arewa yaya kamata a kalli wannan shi ya zo ya jagoranci yadda za a sauye taswirar tattalin arzikin arewar ya farfado abubuwa da yawa sun yi wa tattalin arzikin arewa da baibai na farko rashin damarmaki kamar irin waɗannan na masana'antu rashin makamashi matsalar tsaro tabarbarewa ilimi da sauransu ne gasu nan sai a kwana ana lissafi
1: eh to tunda shi Kashim Shettima yana da wani wato dama mai karfi ko akwai wata rawa da zai iya takawa ai wannan abin da yake faɗa satar amsa ce ai shi dan arewa ne kamar yadda kika ce kuma wannan responsibility ne da ba na yan Kano gabaki ɗaya ba duk arewacin Najeriya babu wata jaha da ba ta tutiya da kasuwanci ta zo Kano ta gudanar da harkokin kasuwancinta ajin labar Hausa ce. Kace labar kasuwanci ce.
0: Tunda ita Lagos din ta sana'anta ai ba za ta ci ta kadai
1: ba. Kuma ba za ta ci kadai. Saboda haka duk dan arewa wanda yake kallon duk wani mutumin arewa idan ka tambaye shi wani birni ne a duniya yake takama da shi da tutiya a fuskar kasuwanci zai ka tutiya da Kano. To saboda haka sai a taru a matsayin shi mataimakin shugaban kasa yana heading din National Economic Council din. A tafi da manyan mutane, akwai mutane a kasar nan masu natija waɗanda za su iya zuwa su yi magana kuma suna da kofar su a buɗe take a dukkan wata kofa da gwamnati take rufewa, su za su je su kwankwasa su za a buɗe musu a ce to shikenan Mr. Vice President, ga bayanin da kai a taron da aka yi na Economic Summit a Lagos, ga wasu abubuwa da muka ga kaman kurakurai ne da
0: kai susa inda yake kai.
1: To tunda kana da strategic position, wani matsayi mai muhimmanci, jamu cikin tafiya mu zo mu zauna mu hada karfi da karfe mai tunanin wani irin magic wand dabar Lagos din ta kai labari mu ma mu gwada. To amma saboda babu political will din kowa dewa za ki ga irin willings da dealings a National Assembly ta yadda ake hada-hada, za ki ga kafin batun maganar national interest guda ya featuring a majalisa sai ka ji bukatun su mazauna majalisar ta kere tunanin national interest. To ta ina za a political will din ma bace za ta. To ya kamata a ce duk irin wannan abu wai abin da ake cewa ba wai sai ka yi saki a biya riga ya gagar control na jama'a kuma sannan ka yi cara ka yi ihun cewa kai ya kamata a zo a gyara bayan damaging ya riga ya girman gaske. Amma dai duk da haka a yadda abin ya taho a haka din inda shugabannin yanzu duk wanda kika je kika kai masa irin wannan koken da hanya da za a dauko ya amfani da political will din kawai zaki kale ya jiki ne ya dauka ya rubuta amma implementation din zai wahala domin shi babban abin da ya dame shi ya za a yi koma kan karagar mulkin sa a shekara ta 2027.
0: Hayya
1: kusan wannan shi ne ya dame su, dole ne a samu irin wannan matsala.
0: Allah ya sauke mita 93.1 masu sauraro mun kusa mun sukwane lokacin cup a gida
1: saura minti na
0: saura minti kada
1: to zaki da Iran din gobe
0: a muna nan za mu dan taba koyaya an hassala Trump.
1: To hasalalle ne dama shi.
0: I kaga a tsakanin shekaran jiya iya kukan cewar Bibi ya yana nema ya bada masa kasa a
1: ido
0: baya jin bari.
1: Ko?
0: Kware da gaske. To kuma yanzu Bibi shi Trump yana fadin cewar kai su Iraniyawa ma taurin kai gare su. Haba ya ana zauna ana tsaka da tattaunawa an kusa kadan ya kai a kai ga cin magaci. Kuma kun zo haka kuma ba ku jin bari kun biyewa o'o to shikenan za ku gane shayi ruwa ne
1: inji
0: Donald Trump
1: a tawaye abin da yake faruwa
0: tunda yanzu hare-hare ne ake yi tsakanin CENTCOM da Iran. CENTCOM kuma ita ce cibiyar isar da ya ake cewa cibiyar tsaro ko
1: defense abinanci wata headquarter ta
0: ya abin ya sauya nan da nan
1: a to ai shi idan sun kalli Iran cewa wai kamar ita ce kafar angulin tabbatar da aiwatar da yarjejeniyar nan ya fa kamata shi Trump ya gane yar burin ba za ta yi aiki akan mahukuntan Iran ba, duk wata sake da ba ruwa da za a soya musu ba za su yadda su miƙa kafar su ba ai musu, saboda duk ba wani abu ne born on contention din abin maganar nan shine ba za su yadda da yarjejeniyar da za su koma ciki. Ita dai America ta ki yadda ta soka daga kan bakanta na kan cewa dole sai an kyale Iran ta ci gaba da nuclear program dinta. Ita kuma Iran ta nuna cewa duk wani abu da za a kawo in dai sai an yi magana akan magana ta yi watsi da shirin ta na mallaka makamin kare dangi to ba za ta yi ba.
0: Bari mu je mu karbu sako.
1: A Lagos
2: ne. Ƙarawa mutum farjini da kima. Sharan kamfanin Zain masu sarrafa mayukan gashi wato hair food da kuma man kaɗe wato Zain shea butter. A yanzu kamfanin ya kuma samar muku da wasu mayukan shafawa nau'ikan C product wanda ke da shaidar inganci daga ƙwararru. C product sun haɗar da C toning cream da ke sanya sheƙin fata, C body cream domin gyaran fata a kowane yanayi. Za ku iya samun nau'ikan kayan C product a manyan shaguna da kasuwanni da ke kusa da ku, ko kuma domin zama dillalan mayukan C product za ku iya tuntuɓar mu a adireshin mu kamar haka: number 24A da 26B Sharaɗa Phase 1, Kano State, Nigeria, ko ta wannan lambobin 0900-999-000 ko ku ziyarce mu kai tsaye ta Instagram, Facebook da TikTok ta Ilera Care NG. See product domin kula da fatar ku a kowane lokaci.
3: Mita 93.1 a zangon FM Arewa Radio.
4: Arewa Radio.
3: Muna yada shirye-shirye
4: cikin sa'o'i 24
3: ba kakkautawa a cikin harshen Hausa zalla. Sabon salo, sabon tsari.

0: Tuma da lamita 93.1 zangon FM masu sauraro. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da rana. A cikin shirin da madubin demokradiya yau muna tare da bakuncin Comrade Umar Hamisu Kofar Naisa wanda zamu tattauna tare da shi akan irin gudunmuwar da matasa ke bayarwa wajen ci gaban demokradiya musamman ma tamu ta Najeriya da ke ci gaba da samun gurbin zama a cikin wannan jamhuriya ta hudu. Masu sauraro lale marhaban dinku cikin shirin namu ne yau na madubin demokradiya wanda Ocean ke daukar nauyin kamuku da tallafin NED wato National Endowment for Democracy. Kamar yadda na faɗa, Comrade Umar Hamisu Kofar Naisa shine bakonmu na yau, kuma a madadin masu sauraro mu ne wa Comrade barka da shigowa zauren Arewa Radio.
1: To Malama Kadija, jama'a sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: To kai matashi ne na gani.
1: Kodai da gaske.
0: Kuma a cikin gwagwarmaya yanzu da ake yi ta siyasa da shugabanci da tabbatar da cewar al'ummar da ake yi wa shugabancin ake wakilta suna samun damarmaki na sharbar roman demokradiya, ku matasa wace irin gudunmuwa kuke ba wannan tsarin?
1: To a'udhu billahi samiu alim minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai rawar matasa a demokradiyance bai tsaya ga wato taka rawa a cikin jam'iyyun siyasa ko kuma a lokutan zabe ba, a'a, wato ita demokradiyar nan kamar da ake yawan fada cewa wasa ne na yawa, yawan al'umma masu rinjaye su suke taka rawa ga wato yanke hukunci, samar da shugabanci, wato da kuma wato gina tsarin tabbatar da siyasa. To da haka idan mu kalli irin tafiyar da ake a wannan demokradiyar nan tamu yar yayi, a iya cewa matasan suna taka rawa, amma rawar tasu wato ba ta takara ta karya ba, domin abubuwa da yawa da ya kamata a ce matasan sun samu a demokradiya ko kuma a dama da su a tsarin shugabancin anan an samu kalubale. Wato idan mu kalli da matasa da yawa yanzu suke da ra'ayi na shugabanci da kuma wato neman su shiga siyasa, sai zama cewa siyasar da aka fi sani aka fi ganin matasa a ciki ita ce siyasa ko ta banga ko ta jagaliya ko ta bambadanci ko kuma sun zama to azurta kansu su kuma yi wofi da rayuwar matasa. Shi yasa a wannan gabar muke kallon cewa matasa su sani cewa suna da rawa mai yawa da su taka a cikin tsarin shugabanci, domin tsarin shugabanci, domin a zamantakewar Najeriya bisa alƙalima wato kusan sama da kashi 60 cikin 100 na al'umman Najeriya matasa ne. To da haka ashe idan wa'innan matasan suna da abin da ake kira shi da orientation, da tunani, da tsari, da kuma wato kyakkyawan tsarin jagoranci, za su iya karɓar ragamar shugabanci. Kuma kamar yadda na faɗa tun a shimfiɗa ta farko cewa rawar takawar matasa a demokradiyance bai tsaya ga zaɓe kaɗai ba, har da sauran abubuwa na karfafar demokradiya. Wannan ƙungiya ta Ocean da take rajin karfafar demokradiya da kuma damawa da al'umma a cikin tsarin shugabanci, shakka babu sun taka gagarumar rawa a jihar Kano da wasu sassan na arewacin Najeriya wajen jawo matasa da basu horo, training, seminar.

0: ne ba, kin kai shekaru 18. ‘Yar’uwa ɗaliba, kin kai shekaru 18 ko sama da haka? Ki yi rijistar katin zaɓe na PVC. Mai girma gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf, yana kira ga ɗalibai mata da su fito domin su yi rijista ko sabunta bayanansu. Za a kafa cibiyar a jami'ar Aliko Dangote da ke Wudil a ranakun 18, sai kwalejin Sa'adatu Rimi a ranakun 16-17 ga watan Yuni, da FCE Bichi 15 ga watan Yuni 2026. Mu haɗu a cibiyoyin rijista da za a kafa a makarantu.
1: Mu gina makomar da muke so. Sako ne daga injiniya Yasmin Muktar, SSA ta gwamna, akan harkar kula da ilimin mata a jihar Kano.

ba magoyin bayani aka kiya dau dan balba ai akwai da baya magoya bayan suna kawo kungiyar mallaka fata Kano filan yan balka kamar irin su Abubakar Baleriya magoya bayani suka kashi irin su Prince da duk lokaci ba zai ba mu damu mu tabbado su ba wanda kuma sun amfanawa da kungiyar ko yanzu in kana da abokan magoyin

Assalamualaikum Assalamualaikum berkamu dah kesan cuadu kuadu dan lokasi acik ngoni sabang syen dekan pandang biman sikit okan yang kamu kuadu sikit kacang kampan nang na Blue World Cosmetic on sikit sarap pemaikan siapa na viban body lotion sikit zomu ku aji daban dabang na mata dan na maza dan na yara dan na kuadu kuam sama da zi ampain dot na maika kuma sikit cikim parashi me soiki kuma aki sama saat dekan nang kasuani dekan tena di syaguna dekan indah kisir da kaya kiwa tu namai watu cosmetics kuadu cosmetics mani indiana sikit da maika kuwa katambaya kati mang siapa na viban body lotion zaka sa misu amma kasamu ba kuma kai zuwa kasuwar saban gari gaban gidan Milo Line OSF shago bi lamba 2819 sai tambayi ake cosmetics nan ne shagon wato da suke sai da kayayyaki musamman na Vibon ko kuma kira su akan lambar waya ta 08 60 36 5 5 4 6 1 5. Wato lambobin su ne 08 60 36 5 5 4 6 1 5 suna lambobin waya na Vibon da za a iya kira musamman kai wato aiki cosmetics za a iya kai tsaye a same su don sayan kayayyaki wato na mayuka din da wannan kamfani ke sarrafawa ko ƙarin bayani ko jin farashi da sauransu wanda kuma farashin da aljungu aka sarrafa waɗannan mayuka da za ku iya samun sadukan kantuna da kuma shaguna da ake da su a nan sassa daban-daban na Kano da ma Najeriya baki ɗaya har zalla kuma sa shafuka na yanar gizo musamman Instagram, Facebook da kuma TikTok wanda dukkanin su za ka iya buɗe ka yi following shafukan su akan shafin nan mai suna at vbon.ng shine sunan shafin musamman kana Instagram ko TikTok yanzu da ka buɗe vbon.ng zai kai kai tsaye musamman zuwa shafin da ganshi Vibon Nigeria da kai following kuma da samun bayanai musamman daga kamfanin da suke wallafa hotuna da kuma dukkanin kayayyaki musamman da suka shafi waɗannan mayuka musamman da wannan kamfani ke sarrafa mayuka ne musamman da ake amfani da su a koda yaushe kuma suke sanya wato bata bata saurin bushewa musamman in ka sama din baya saurin bushewa shine alfanu musamman na wannan mai kasan akwai banda kasa daga hannu yayi saurin bushewa da sauransu babu dadi da sauransu to shi wannan ba haka yake bane da banin musamman ne wanda in kana amfani da shi zaka samu biyan bukatu da ake bukata ba kuma dole sai lokacin san yake shafa mai ba irin wannan lokacin ko da ana zafi ko ya ne ka dinga sawa daidai misali yadda zaka bata ka bata dinga bushewa ba ko ya mushewa ko na makamancin haka shi sa ka samu da mai ka musamman na Vibon din da suke da wannan kyau da kuma inganci.

0: daga TikTok na da post da ni sharing a Facebook.
1: To me sunan shafin naka na Facebook din in sacin gani? Tabbata kai.
0: Dayyab A Yusuf.
1: Okay, Dayyab A Yusuf. Okay. Dai daga cikin videos din kai sharing ko. Amma abin da kake mana yanzu wani din ma yayi kuma ka cika tana dubiya din amma ai kana da shafin TikTok ko?
0: Ina da shafin TikTok.
1: A can zaka je ka kara re-sharing dai daga cikin videos din ba Facebook ba. Idan kai sai ka turo mana screenshot din da kai ai kana follow din bibo din a wannan ko a TikTok. So sai ka share din daga cikin videos din naka a shafin kanan TikTok ko daga cikin videos na vibon.ng in kai share din ban ka follow din page din sai ka mana screenshot sai ka turo sai ka da sunan ka sai lambar waya ka sai kuma account number da aka kuma kan yana 2500 daga kamfanin man shafa na vibon.
0: Okay, to shikenan bari na gode.
1: To in kai yanzu ka turo mana manajerin ka in Allah ya da.
0: Okay, to
1: mun samu tanishi da sauri shine zama wanda ya fara wannan muna gama bayani kamar yadda na faɗa zaka iya zuwa kai je shafin TikTok in kana TikTok kai sacin din vibon.ng da ya budo in ka sa @vibon.ng zaka ga budo ni shafi an sa Vibon Nigeria zaka da bayanai musamman na an sa the official account for the Vibon Nigeria home of exclusive skincare products zaka ganin shi da bidiyoyi musamman na mayukan da zaka ana bayani akan mayukan da sauransu ka zabi kowanne maka cikin bidiyo din sai kai sharing bayan kai following din page din kenan sai kai sharing din sa musamman a shafin ka sai kai screenshot ka turo a WhatsApp din Arewa Radio na 0907271715 musamman dan samun kyauta musamman daga mita 93.1 akan Zango FM Arewa Radio kamfanin Blue World Cosmetics suke da kunnuwan kamu ko wanda kuma sune company da suke sarrafa wadannan mica na Vibon body lotion wanda kuma sai ya taba ci ya kurai bawo wasu da basu taba ci ba dan su samu dama sosai na gosu sun shigo kuma sun taba cin kyauta ne da 2500 din kaga kamata yi su bawo wasu dama a gwada musamman ko za su tace da kyautar naira 2500 din da kamfanin ke ba wa mutane uku a kowace rana kuma a koda yaushe a masaru a goma shi kafi shi da mintuna 50 mun samu wanda ya ci guda daya ka manta cewa gwamnati suke so sai waɗannan mayika za su iya tuntubar IK Cosmetics da ke kasu sabon gari gaban gidan Milo layin OSF a shago mai lamba 218-219 sune sunan shafakan sune sunan shagunan da za a yi tuntuba a can kasuwar ta sabon gari a layin OSF gaban gidan Milo ko kuma a kira su akan lambar waya 0806-25-4615 ana karfa da wanda ya san ya ci da Allah ya hakuri ya bawo wasu ba ka musu suna naga wasu tuturo kuma ina da record din su gaba daya ba sai an kawo suna ba mun gode sosai da commitment da kasancewa da wannan shiri a koda yaushe da da partners ba wasu dama da sauransu naga ana ta share naga don ne share bai mun kara ga wannan shi ma ya turo ya yi share to ba mun ga ba suna kasa ganin yawa na gano yawa assalamu alaikum ba ma jinki wallahi da muke magana
2: kuna ta da Halimatu Sadiya
1: to malama Halimatu Sadiya kin yi sharing din ɗaya daga cikin bidiyo na Vibon da ke kan TikTok waya
2: Na yi share
1: a TikTok maka ce ai?
2: Da TikTok na ɗauko shi bayan posting a page gina.
1: A page ɗinki na TikTok da ke sharing ɗin. Sai ki mana screenshot. Kina ji na? Kina ji ma malama Halima? A TikTok ɗin da kika je a nan Facebook ɗin ma an gode yayi sosai amma a TikTok ɗin za a yi sharing ɗaya daga cikin kowane videos musamman na Vibon ɗin sai a screenshot yanzu a turo idan kin turo kina ji? sai ki turo da sunanki da lambar waya da account number da su kuma kina dubiyar amma nan da minti ɗaya zaki kinji yanzu nan fa yanzu nan muna jira amma baki ba ya wuce minti ɗaya to wannan magana ta tashi za a nemi wani na din a bashi to kuma bata jimu

0: kuma sauraro baka mu dawo da ganin mitan 94.4 akan zango na FM Arewa Radio kamar da kuka ji ga wanda suke son wanda suka muka ga musu sai su turo da waɗancan bayanai nasu da muka faɗa a can shafin mu na WhatsApp kamar da muka ba su wannan bayanai da sauran su kuma suka screenshot din page ne suna turowa a cikin sun cewa da Arewa Radio gobe ma kullun ana cigaba da wata da shirin mun baka samu dama yau ba gobe ka iya samun dama wanda sun sai wannan mai za su yi tuntubar IK Cosmetics musamman a kasuwar Sabon Gari a gaban gidan Milo Line OSF sai a kira 08036254615 anan suke IK Cosmetics din za a je Line OSF shagulin baɗi 28219 a kira sakan 08036254615 kai mutane wato rawar bayani mai zuwa shi ma da tashi koyi dan karo mun da suna da komai da account number din zabami sai ka shigo sai kai magana da sauran su ba kai sai ake turawa ba bar mu kara ganin wasu daga cikin waɗanda suka turo da video wato ko hoto na wancan sharing musamman da mutun yayi na abin da ya shafi manna IK Cosmetics musamman a shafin Facebook an bar mu dauki waya ko me waya zai amsa mu ba su mu ba assalamu alaikum aya sipuli shida biyu sipuli shida hudu hudu shida sipuli tara biyar bakwai su ne musamman layukan da za a iya kira amma mun bari mu je WhatsApp ga wanda Allah ya ba dama zai samu kyautar naira 5000 daga wannan kamfani assalamu alaikum wa alaikum salam da muke magana
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da muke magana
1: kana da magana da Kamilu da masani tarauni
0: to mallan Kamilu naga kamar kai sharing ko
1: eh na yi sharing
0: ya sunan sa ya sunan
1: sa account din na TikTok
0: ya sunan sa
1: Kamilu Hamisu
0: okay hoton da ka turo ne banga wannan ba amma na gani so
1: na
0: da ka ga mun sunan mai ɗaya da ke kan teburin bidiyon da ka turo mu idan ka zai gano sun ɗaya daga cikin
1: ba zan iya kama
0: yayi nisa
1: ba zan iya kama ba wallahi
0: rubutun yayi nisa ko to haka ma yin kokari musamman
1: yayi nisa to sunan da ya fito ba sosai
0: na haka ne to abinda zaka yi zaka turo mana sunanka tunda kai share din na gani kai sako ma screenshot ka turo sunanka da lambar waya da account number yanzu nan kamfanin Bibon zai baka kudin naira 5000 kamar yadda aka saba amin amin amin amin masharo kusan abu ne sauki na cikin shirin a wannan rana a yau sai kuma gobe da tara din juma'a cikin wani shirin kawo ta cewa ko da yaushe wannan shirin ya zo karfe 6 da rabi zuwa karfe 7 da ake kawo bayanai na abin da shafi wannan maikan shafa na Vivon Gone sosai wannan mai za su tuntuba IK Cosmetics da kasuwar Sabon Gari Line OSF gaban gidan Milo sai kira sakan 08036254615 08036254615 ko kuma je dukkanin shafukan su daga Instagram Facebook da TikTok kai sacin din @vivon.ng shine sunan shafin lambar waya IK Cosmetics zaka yi kira yanzu don ka ji farashin man ka sabu wanda ke so kuma ka siya kamar da muka to sunaye ma kan 08036254615

tanin doka daga Obi inda lauyan sake neman diyan naira biliyan 5 tare da neman a bada hakuri a bainar jama'a sai da Okonkwo ya dage cewa zai kare kalamansa tare da fitar da wasu sakonnin WhatsApp da yace suna da tabbatar da ikirarin sa Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Femi Bemidele ya bayyana dakatarwar da aka yi wa Sanata Natasha Akufo-Addo-a gan na tsawon watanni 6 a matsayin daya daga cikin lokuta da suka fi tabarbarewa a majalisar dattawa ina mai cewa lamarin yayi mummunan tasiri ga martabar majalisa ta 10 Bemidele ya ce abin da ya faru ya nuna akwai rashin haɗin kai tsakanin yan majalisar ina mai cewa wannan dakatarwa ba lokaci bane mai dadi ga majalisar saboda yadda ta janyo suka daga jama'a kan batun da kuma rashin adalci da wakilcin mata da kuma tsarin ladaftarwa na cikin gida a majalisar an dakatar da Sanata Natasha ne a watan Maris din shekarar 2025 bayan wata takaddama da ta faru a zaman majalisa inda ta koma bakin aiki a watan Satumba bayan kammala hukuncin dakatarwar da aka mata na watanni 6 wanda ya hada da dakatar da albashi da rufe ofishinta da kuma cire mata wasu hakoki lamarin da ya janyo muhawara inda ake kara kiran a samar da ingantaccen tsarin labritarwa mai bayyana gaskiya da adalci a majalisa Mataimakin shugaban majalisar dattawa Sanata Barauje Birin ya yi kira ga jami'oyi da sauran manyan makarantu da su mayar da hankali kan kasuwantar da binciken kimiyya domin samar da kudaden shiga da kuma bunkasa kirkire-kirkire a jami'oyi Sanata Barau ya yi wannan kira ne yayin da yake karbar shugabannin jami'ar Northwest Kano karkashin jagorancin mataimakiyar shugabar jami'ar Farfesa Amina Salihu Bayero a majalisar dokoki ta kasa da ke Abuja ya bukaci cibiyoyin ilimi su yi rijistar mallakar kirkire-kirkiren su tare da gina haɗin gwiwa da masana'antu yana mai kafa hujja da wasu jami'oyi a Amurka Baro ya kuma jaddada muhimmancin bunkasa al'umma yana mai cewa ilimi shine muhimmin ginshikin samar da cigaban tattalin arziki a wannan zamani ha kuma ya sanar da baiwa jami'ar kyautar mota bus Majalisar dattawa ta yi wa kudurori guda 2 da ke neman karewan alkalai a manyan kotunan Najeriya karatu na 2 kudurin suna neman karewan alkalan babbar kotun tarayya daga 70 zuwa 90 yayin da alkalin kotunan daukar kara za su karu daga 70 zuwa 110 da yake jagorantar muhawarar shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Sanata Femi Bemidele ya ce matakin zai taimaka wajen rage cunkoson sharowi tare da sauƙaƙa samar da adalci an meka kudurorin ga kwamitin majalisar mai kula da harkokin shari'a domin ci gaba da nazari akai A batun zabe kuwa hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta ce jami'in siyasa guda 4 ne kawai suka cika sharuɗin shiga zaben cike gurbin sanatin Nasarawa ta Arewa da za a gudanar ranar 20 ga watan Yuni. Kwamishinan zaben jihar Muhammad Abubakar Sadiq ya ce jami'in APC, PDP, Labour Party da NNPP sun gudanar da zabukan fidda gwani cikin nasara tare da tsayar da 'yan takarkarin su. Ya ce an riga an raba dukkan kayan zaɓe masu muhimmanci yayin da shirye-shiryen gudanar da zaɓe sai kai matakin ƙarshe a cewar sa sama da masu kada ƙuri'a 338 ne suka yi rajista kuma suka cancanci kada ƙuri'a yayin zaben cike gurbin Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta kuma tabbatar da cewa za a gudanar da zaben yadda ya dace Gwamnatin jihar Ido ta bayar da umarnin rufe makarantun sakandare 3 nan take a karamar hukumar Akoko Ido bayan samun rahotannin sirri kan yiwuwar ƙarin satar mutane. Makarantun da abin ya shafa sun hada da Ososo Grammar School, Ososo Comprehensive Higher School da ke Makeke da kuma babbar sakandare a garin. Sakataren ilimi Minister Otemare ne ya sanar da wannan mataki. Hukumomi a jihar sun ce an ɗauki wannan mataki ne bayan samun sahihan bayanan tsaro da ke nuna barazana ga ɗalibai, malamai da mazauna yankunan da ke kewaye da makarantun. Saboda haka aka dakatar da harkokin karatu har sai abin da hali ya yi. Sai dai ɗalibai da ke rubuta jarrabawar kammala sakandare ta WAEC za su ci gaba da rubuta jarrabawarsu ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro.

0: Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma saduwa da ku a cikin wannan shiri na fadar ra'ayinka na musamman da yake zuwa muku daga na mita 93.1 kan Zangon FM Arewa Radio. Da yake zuwa muku da misalin karfe 7:30 na kowane yammacin Litinin zuwa Juma'a. Kuma dai da aka saba dai shirin kan bada dama musamman ga masu sauraro su turo ra'ayikan su kan duk wani al'amari da ya shige musu duhu. Kama daga abin da shafi wani al'amari na gwamnati musamman ta tarayya ko majalisun kasa da ma na jihohi da kuma gwamnatin jihohi da ma kana hukumomi har ma abin da shafi unguwanni da daukacin rayuwar al'umma baki daya. Wannan shirin dai na maraba da duk wani ra'ayi na mai sauraro da yake da shi kan abin da shafi hukumomi ko ɗaiɗaiku na fatan kawo gyara da makamantan hakan. Za ku iya turo sakon ra'ayukan ku a lambar WhatsApp ta 0900 87 12 75. Wanda lokutan turo sakonnin murya din za a dinga turo ne da misalin karfe 7 na yammaci zuwa 8 na kowane dare. A yau ma dai za mu je ga wasu daga cikin muryoyi da masu sauraro suka aiko mana.
1: Assalamu alaikum warahmatullah. Arewa Radio barkanku da warhaka. Yatsun kuna cikin koshin lafiya. To ina taya ku murna cika shekaru 10 masu albarka. Sunana Abdurrashid Musa. Ina magana daga unguwar Gadan karamar hukumar Ungugu. Ina roƙon mai girma gwamna da muƙarrabansa do Allah do Annabi a taimake mu a bisa hanyar mu da ta tashi daga layin gidan kara daga gidan gona zuwa da baro dan Allah dan Annabi a dubi al'umar wannan yanki. Muna cikin wani yanayi idan damuna ta kama mai girma gwamna a taimake mu fatan alkhairi Allah ya bada ikon taimaka mana.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Arewa Radio barkanku da wannan lokaci, barkanku da aiki. Kai tsaye Musa mai shago da kamar ke karamar hukumar Wara. To Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi. Kuma ni shawara ce zan ba wa mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da ya tausayawa al'umar karkara. Saboda ala kulli halin dai gwamnatin jihar Kano ta mutanen birni ne da kuma mutanen ƙauye. Mu dai kan a karamar hukumar Wara mun fito mun yi zabe 100%. Amma gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf muna kira a gare shi dan Allah ya tausaya ya kawo mana dauki. Saboda shugabannin mu wakilan mu magana ta gaskiya ba sa kokari su sauke nauyin da mu muka dora musu. Saboda karamar hukumar Wara babu wani abu na ci gaba da zamu alfahari da shi. Muna buƙatar hanya, asibiti, hotel lantarki, ruwan sha, makaranta. Yanzu asibitin mu a yau din nan wallahi akalla mata sun kai mutum 300 wanda suke jiran likitoci su ba su kulawa. Kuma akwai wanda emergency ne ya kamata a kula da shi. To dan Allah dai muna ƙara ba da shawarwari da kawo dauki musamman shugabanci na Arewa Radio su tausayawa al'umar karamar hukumar Wara mazabata nagar da kajin dan fari. Allah ubangiji ya saka Arewa Radio da albarka. Musa mai shago da kamar ke karamar hukumar Wara.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ne wannan gidan radio mai albarka fatan alkhairi da cikarsa shekara 10 mai albarka. Allah ya ba mu iko na yin shekara 10 ba adadi ma har iyaye da ayyaya da jikoki masu albarka. Wannan gidan radio kuma ubangiji ma'aikata alfaran su barin guyuwa da juriya ta wannan aiki. Kuma wallahi muna jin shirye-shiryen ku daɗi masu fakarwa sosai da ilmantarwa. Hasali ma Arewa Radio babban gidan radio ne wannan. Mu dai a nan Arewa na gaskiya ba mu da wani gidan radio don sauraronsa da ya fice Arewa Radio. Domin wani nake shago wannan sauraron wannan gidan radio na ku mai albarka. Dukkan wani shirye-shirye da ake yi masu muhimmanci ko wannan iri da masu da na nishadarwa da na ɓangaren dokoki da ɓangaren wayewa da mutane kai da kuma ayyukan da kuke na alkhairi wallahi duk muna ji kuma muna saurara ubangiji. Allah saka muku da alkhairi. Allah ya biya ku da alkhairi. Allah ya saka muku. Mun gode mun gode. Mai magana ni ne ya ku Sani Telan Gayu wanda aka fi sani da Sani Telan Gayu a Galawa Makwaro karamar hukumar garin Mala.
4: Sunana Abubakar Basiru Lungun ƴan Mandiri da ke garin Ɗanbata. Ina mai taya ku murna na cika shekara 10 da buɗe wannan gidan rediyo mai albarka. A zahirin gaskiya mun amfana da abubuwan da Arewa Radio take gabatarwa don kusan kullum ƙarfe 6 na safe abinda nake fara ji kenan labaran ku na barka da asuba. Kuma sharshin jaridu wanda kusan duk ya hutar da kowa. Magana ka sai jarida yanzu duk bata taso ba inda zaka saurari Arewa Radio domin zaka samu duk wani abin da kake nema a jarida. Dan kuma shirin mu tattauna tabbas yana nishadantar da ni dan a lokacin da ina karatu a jami'a idan lokacin ya ko lecture muke wallahi sai na tsaya na saurara. Har yanzu kuma ni malamin makaranta ne, amma hakan bai ya hana ni lokaci yana yi in saurara wannan program din naku. Ina gaida manya-manyan masu aiki a wannan gidan radio irin kamar Nura Haruna Modi, Abubakar Takurana Tsanyawa, Binta Abdullahi Fulani da kuma Tarasulu. Ina fatan Allah ya ƙara da daga daraja Arewa Radio, dan an yi ba za a yi ba tabbas. Fatan mu duk lokacin da muka turo sako to ya ringa zuwa, kuma mun kira aran mu ringa samu, saboda da yawa ina kira amma ana samun matsala. Kuma ina mai amfani da wannan dama wajen mika koken mu ga MD NEFA na jihar Kano, chairman din Danbatta Mutala Musa Kore, da kuma Injiniya Hamisu Cidare, dan Allah su daure su kawo mana transformer nan sha iskawa kan titin zuwa Danya, saboda tunda aka sa wannan transformer ta lalace har yau ba a sake sa mana ba. A kwanakin baya mai girma gwamna ya fitar da guda 500 zai raba, mun sa rail tabbas cewar mun ganin cewa chairman ma dan garin mu ne, amma wallahi har yau a garin Danbatta mun zama saniyar ware, mun zama kamar baba a garin muke ba. Muna ƙara kira ga mahukunta su daure su kawo mana wannan transformer din domin samawa ƴan unguwar wuta, wanda ya hada da haya iska bayan makaranta da kuma al'ansar. Fatan Allah ya ƙara dauka darajar Arewa Radio, muna tare su kamar kullun. Nagode. Abubakar Basiru, Dungun ƴan Mandiri dake garin Danbatta.
0: Ga duk wanda ke da ra'ayi dake so ya shaida a duniya, musamman ga hukumomi ko dadeku, za a iya turo sakon murya ta WhatsApp akan 0907-127-1-5 0907-127-1-5 Idan za a turo sakon murya din a fara da suna da kuma unguwar da ake, sannan kuma sai a karanto bayanai da ake da sunan ra'ayin naku, a turo nan Arewa Radio za mu saka muku.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna Mustapha Usman, makwadaciyar community Kwaciri Jambirji Diploma Association Arewa Radio. Ina muku fatan alkhairi, ina muku murnar shekara 17 kuna nishadantar da mu da fadakarwa. Babban korafi na shine a unguwa ta dake Kwaciri Jambirji Fage local government, shine titin da ya shiga da tashi daga nan Kurna Kiss College. Titin nan namu gaskiya lalace yake, mu ba mu san da wata gwamnati ba kwata-kwata. Inda mun san da gwamnati ma ku za a iya zuwa a ture mana shi, a zuwa yi mana ko burji a zuwa mana, amma ba a yi mana wannan ba. Gashi a nan unguwata da nake ciki ko ba wuta, kai tunda nake ma ni kai tunda muka tare ma unguwar ma ba wata wuta ma kwata-kwata. Muna da kira da mai girma gwamna ya duba mana wannan wutar da za mu titin nan namu daga nan kan Conner Airport zuwa daga Jambirji har zuwa nan Takurza zuwa kuna gidan Riga. Wallahi titin nan inda ka san a cikin karkara haka muke magana wuta, kuma mun samu transformer an kawo mana tabu ta kai shekara ɗaya gashi nan ba zo an hada mana ita ba. Mai girma gwamna, dan Allah dan Annaba, a taimaka mana a zo a gyara mana wannan titin namu, a zo a hada mana wuta. Adalan gwamna Arewa Radio, Allah ya ƙara daukaka, Allah ya ƙara daukaka. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Mubarak Khalid daga Tola Ilorin, ina Arewa Radio. Murna cika shekara 10 masu albarka, Allah ya ba su, Allah ya ƙara kokari da basira. Muna roƙon gwamnati da ta kama ɗauki kan hanyar mu ta titi mai allo. In titin nan inda muna ta gaskiya ana shan wahala sosai. To Allah ya ba da iko.
7: Da farko dai sunana Hamis Liya, wato dan kanawan Dabo, wanda kuma na tambaya ga gidan radion Arewa Radio a game da shirin soyayya ruwan zuma kwana biyu ko an canza masa lokaci ne. Sannan kuma ina roƙon gwamnati ta taimaka ta kai wa yankin Bebeji Agaji, musamman wato matsalar ruwan sha da yake gudana a yankin na Bebeji. Hakika babu shakka ina cikin matsalar wato ruwa na sha, ya kamata gwamnati ta duba da fanaki. Shi sa na kawo kuka na ga wannan gidan radio mai albarka na tura wannan sako a daidai wannan lokaci. Kar a manta dai, sunana Hamis Liya, wato dan kanawan Dabo, ina kuma dukkan al'ummar Arewa fatan alkhairi a daidai wannan lokaci. Na gode.
8: Sunana Basiru Mai Shago, Rangaza Line Annob. Ina muku fata alkhairi, ina ta kuma murnar shekara 10 cif-cif
9: cikin alheri muna addu'a da ku Allah muna amfani da dai gurgurdu cikin ikon Allah kana ga yaji ba abin da zamu ci da shi zamu ci Allah ya saka da kai Allah kuma ya jagoranci Allah kuma ya fara karfafa mu guya wajen gudanar da shirye-shirye da managarta inda muke amfani mu shi karuwa muna ilmantuwa sai korafi da muke da shi akan anguwan mu gaskiya rangaza layin annur wato wakilin shugaban mu kenan ce shugaban karamar hukuma wakili Adamu wakili Adamu Ali wakili Allah Allah gurin ne ya kamata ya zai duba al'umma bayan Allah na gurin nan ya zai duba irin halin da suke ciki ta rashin hanya rashin layuka titi in aka yi ruwa anguwa duka ba ta shiga sai dai ka san yanda za ka yi kawai amma za ka yi ta tafiya ne da ka san ka tafiya a rafi ruwa ko ta ko idan kawai layin annur din aka yi ruwa ba hanya to dan sai muna roƙo da wannan wakili namu na wannan mazaɓa samu muna ungago da ya taimaka ya zo ya duba idan kuma ba zai iya ba to muna roƙon gwamna gwamna ya shigo cikin lamarin na Allah duba mutane wannan anguwa mun gode Allah saka da alkhairi Arewa Radio.
10: Sunana Ibrahim mai wankin hula Karofin Dala, ina kiran magana daga nan Karofin Dala. Masha Allah, da Arewa Radio da ta kai shekara goma mana taya su murna sosai. Jan hankali na da zan yi wa gwamnati, akwai dai ayyuka da yawa a ƙasa sosai ma da dama ma, amma dai wanda ya fi ciwa mutane tuwa ƙwarya titin daga gadan ya haɗa da ɓaro har ciro mawa ka fito nan har kurna duk wallahi suna cikin matsala da titin ƙaramawi zuwa gadan ɗin wallahi nan duk kwarruka ne ma ba ma wai wai ramuka ba kwari ne kwari ku diddifi in aka yi ruwa ku diddifi kawai za ka bi muna kira da gwamnati da a taimaka a duk wayannan jama'ar da dukkanin ma ayyukan Kano kananu a taimaka a tallafa al'umma wallahi al'umma cikin lunguna suna cikin matsala duk mutan Kano din yanzu nan suke da sabuwannan unguwanni kuma duk titina a fashe ba hanya ba kyau a taimaka muna ta Arewa Radio murnar cika shekaru goma Allah Ubangiji ya maimaita ya maimaito ya maimaito ina farin ciki wallahi ina farin ciki sosai masha Allah
0: duk wanda ke da ra'ayi da ke so ya shaida a duniya musamman ga hukumomi ko dadeku za a iya turo sakon murya ta WhatsApp akan 0908 127 715 0908 127 715. Idan za a turo sakon murya din a fara da suna da kuma unguwar da ake, sannan kuma sai a karanto bayanai da ake da sunan ra'ayin naku a turo nan Arewa Radio za mu saka muku.
11: Mai magana Ibrahim mai karfe daga Kurna. To Allah ya taimaki Arewa Radio, muna muku taya kuma na da shekara goma da aka ana yaɗa shirye-shirye ba dare ba rana. Allah ya taimake ku, Allah ya shige muku gaba. Kuma babban kira da nake game da hanyar mu ta Kurna, dan Allah da Annabi dan kwangilar da yake aikin nan na Kurna, muna fa cikin matsaloli wallahi, saboda musamman ma aka ce an yi ruwa, ruwan za ka ga baya wanda yake fitowa daga cikin lungu baya shiga kwata ya tafi ƙarshe, sai dai wani ramuka aka dan bubbula aka abin nan ƙarshe fa ruwa fa cikin gidan mutane fa zai dawo shiga. Ya kamata a san me za a yi wannan kwata ta ringa shiga ta cikin unguwa ta fito ta ringa shiga, duk da dai aikin ake yi, amma abin da muke kira ga kwamishinan ayyuka a dan kwangila ya kokari ya gama mana aiki, dan aka zo nan diriran man kokiya wallahi titin nan ruwa abin nan yake, ruwa shiga yake yi sosai, yana hana mutane wuta dan ruwa yake kawo ma kusan gwiwa. To kaga ana kokarin ayi gyara, kuma an zo ana abin dan kwanaki ni sai da na shiga cikin ruwan haka, daidai gidan mun nan wallahi aka ruwa ba kai saka wuce ba har zuwa nan wajen Rijal Lemo Police Station, Rijal Lemo Division. To kaga abin ya kamata a ce an tsaya mana aikin da wuri, saboda mu samu abin nan, saboda in ruwa mana shiga sosai wallahi sai ruwa ya fara shiga cikin gidajen mutane, a hakan ma yana shiga, saboda in ruwan ya fito daga lungu ba zai shiga cikin kwatar da suke yi ba, kaga abin sai a hankali. Kuma hanyar da ta tashi daga nan Kiss Kwalan babban laye, dan Allah da Annabi ta fita sabon birni, ta fita Sukwaci da sabon birni, dan Allah da Annabi ita ma a dube ta, za ta fita har Manjiba, kai har fita ma za ta iya ta bar kasar nan, ta je ta haɗe da hanyar nan ta Jaba, dan Allah muna kira ita ma a kawo mana ɗauki a kanta. Muna wa Arewa Radio fatan alheri da fatan Allah ya taimaka, kuma masu kashe-kashen kaya akan titi wannan sabuwa hanyar da aka fara yi, inda aka ɗan ƙara sufa ba a hankali, kafa su zo su saba da wajen, kuma a ce su tashi su zo.
12: Magana Umar Ahmad Muhayyi, karamin hukumar kafar ta jihar Katsina. Ni ma tawa kyautar naira 10,000 na zanta to ina ta arewa radio murna cika shekara goma. Ina murna da wannan kyauta da na samu. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ƙara ɗaukaka wannan gidan radio mai tarin albarka. Wannan gidan radio koda babu wannan kyauta, hakika mu mun kasance na yawan sauraron sa tun da aka kafa wannan gidan radio har zuwa yanzu. Yawa, nagode daga na kuma yawan sauraron ku Umar Ahmad Bahangi da kuma kafarta ga Arkatsina.
13: Assalamu alaikum warahmatullah. Arewa radio muna mutukan murna da farin ciki bisa cikakku shekara goma da fara yada shirye-shiryen ku. Allah ta'ala ya kara kulawa muku jan gora. Sunana Nura Ali Manaja, kantin Madaburan Dagoma. Muna kira da shugabannin mu na karamar hukumar Dala, musamman chairman din Mawlana Salatu Imam da Alima Hadaki dan majalisar mu na tarayya da Lawan Usaini dan majalisar mu na jaha, bisa ayyukan kwatocin mu da muke da bukata akan tudun Madaburan Dagoma. Abin da ya taso daga tudun makaranta yazo dandali, yazo Tukuba, yazo Randagoma, yazo lungun maragayi Alhaji Nasidi mai fata. Da Allah muna da bukata da su taimaka su zo mana wadannan ayyukan namu bisa bukatar hakan, saboda saurayi da abubuwa suna damun mu. Da Allah ya kamata su taimaka su zo mana wadannan ayyukan. Mun gode Allah ta'ala ya kara kulawa.
14: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Kamal Hussaini dan Isa. Ina yau Arewa Radio murnar cika shekara goma da fatan alkhairi da fatan nasara kuwa da yaushe. Allah ya kara daukaka ta, ya kara daukaka harshen Hausa. Ni dai gaskiya muna jin hankalin shugabannin mu. Dan Allah ya kamata a je a ga halin da dan Isa Kanawa take ciki. Duba da gari ne mai tarin albarka, mai tarin tarihi kuma. A je a ga ne makaranta da hanya gaba ke da harkar ilimi ta tabarbare wallahi. Dan Allah aja hankalin shugabannin mu, dan Allah aje a duba mu.
0: Duk wanda yake da ra'ayi da yake so ya shaida duniya musamman ga hukumomi ko dadeku, za iya turo sakon murya ta WhatsApp akan 0908 127 715, 0908 127 715. Idan za a turo sakon murya din a fara da suna da kuma unguwar da ake, sannan kuma sai a karanto bayanai da ake da sunan ra'ayin naku a turo nan Arewa Radio za mu saka muku.
15: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Tasiu Adamu Muhammad Dawano. Cin hankali na dangane da wannan matsala da take cinyewa matsalar tsaro a ƙasar mu ta Najeriya. Cin hankali da zan yi ku shine ga al'ummata ta Najeriya gaba daya. To ya kamata dai mu ƙara dagewa da addu'a dangane da wannan matsala, da kuma ƙara sa ido dangane da bako fuska wanda mu san shi ba. Ya kamata lalle kan mu ƙara zagewa, domin mutukar ba mu haka ba. To a zahirin gaskiya wannan matsala ba mu san faranar da za ta kare ba, saboda abubuwan da ake yayyawa abin. Sannan kuma jan hankali na ga kira na ga gwamnati shine, dan Allah, dan annabi gwamnatin tarayya, ya kamata dan Allah a cire siyasa a cikin wannan harka ta mu ta tsaro. Yanzu yayyo din nan mai girma shugaban kasa Ashewaju Bola Ahmed Tinubu ya fito yayi magana dangane da cewa insha Allah zai kawo ƙarshen ta'addanci gaba daya. Al'umma kasa suna cikin yanayi na matsalar tsaro. To dan Allah, dan annabi na ƙara jan hankali gwamnatin tarayya. Dan Allah, dan annabi a cire siyasa, a zo a yi abin da ya kamata. Sannan gwamnatocinmu da jihohinmu, dan Allah, dan annabi kuma ku taimaki al'ummarku, ku taimaka mana akan wannan matsalar ta tsaro. Sannan mu dawo kan gwamnatocinmu na ƙananan hukumomi, wato ciyamomi kina. Dan Allah, dan annabi a taimake mu, a agaza mana. Mu dawo kan masu unguwanni da dakatai da sarakunanmu. Dan Allah, dan annabi a

0: masu sauraro assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sauraro da kowa wani sabon shan na gafi liga mai doki dake ba kowa da kowa da fara bakacin baki ba tare da ketare ko ce irin iyaka ba hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta dauka kara musamman kan batun wani hukunci da kotu ta yi na rushe wancan tsarin jadawali da ta fitar na lokutan da jami'u za su aike da sunayen takarkaru musamman gabanta shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC professor George Amofitan yayi bayanin dalilan da yasa hukumar ta dauka kara akan wancan hukunci da bar kotun tarayya musamman game da jadawalin zaben Najeriya inda ya bayyana cewa da sun yi hakan ne domin neman cikakken bayani daga kotu na dauka kara don kawar da rashin tabbata cikin tsarin zaben Najeriya shugaban na INEC da yayi jawabin ne a yayin wani taron tuba na biyu na kowace shekara tsakanin INEC din da shugabannin jami'u na siyasa a birnin tarayya Abuja a 30 nan wanda Hamadu da Musa kan yadda ake samun karuwar shari'u na kotuna da suka shafi shugabancin jami'un siyasar Najeriya da ma batun zaba kan fitar da gwani da gabatar a yan kwanakin nan ya bayyana wannan rigingimu a matsayin wasu abubuwa da ya kauce musu ya kuma yi kira ga jami'un su warware rikicin su na cikin gida domin tabbatar da dorewar tsarin demokradiya a ƙasar Najeriya Professor Amofitan ya ce dai an tsara wancan jadawali na hukumar domin al'amuran su tafi cikin tsari kamar da gudanar da zabukan fitar da gwani na jam'iyyu da kuma batun tsaida ta harkaru da tantance rukunin sunayen mambobin jam'iyya amma da batun buga takardun zabe da raba kayan zabe da kuma saita na'urorin tantance masu zabe wato bibas to nan ma dai kan batun jam'iyyin da wata kotun tarayya ce dake birnin tarayya Abuja ta umarci hukumar zabe ta kasa INEC ga ta bada dama ga Access Party wato ta gamayya da suke zama jam'iyya wato ta AP a nan Najeriya wanda kotun ta umarci hukumar zabe ta kasa INEC ta dawo mata da damar ta na ci gaba da neman zama jam'iyya a Najeriya in ba manta ba dai a kwanakin bayan dai Dr. Bola Bakarti da kuma wani mai suna Mebon Samuel amma da mambobin na Access Party suka kai hukumar zabe ta kara INEC bisa dakatar da su da aka yi daga wajen yin register musamman na zama jam'iyya a Najeriya musamman kan batun logon jam'iyyar da INEC din a baya ta ce wancan logo da subukartin suka bata yayi kama da nota kungiya mai suna DLP wato Democratic Leadership wadda kawai yanzu dai wancan kungiya ita ma bata zama jam'iyya a tarayyar Najeriya ba to wannan kenan to da mun fadawo fagen yan siyasa da zamu faro daga jihar Jigawa da aka jo su kalamai da ya fitar ga bakin gwamnatin Jigawan a jiha na batun wani sako da yake wadda masa tarayya na Auyo wanda wasu kalamai ne dai da ba saba jinsu daga bakin gwamnati na Madamu din ba
1: in ya isa an Auyo kuma ya isa an siyasa ya fita daga APC sai a wata jami'ar mu guda ni na faɗa kuma yanzu ma na ƙara faɗa kuma zan ƙara faɗa kuma zan ci gaba da faɗa shekara 12 sa a matsayin sa na wakilin Auyo kafa wasu da Hadeja da shekara 3 da nayi ina gwamna a zo a duba mi yayi wa Auyo mi dai Auyo ana magana ta ci gaba ce ana magana ta ci gaba ne ana magana ta samu wa mutane abin da ya dace ana magana ta ce makon al'umma ni na san shekara 3 da yi wallahi a matsayin gwamnatin jihar Jigawa abin da nayi Auyo shi da shekara 3 kuma na san ko aiki da chairman Arba kuma Auyo yayi bai ba shi saboda haka wannan abu ne aka yi kamar yanda faɗa na idan Allah ya maka ni'ima gode masa zaka kuma ba ni'ima da Allah kai ba ba ka mulki shekara 12 amma dan Allah ya karba abin sa dan abin da yake tsari ba shine ya faru ba ba Umar Ramadi ne ya karba ba Allah ne ya karba Allah ne ya karba akwai wanda suka yi shekara 4 kuma Allah ya karba amma suka yarda cewa Allah ne ya karba kuma suka zo muna tabbata sai dai mu ce Allah ya sauka
0: to kawo wannan kalamai na gwamnati Danmu din ne sa Alhaji Karamu Jahun dai daga cikin dattawan jami'a APC a jihar Jigawa kira nan shiri ta wayar hu wanda Alhaji Karamu yake ganin dai cewa dai wasu daga cikin wanda aka nada a cikin mukamman gwamnatin Jigawa ba sa taimakon su shi yasa ka zo ga wannan gaba da gwamnati da kansa ki kare kansa a kafa fayar labarai
2: abin da ya shafi siyasar mu ta Jigawa wai ana mun yi shiru mun ki magana ne girma gwamna ya nada mana mutanen da su kamata ba a gwamnati mun yi kuka mun yi ihu mun yi kara ba ruwan su da mu ba sa taimakon mu ba sa kula da jam'iyya yau gashi dan moda an bashi shi yake so jamba ka da kansa yake kare kansa da kansa saboda jami'an gwamnatin ba ruwan su da sojojin ba ruwan su da wani zasu taimaka su kuma ɗan jam'iyya kowa ya zama abokin rigimar kowa ai kirkiro su tana ana ta rigimar da babu ita
3: amma Alhaji Karabu suwa ku ke zargi misali kamar da kirkiro wannan fitanar da kake magana
2: wallahi wasu mutane ne manya guda hudu a cikin gwamnatin kuma su ne na uku da na hudu da na biyar su ne suke cin mutuncin gwamnatin kuma su ne ba sa son gwamnatin ta ci gaba
3: ba a ce hasashe kuke ba misali ko kuka fuskanci haka amma su abin da suke gani suke daidai ba wani
2: hasashe ina gaya maka ni abin da ka ji na faɗa na san shi dan gidan ne ni ba wai bako bane kuma na san duk abin da ake ko mutanen da aka kirkiro mana fitanar na tabaziyar ba dan dalili wallahi ina gaya ma inda bawa akwai wasu manya manya guda biyu mutanen 19 ne 17 amma an ba su manyan kujeru ba ruwan su da mutane kowa ya ka buga musu ba su dauka ba ba su ma amala da mutane
3: kuma nagarta ce ta sa ake ba da kujeru ba ka ganin su ma sun cancanta ne yasa aka dauki kujerun aka ba su
2: ai cancanta mu za mu gaya ma wani cancanta a bashi mukami amma iya gudumar da zamu bayar a gwamnatin mun bayar diyar da za a taimaka mu ga tafiyar ta tafi amma saboda suna da jilli a baya akwai shugabannin da suke ba su umarni su suke ziga su dama sun yi rantsuwa sun ce su suka kawo sai su ruga to mu dai muna biye da su amma kullun ka sai muke musu wannan mutum hudin da suke so su kada gwamnati wallahi billahi lazi idan sautaye idan suka kada gwamnati.